0: mabanga manzhi o ṱuṱulwa fhano. Hei ndi tshiṱuṱulo, tshiṱuṱulo mabanga oṱhe.
1: Arali unga bula ipfi pain, vhusunzi na masunzi ya masiabundu zwi mbo ḓi godi mulindini. Pain ndi vhuṱungu vhu kalakataho zwi sa khethi uri vha nnyi nahone ngafhi. Pain i shandukisa kutshimbilele, kudzulele, kueḓelele vha fura vha songo ḽa. Pain i nga vha tambudzwa lwa vhutshilo hoṱhe. Ndi ngazwo hu si na muthu ano pfi pain. Arali vha tshi tambudzwa nga pain ifhio na ifhio, kha vha dalele Dowie Pharmacy Njelele Biaba Aba Bakery ya kale na Musina tsini na tshibadela. Vha nga ri founela kha 072 607 4370. Dowie Pharmacy.
2: Vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya Muḽa Khulu ya Fhinduwa.

Kwambo fito nga ito ndi nomeni ndi wa rambuda hoyu ya ndi wange chiwanga batembela ndi mduru wa rachinyiwa hoyi nomen rambuda ito nga ito uthebeka na chota na makatsu wa bana Brenda Rockefeller mabr haya en haya fistos vele na mesh smash say na clothes lafi dali zwa moderi ya kamina dza fumi na miraru fedzi riko sia shothe wa ram ya bu na lutaro pesera ruambeka na mshumo kare ya mbenda na bone kasero 860002503 basungo vya balivala na utambara mashudu wa wala wa mabebo na banoko fara mingwa ya bona muse huna huya no korelo cha G-Voice ndi hapa tembisa nga mshumo haya ndi chakuma ndi Sicilia ya loja ndi macheloni mula chawo hi ya pfindwe ketanga kore namsi ya ungararwi namsi ya urarwi ya rena bo mula chawo bo Irene Moss ufilo cha zwavhuḓi chanduko chanduko Eugene uri ndi macheloni huitane zwiko chimbira muyani na namani tera ndo wana na mulezo no kobva kha kotsi ya Dakaro Rams vano kore lo cha G Voice zwiko chimbira zwavhuḓi nga manda ya zwiko chimbira zwavhuḓi nga manda kezila ndi kho lavhelesa maṅwe mafhungo anoko anoko dziedza kana no kwambeswa nga maanḓa mane ndi mafhungo ane ndo vha na mashudu mulovha nda ṱanganedza zwinepe zwa bada hino kho shumiwa nga ngelo vho shakadza ndo vhona semende dzo no to oma nomo sumbedza uri ra kontraka tshewa kone vhadzulapo vha shakadza no vhalimedza ra kontraka na ntsa ri vhudzi na uri zwi kho tshimbila nga ifhio nḓila tivhe vhone vha ri khou lila nga magondo na bada uri a dzi kho tshimbilea zwino ri tshi vho vhona semende dzi tshi vho to oma dza tovha tombo dza tovha zwidina ra kontrako yanga pheno muvhilimedza wetianiya kani luba uba lungo tsha vha hone iya ndi maṅwe mafhungo ane ra khou ḓi a ṱanganedza yo mona na shango vhoṱhe vhane zwa zwino a vha khou thetshelesa hino mbeka na mushumo vha songo shavho amba arali hafho hune vha dzula hone sa khou tshimbilea ngauri tino khasho a si ḽone dzomo ḽa vhewe ngesa lushaka ngeo nda na ndi livhuwa nga maanḓa vhafunzi vhone khumbe buva vha hone yange tshilungwi lo tsha muḓinda wa mutsimu zwi khou tshimbila muyani na ṋamani Prince Muenda ei koneni ya dopeni na tshivhili ḓulu avho maini angeini avho eḽi na Muenda lotsha ndi matsheloni ndi mia Prince upfhi a vhankhumeli ḽiṅwe dzina iya ndi matsheloni yavhuḓi nga maanḓa mulaedza khoḽo no khou bva kha Irene Moss ari Muenda mushe ano khou bva Njelele ndo to vutshela u thetshelesa mukhwei wa maḓurumbasi Moses Mabilu avho Mabilu lotsha ndi matsheloni tsepi song west nga mushumo upfhi ndi pipidhi hayani ndi pipidhi ndi khou ri vhone vha bva ngeno vha shuma pipidhi ndi tshi iya ndi yani aḽa tshiravha tsha mafodelani Cecilia Locha e khoyu mulaedza no khou bva kha Ntsedzeni ndi Ramanyiya zwino Ntsedzeni Locha nṋe mutuḓi tshikhuḓo ano khori ndo ikhetha nga khole mbekanyamushumo ya muḓuli wa muwaratshi ndi Bukharte Makhale ni muzondelani ye ṅwana wa mawe ndi muḽi wa phiriphiri mbudzi hu na mbudzeni Price and Rachelume ano khori kwangwa zulu ndi thembisa nga mushumo yani ndi khubvi ni khou bva khubvi gai kanga nama ri vhonga maanḓa Dakaro Rafiri ndi matsheloni Samson Munyai hange pfumembe ha musekwa upfi lotsha ndi matsheloni ndi khou livhuwa nga maanḓa Chiva Seroni MK ano khori lotsha zwavhuḓi nga maanḓa ndi yaifune mbekanyamushumo G-Voice Dakaro Okmojovo no vuwa ne mutudi ri khou livhuwa nga maanḓa na Madiba Msandi wane khori G-Voice lotshela zwishi lotshela zwezwi ndi vhaṅwe vhathu ni khori G-Voice ri yone kheno mbekanyamushumo ni songo vhuya na ri sia musi ni tshi fara nḓila ya uya hanengei mbuse tshi ngavha ya uri ndi ya uya ngafhi ndi ya uya ngafhi vha ḓo zwimbulira vho tamba vhasungwana vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhuya vha ṱolela shango ḽa Egipita nga tshikoro tshitika bumu abo upfi ndi tlale ḽi a dzina ri ḽivhalisane ḽa ulamusi wa nokora uya no khou tamba Amerika na mbokazi na ni ḓo ṅwalela muḽa tshawe uri houḽa musi wa nokoraho upfhi nnyi ḽi a dzina ḽia ndi ḓo kona u ḽivhala na aweza hapfhirani ndi fare makhadzi wanga ndi makhadzi wa vhana hafha ḽa mukula ndi musehane funanani na musehane vhonani upfhi ḽo tshangene muṋe aweza Sten ndi matsheloni tendani ari hafha ḽa silomu Albertan upfhi ndi nga mushumo ḽo tshela zwezwi ya Ntsedzeni phaswana na Gwaimani mulima plantation lotsha iya ndi vhaṅwe vhathu ndi vhaṅwe vhathu vhono kori G-Voice na rine ri yone kha ino mbeka na mushumo ni songo vhuya na ri sia musi ni tshi tshimbila ri tea u tshimbila roṱhe upfhi ri khou tea u tshimbila roṱhe a zwone kha
Ya ndo ndikho labelesa na mafungu ya ete angeno Cape Town angeno kapa enda bona bali shaka luno ne luva angeno Palestine kana Palestina bachi kuita mafungu ya a mumacho une mumacho wono wako gwalele la uri huna ma Palestine kana ma Palestina bano ringana zwigidi zwa fu sumbe ina vhane vho vhulawa ubva nwa wa gidimbele fumbele raru vhuya swikela zwa zwino huvha na mumacho muhulwane nga maanḓa hangeno Cape Town. Yeah, ndi nga ngero wa Sea Point. Eba bonara abanone bale shaka luvu angero Palestine kana Palestine. Zwaiti nga mgibera nga masiari. Yeah, so bazwa mgibera nga masiari. Eba baba bachiko gwaleli la uri karipedze mafungo haya a maburayo, mafungo ya dzikakati dzino kwetu wange Gaza. Sino mbuso ichi nga baya uri zvimachero afano na. Baba goma change ni Sea Point. Haba barushaka rufo Palestine. Iya bari kwambo na batu wano shika zigidi zwa fusu mbe ina 74,000. Na vana wano shika zigidi zwa fumbi ni beba risia. Iya 20,000 wabana wane wano roba kazi uo hezi. Oshina shwa kweti ya ngangero wo Gaza. Ndiba fungwa siya wudi hai. Ndibu sirodo ba magogoro na maforo kikoro no potero na beleso wana ore lindana lipasi. Lei manga ipiondira nchengedzeni ramadodera o nchengedzeni ramadodera ano kori G voice ndikombero rumelisa karadzianga ndikaradzia wofi upfinya mukamata uafala dutuni yeah mulacha wori ndi afa Cape Town when back G voice no from gwarabo no anisongoya nani songo tikedza na mulachawe wabo fara na dzifulaga vanani bavho shengo la Palestine nga mugivera nga masiari. VBS Chico afindi ene pa masako na ndiko nivuona twi nda dova nda inga nanga unitechelesa ka FM ufuna nchenge ange shandi ma ribuanga ma dari macheroni fumbili fezi 1 minute ariko siya chote awara yabu arisho vya pedzi na vafundi na bomaine stemwa cha shindolora G voice kabara ndi kokodze kabza desmo na DJ Maporisa baba vili ba Scorpion King limwe na matombo akwine sana rakopa korova kamcheto wa stichi mbuso ndi auru jola novani jola novani kabza desmo na Maporisa di Scorpion King locha

0: Valiorola United Africans Transformation UAT vha khopulupedzisa u ḓisa tshumelo ya khwine vhathuni na u sika mishumo minzhi. Ḽioro ḽi khou dzhenela khetho dza mimasipala nahone vharangaphanḓa vha ḽihoro ḽenelo vha ri vha na pulane dza khwine u vhona uri mimasipala i ya shumisa masheleni nga nḓila yo fanelaho ine ya ḓo vhuyedza vhadzulapo. Honeha ḽioro ḽenelo ḽi khou dzhenela lwa u tou thoma khetho dza mimasipala. Ri khou sedza ḽeneḽi fhungo zwa zwino ri tshi khou amba na Nketheni wa ḽihoro ḽa UAT kha vhuimo ha neḓorobo wa masipala wa tshiṱereke wa Vhembe vho Thingashayi Mabada. Vho Mabada, ndi matsheloni, ri khou vha ṱanganedza kha ndevhe tsini.
1: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM, ri tshi khou lumelisa na maḓuvha oṱhe ri khou ri khani mambo.
0: Ḽioro ḽa UAT ḽi khou yo dzhenela khetho dza mimasipala lwa u tou thoma. Vha ri mini kha vhathu vhane vha vha na kuhumbulele kwa uri mahoro a zwa polotiki ane a khou dzhenela khetho o no ḓalesa lune ho vha hu sina na ṱhoḓea ya uri hu vhe hu na maṅwe maswa a ngaho sa UAT ane a khou dzhenela khetho dza mimasipala?
1: Ndi zwa vhukuma muhashi, rine sa United African Transformation UAT ḽo fhungo ro ḽi lavhelesa ra ḽi sedza uri mahoro o no ḓalesa. Mara ndi tshini tshine tsha vha tshi khou itisa uri mahoro ashu a ḓalese? Ndi mafhungo a uri rine sa maAfrika a ri khou vha tshithu tshithihi, unit ndi yone ine i khou nyagea. Ngauri arali vha nga tsheka kha vhupo hashu ha Vhembe district, a si mafhungo uri ri na challenge ya uri ri na vhushayi. Mafhungo mahulwane ene a tou vha hone ndi mafhungo uri a ri ngo farana, a ri khou kona u shumisa zwine ra vha nazwo uri zwi bveledze vhathu vhashu. Vha nga tsheka district yashu, ndi district ine yo pfuma kha mavu, ya bveledza zwimelo zwinzhi kana zwithu zwinzhi. Ndi district ine arali vha nga tsheka dzi badzhete dza hone, dzi nga kona uri ita uri ri songo vha na ṱhahelelo ya mishumo, dzi nga kona uri ita uri ri songo vha na ṱhahelelo ya maḓi na zwino na zwiḽa. Challenge ine ya tou vha hone khulwane ndi ya uri a ri tshithu tshithihi, a ri ngo farana. Ngazwo vha tshi khou vhona hu na mahoro manzhi a zwa polotiki.
0: Tshiimo tsha nḓisedzo ya tshumelo nga mimasipala yapo tshiṱerekeni tsha Vhembe vha tshi vhona hani na nḓila ine yeneyo mimasipala ya khou tshimbidzwa ngayo?
1: Tshiimo a si tshavhuḓi na luthihi muhashi na vhathetshelesi, ngauri arali vha nga sedza rine sa United African Transformation, fhungo ḽine ri khou ḽi ambesa nga maanḓa ndi mafhungo a corruption ane a khou itea kha mimasipala yashu. Ri tenda uri arali mimasipala yashu ya nga vha na vhurangaphanḓa vhune ha ṱhogomela vhathu, vhune vhu ḓo kona u lwisa corruption, vhune ri ḓo kona u vha tshithu tshithihi sa maAfrika, ra vha tshithu tshithihi sa district, ri nga kona u thusana kha uri ri kone u isa mveledziso yo khwaṱhaho kana ine ya fusha vhathu vhashu.
0: Zwiṅwevho zwiswa zwine sa vha ḽihoro vha khou fhulufhedzisa vhakhethi uri vha ḓo ita ndi zwifhio nga nṱha zwine vha ḓo vha vha khou tou lulamisa zwi sa khou tshimbilaho zwavhuḓi zwa zwino?
1: Rine sa ḽihoro ḽa United African Transformation muhashi, tshithu tsha u thoma tshine ra vha ri khou tshiisa vhathuni, a ri khou tshi amba sa u fhulufhedzisa, ri khou tshi amba musi ro no thoma idzini ri sathu dzhena nga ngomu muvhusoni, ndi u lwisa nḓala. Ngauri zwe ra zwi lavhelesa ndi zwa uri mahoro manzhi a zwa polotiki vha vha vha khou lavhelesa nga maanḓa vhupo vhune ha vha tsini na dzi ḓorobo kana dzi lokhesheni. Lune ri na dzi village dzashu dzine arali ri nga thoma u dzi lala muhashi, ndi nga kovhela ri khou dzi lala lune hezwo dzi village hu na nḓala, a hu na mishumo, vhaswa a vhashumi, hu na ṱhoḓea ya maḓi. Lune rine sa United African Transformation ro farana, ri khou ri kha ri ise tshumelo vhathuni, ri lwise nḓala. Musi ri khou lwisa nḓala, ndi hafho hune ri ḓo kona u vha ri khou kona u swika mishumo, ri ḓo kona u vha ri khou ḓisa maḓi. Mara zwiṱukuṱuku zwine ra vha nazwo zwa zwino, namusi ri sathu dzhena muvhusoni, ri khou ri ri khou kona u thusa vhathu vhashu ngazwo.
0: Sa ḽioro ḽa UAT vha khou simesa u amba fhungo ḽa u sika mishumo, mishumo iyo vha ḓovha vha khou i sika nga nḓila ḓe, Vho Mabada?
1: Ndi zwa vhukuma muhashi na vhathetshelesi, rine sa United African Transformation arali vha nga thetshelesa kana vha sedza manifesto washu, wo fokhasa nga maanḓa kha land, kha mavu, wo fokhasa nga maanḓa kha vhulimi, wo fokhasa nga maanḓa kha vhufuwi. So zwine rine ra vha ri khou tenda khazwo ndi zwa uri muhashi, ri biḽiva kha uri vhone ḽi tshi tsha ba bua ba tamba ba bua ba la breakfast zwine vha zwishumisa musi vha tshitamba vha tshiyo la breakfast zwinzhi zwa hone ndi zwithu zwine zwa vha zwo bveledzisiwa hanefha mabvuni ashu tshine rine ri khou sika tshone ndi tshori dzi khamphani dzo bveledzisa dzi product hedzo kha dzi bvuwe hu vhe na mishumo ine i khou itiwa nga ngomu ha dzi masipala ri vhone zwidolwa zwine ra zwidola mivhilini yashu zwi tshi khou itiwa hanefha hayani ngori zwinzhi zwa hone zwi itiwa nga mitshelo yo no bva hanefha zwiḽiwa zwine ra vha ri khou zwi ḽa ri vhone zwi tshi khou manufacturewa hanefha hayani hezwo zwithu zwoṱhe zwi nga kona u sika mishumo kha vhaswa vhashu vhanzhi vhane vha vha hone vha sa shumi.
0: Ndi mi masipala ifhio ine vha tshi to sedza vha vhona hu na khonadzeo dza uri vha nga i dzhia tshiṱerekeni tsha Vhembe?
1: Rine tshiṱerekeni tsha Vhembe ri khou contesta kha mi masipala yoṱhe, ri na Makhado, ri na Thulamela, ri na Musina, ri na Collins Tshavhani. Ri khou shuma nga maanḓa kha ground, ro ḓifunga ri tshi khou vhidza vhathu vhashu uri kha vha ri fhe chance ri kone uri ri yo vha rangaphanḓa vha kone u wana tshumelo ya khwinesa.
0: Una mahoro ane vha tshi to sedza vha nga kha ḓi shumisana nao arali ha vha na ṱhoḓea ya u nga vhumba muvhuso wa ṱhanganelo?
1: Rine sa United Africans Transformation muhashi a ri na thaidzo na u shumisana na maṅwe mahoro as long as vha tshi khou tenda u vhumba vhuthihi, ngauri tshithu tshihulwane tshine rine ra vha ri tshi khou lwedza tshone ndi tsha uri kha ri ṱuwele kule na corruption. Mahoro ene a nga amba luambo luthihi na vho riṋe lune ra vha ri khou lwisa corruption, lune ra vha ri khou lwisa uri ri kone u swika mishumo, ri nga kona u shumisana navho. Muhashi,
0: mahoro eneo arali vho avho dzula vha nao vho no vha na mutevhe wao vha nga kona uri vhudza uri ndi ḽifhio ḽine vha nga takalela u shumisana nalo?
1: Zwa zwino a ri thu vha na mutevhe wa mahoro ene ri nga shumisana nao muhashi, ngauri a thi ri mahoro manzhi ene a vha hone ndi ene vha khou promisa vhathu zwithu mara ri si khou vhona mveledziso. Mahoro manzhi o ḓivha a hone kha masipala mara a ri khou vhona tshanduko kana mveledziso ine vha khou ita. So rine are ḽihoro ḽine ḽa raisa dzi promise kha vhathu, ri ḽihoro ḽine ra ḓivhudza uri ri tea u itela vhathu zwithu not u fhulufhedzisa vhathu.
0: Vho Mabada, ri khou livhuwa tshifhinga, vha ḓo ṱwa zwavhuḓi.
1: Ri khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha vhoṱhe vha Phalaphala FM kha Nemango.
0: Avho ndi Nkhetheni wa ḽihoro ḽa UAT kha vhuimo ha neḓorobo wa masipala wa tshiṱiriki wa Vhembe, vho Thinga Shai Mabada. Ro vha ri khou lavhelesa zwine vha ḽihoro ḽenelo ḽa United African Transformation UAT vha khou fhulufhedzisa u ḓisa tshumelo ya khwine vhathuni na u sika mishumo minzhi. Ndi zwenezwo zwe ra vha ri khou amba zwone kha nyambedzano ine ra khou bva u i fara na vho Thinga Shai Mabada. Ri fhira nga hafhanoni.

0: khou amba zwino, muṅwe muthu ane a khou tshila na cancer ya malofha, I ngaho sa leukemia kana vhulwadze ha malofha, u na fhulufhelo uri hu na muthu ane a vha na stem cell tsho no fana na tshawe, o ḓiṅwalisaho. Ane a vha na stem cell tsho no fana, hu nga vha hu vhone. Arali miṅwaha yavho I vhukati ha 17 na 55 vha na mutakalo wavhuḓi, kha vha ḓiṅwalise u vha stem cell donor ṋamusi. Kha vha dalele dkms-africa.org. DKMS Africa. Vha nga vha muṋei wa tshikhala tsha vhutshilo tsha vhuvhili kha muṅwe muthu. Heḽi ndi bembela ḽi tikedzwaho nga SABC.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans I badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty I vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo I fulufhedzeaho ine vha I ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho I online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Tendani Care Clinic. Ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hu nga vha zwilonda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic. Ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843. Kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.

0: ya mutogolara muthu ko soko edela panoni uko soko ita zwe deredero ko vhononga ri shango lo indelena le bona we vhoti do mudzo pili ko monana vha khou mbulotisana
1: ya vha
0: posa kule o malonga nga shumane pa vhone vha pfa muthu ito fela henda vhotheri hei handa dza nda pfuma riri mulandu vhela ha malanga o ntela zwiyaula lupfuma lungabangabanga ndere pari nga vho pfumisa nga malanga malanga ri ha gai azio
1: nyamta orara udorara udobonana nazo
0: udobonana nazo lutro de music ukho to amba oto sulisho oto sa tsapanga uri biko ndi lone line li doba ito ri vhaye umwe fhethu biko biko mtshetshelese na bibili oto amba yari ni dola cha biko lano mu dola cha biko la mu no dola cha biko lawe abangalo aingo vha yamba zwori vhathu vhono dzwa vho edela vha ḓo ḓiphina nga vhutsha asikonadzei kale no chango vhua vho tshile vho shume vho imeime ndi matsheloni avhuḓi kha Phalaphala FM ri rani misi yoṱhe ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yo ḓalaho fushidza nga matsheloni a musumbulo wavhuḓi vha thekisini yeneyo yo ḓalaho vha thekisini yeneyo ine a ithu ḓala vha ḓivhe zwo ri thekisi sathu ḓala driver takali vha thekisini yeneyo ine ikwenda zwo khona khona ndinda zwi funa zwa thekisi ine zwo vha i khou sokou dzhena dzhena dzidilani ndi khou lenga
1: ndoregaga
0: vhathu panda upfu u reila na u tharu zwi to koniwa zwi to vha na tshikili tsha kona u ḓivha zwori nda i kanda fa nda dabva hafa nda fhirela hii na hii ndi a kona u vha ndi phanḓa hawe nda mu dzhiela vhathu vhoṱhe vha re phanḓa thi tea u vha noya thekisini i murahu wanga ya ndati nda tshi i fhirela ngori ya mphirela u khou dzhia vhathu vhoṱhe vha re phanḓa
1: ndi zwone
0: ndi thekisini hafho zwino
1: ndo thoma namedza ho thoma ḓadza
0: ho thoma ḓadza ndi nne zwino hafho ndo i fara thekisi ndo i fara kwa ntamo kha mbo ḓi vhona uri fhethu hune ya wanalesa vhathu ndi ka zwitarani ndi ngafhi ndi thungo dzifhio ok vhora dzithekisi dzithekisini ḓa mbudza ma vhewe ni thoma u wanesa vhathu ni khou kanda ga ndi khou amba zwa tshakuma na nḓila ntine vha vhone vha ḓo mbudza nga zwa nga hangei ha hune vha bva hone
1: uri vhathu vha khou wanesa
0: tshilamba maragani ri khou ḓa ri khou ḓa halo
2: kiti chipa kupira you safe zwine zwa mbo vhulunga uhulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwifunesa zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi kha vha wane 900 gram ya Bukomo Weet-Bix nga $49.99 na 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder nga $54.99 fhedzi zwi wana lwo swika dzi 11 dza Oktoba 2026 vha songo ṱahela migukuto iyi mihulwanesa na miṅwe minzhi ha you safe fhedzi hune zwiḽiwa zwa maimo a
3: Murovi Financial Services yo rangwa phanda nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi tshifhaṱo taxi mabulasi maṱiraka kana fly machine ri to tapula kha vha swike 52 Berger Street Louis-Trichardt vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895 MFS i shuma shango ḽoṱhe Murovi Financial Services yo ṅwaliselwa mulayo na vha FSCA
4: Arali ni detanea, titizembo ya hoya, au edere, obya musumbro na labutanu, shafana. Na chibono cha tato yanu, chila zikoma kapanda. Tingo zanu, zikani jiova mamilodi.
5: Tata shakata hangi.
4: Toyandu.
6: Hello.
4: Habe, au na get together na tia budi, ine ya tomanga please call me.
7: Ivani data na yanga Telkom. Ivani mpfumizu chidaka data, tingo za mahala, na zipupo muzini chirenga prepaid data bundle ka 29 rand kana ufira. Hobi ya ninga wana chikara chaunga wina mkobe wanu wa 500 million rand, wazipupo muzini chigenera tap to win.
8: Diala ni *180#,
7: kana ni downloade my Telkom app, kuto shumamira yuti wao. Telkom, possible begins here. U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso, fhedzani, dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
0: Okay, minete ya 22 ubva kha awara ya vhurathi kha Phalaphala FM rinanwi misi yoṱhe asi matsheloni ya musumbulo wayana ndi yone vhathetshelesi vha khou vuwa hani ha vuwa no ima lushaka dzhena nḓilani ri khou ya mushumoni dzhena nḓilani ri khou ya u shuma ri tshi khou imaima ṋamusi ni matsheloni ya vhuḓisa ro vhuyaho kha mafhelo a vhege no vuwa zwanu tanzo
1: hai ahuna na nine ndo ḓitakalani ndi vhusaine the big duty
0: ndi yone mafhelo a vhege a vha vhuḓi ti Mafelevege vhavhuḓi ndi khou tenda mafelevege na vha milenzhe zwavhuḓi ne ro ita ri tondela mita Phalaphala FM ri na ni misi yoṱhe nga ḽavutano hafha ḽa spa Mutsindo Mall mbo vhutshilo sivhagi ndi vhone muwini washu wa ṅwedzi wo fhira ndi vhone muwini vho wina grocery yavho ya 3000 ra vha winisa na 500 rand yavho cash vho ḓiphina vha tshi khou renga grocery vho tou ita not angori ndi muthu wa munna vho tou ita no ḓa na ṅwana wavho wa musidzana uri
1: a vhe ene
0: no ḓo ṋanga zwisibe ngori nṋe ndi khou vhona vho zwo ḓo vha dzhena matoni grocery ya munna to vha khoto ṋangwa zwibigiri na dzipiliri. Hai, vhona mi avana vha chumela hayani.
1: Zwino ri se vhangani.
0: Ya, ni khou mpfesa.
1: Ni khou zwivhona.
0: Komba lo dala nanga la nanga la nanga la nanga lo nanga zwisibe lo nanga dzi khove lo nanga dzi colgate mishamba ya tamba ndo yamba mishamba ya tamba mano lo nanga dzi bra. Na zwoṱhe zwa vhuṱhogwa zwine zwa fanela uri zwi shumisiwe. Ah, so vhana ndi rona tshifhinga tshavho ndi muthu wa fondo heyo. Oh, we know heyo grocery yari. Tundela mita, labutano lo fhirao. Kurelo kei, ndibembela luluane, la winisa grocery sina vukono ya 3000 mwezi nga mwezi. Kao bebo ne zino wa mwezi utawa.
1: Okay.
0: Nga urari, renga nga 300 randa spa Mutsindo Mall. Wone bachoshuka mnangoni bala rumele chilipi chavo nga mbogisini. Una nne, pala bogisini, ndi bogisi ya pala spa. Ndi bogisi, kama nangu angangi nangangi kachanda chala nchamonde. Ndi bogisi ba... vhangwale chiresiti tanga vhangwale madzina vhangwale na tshifani vhangwale na nomboro dza lutingo vhangwale no ri vha bva ngapi yewe yewe ne ri ḓo ri tshi yo bvanganya zwilipi zwa shonge laptano la uthoma la ṅwedzi muswai wa lara ṅwedzi uri tsina ṅwedzi wa fhesela wa ṅwaha vha khou mpfa vha khou thoma u tetemela zwino ṅwaha wo fhela okay ro ḓi zwi amba vhanga vha wa mashudu vha ḓivha banga vho mashudu vha ḓivha
1: na zwino vha yo ḓi dobela vho yavho vho grocery hangei zwino vha khou zwi vhona mafungo a kudiani nga ndazwo zwo fhirirudza the big dude yeno ndi ita fumbiri ina wa minezo ro bvana pala kha wara ya vhurati rina mutishilisi hafha noni ane ri tiri ri mpengisere ḓuvha la vhuḓi la mabebo wo swika mulaedza khoyu hafha noni hupfi locha trt ndi khou tamela ḓuvha la vhuḓi la mabebo hafha noni ndi kha nnyi na hapfi ndi kha vhone vho magoro george hapfi ndi
0: vho george
1: vha ule nga vhone vho mme
0: Vho
1: mme magoro
0: vha khou pensa nga mufarisi wavho
1: amadua kezo
0: vha khou pensa nga mufumo wavho
1: sto pfare zwo
0: danko kha ri vha founele ni matsheloni ya vhuḓi a huna zwiṅwe ni matsheloni ni matsheloni ri tshanda tshola ni matsheloni tshanda tshavho ni matsheloni vha khou vuwa vha khou bone 0728978325 nomboro ya madembe nomboro ipisaho nomboro i isisimo mafura nomboro yo ḓala u pfushi nomboro ya ndingeni okay. Ziko riwa. Tuvitsa. Awa woni.
1: Tuvitsa.
0: Ndika. Ndidzi nyimbo dza kwainu. Okay.
1: Raruwa richichina tuvitsa.
5: Nda.
0: Nda.
5: Ya.
0: Kuitani vokhozi.
5: Neriwa.
0: Ai, ai, ai. Na nerufuwa bona. Rufuwa kuma ndi msumbuluwo. Vuano ima nga ngeno kha rine ndi tendo uri nangani ngiyo kha vhone ndi vuano ima a zwone kani vha ri tanga Terry na Rilo anengeyo ri khou livhuwa nga maanḓa ndi rine TRT vhathu vha mudzimu ri dzhenisa mutakalo muḓini ri dzhenisa mutakalo muḓini
1: na ne ro swika hafhanoni u pfhi vha maḓuwa
0: ya
1: Okay. Okay.
0: Bo dafita.
1: Okay.
0: Dafita bo dafita khavu. Ba ke ba chiamba be mini na mosenga dzwa la bola mabebo na.
5: Nne ndo takale sanga manda, ndo takale sa ke RT.
0: Auna na zwinwe KK guy. I guy KK.
5: KK
0: do
5: bola ri chesa na madekwana TRT.
0: KK do bola ri chesa nga madekwana, vho penyiseliwa nga ufunwa unga panga hapo ufunwa hulusa na upirisa vho penyiseliwa pfindi ḓuvha la vhudela mabebo la vho khotsi na mose taka khombe mbedzi ya makwarela ḓo amba uri ndinyo vha penyiselaho
1: ndi vho mme magoro vho khenzani vha ri hai ndi khombela uri vha muthu ḓuvha la vho li penye zwavhuḓi nga maanḓa nahone vha ule
5: ndi khou livhuwesa vho mme
1: na zwi
0: avha ngo amba ne
5: avongo amba ni
0: ndi spirit cha bona rine sa TRT ndi spirit cha bona ndi spirit cha bona mena rine sa TRT vho me vha ri vha busu vha kofara mingwa mingana ndo ra vhangombe
5: oh
1: I didn't mean to be.
6: Hashtag TRT kambe kanyo mchume vandela nini machulo wemite rita ngana rilo ndiko mbilo penyitela vararu tuwa la mabebo ndisa mke lopele uva ngeno Alexander ayani ndia mchia kwekwe ni wana waliwa ni mchipa
0: ya
6: Veronica Marisero uva pala mana maninga mchumo ukua narabano ni Pretoria menlin nda wanavora muromo Kennedy uva pala mangilasi ndi korivura wabu dipine ninga tuwa la vigo la mabeko mupe nisi nime matu nisi Bridget ndo uva Alexander haya ni vichia nda Beruti ndo rivu wabashi
0: ndo rivu wangamanda kaba chekeke
9: jumachilo ni TRT ndiko tama upe nisi la tuwa la vude la mabeko kamudulu wangana wakati shalo rambao anayapa mabiti
0: mzugu
9: anayapa tebisa ngamshu mupe nisi Isabelo Rambao. Danko.
0: Danko?
10: Kokoko TRT. There is one love dilama bebo. Kabutani pungo. Papala Imani. Very good day. Kabena one love dilama bebo. Mopenisi. Ligabara Billy. Bachauru Manzemba. Dore kuwa TRT. Nda.
11: Ariche. Lota lota. TRT. Ai dibuena ni ache meri mane ne pakha jama ka kris no tangana na mbindo mtumo de bafun burasa mokomela moko tuno bi ya kisa ko jabe bena kha bona na ndani irin tor duba ta ta mabebo ta mbindo mtumo afa ni ko tsan bona zwi ni bona tsun biruwa rambo wa ni ba hore ba hore duba la budi ta
1: okay kebo rakuri wa bote bokona usukisa mira dzabo
0: happy birthday chayani keke happy birthday Happy birthday Beyonce kapala para FM. Ni macheroni. Happy birthday to Likwere.

0: vana ye vana
1: una vuchero vuchapeli
0: aha
1: ndi bo Robson Mbilu dangi dangi brur dangi namsini divala mabebo la lejakandela kamzika wa gospel ndi bo vane bo Robson Mbilu rambuani kona ni ya TRT dangi dangi brur aha jere studio fa
2: SABC News yo dimisaonga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
3: Vanda urezana nga vhuendi Cape Town vha rivhada khulwane dza tshivhalo dzo valwa muna na ḓorobo. President wa ḽihoro ḽa IFP vho Velinkosini Tlhavisa vha khou ita khuelelo kana vha khou itela khuelo miraḓo ya ḽihoro uri vha rangise phanḓa mulaedza wo tsireledza vhafumakadzi kha mafulo a u kunga vhakhethi. Tsengo ya vhanna vhasumbe vhane vha khou pomokwa bulayo ḽa AKA na khonani yawe i khou lavhelela u thoma khothe khulwane ya ḓoroboni ya Durban ṋamusi. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga Wari Vhumalo.
2: Zwa mitambo kha bandirani.
0: Ama femtichiriswa Parapara FM musiri shikota kuchedza na mitambo hafanoni ya UEFA Nations League. Rivona uri laptano hafanoni zvazva chimira nga ndira the Ukraine ndi shango lila dokundiwa nga shango la Northern Ireland nga zvikoro zviraru kha gumba. Poland lafira kha Romania zvarati kha gumba. Ganda izo la Hungary ndi lila dokundiwa kana ndi lila dokunda shango la Georgia nga zvikoro chitii kha gumba. La France na la Italy ndi ya dotamburinga nga zvikoro chitii ngei na chitii ngei. Faroe Islands na shango la Slovakia otamburingana na oni chitinga ngei na chitinga ngei. Unori la Belgium lwe ala fira kha shango la Turkey zviraru kha gumba. Helino ni la Latvia ndi lwe vadolikunda nga shango la Montenegro nga zvikoro zviri kha chitihi. La Cyprus lafira kha shango la Armenia nga zvikoro zviri kha gumba. Nga nda izvo rere ravere sori apa one mugivera zvezva chimbirisa hani. Kheli shango la Switzerland lishiko fira kha shango la Slovenia nga zvikoro zviri kha chitihi. La Spain lafira kha Czechia nga zvikoro zviraru kha chitihi. Unori North Macedonia ndi lwe vadokundiwa nga shango la Scotland nga zviri kha gumba. Nga nda izvo la Iceland lofira panoni kha shango la Bulgaria nga zvikoro zviraru kha gumba. Estonia lafira kha shango la Luxembourg nga zvikoro chitihi kha gumba. Unori shango la Croatia valirwa valibubudza nga shango la England nga zvikoro zvasumbe kha gumba. Unori la Belarus ndi lwe vadofira kha shango la San Marino nga zvikoro zvina kha gumba. La Finland lafira kha shango la Albania nga zvikoro zviri kha chitihi. Murova zvachimbirisa hani kha vhabvi mutecheresi. La Greece na shango la Germany o tamburingana nga gumba kangei na gumba kangei. La Netherlands lone la lafira kha shango la Serbia zvikoro zviri kha chitihi. La Portugal lofira kha shango la Norway zvikoro zviri kha chitihi. Nga nda izvo aya tamburingana ya mashango maviri ndi shango la Israel na shango la Republic of Ireland. Unori la Wales volikunda nga shango la Denmark nga chikoro chitihi kha gumba. La Malta ndile la dopira kha shango la Andorra nga chikoro chitihi kha gumba. La Kosovo ndile la dotamburingana na shango la Austria nga chikoro chitihi ngei na chitihi ngei. Ubvapo rere ravere sori mitambo ine ya dovha ichikotevera yo ima nga ndirade na musi ichitoita awara ya vhuratiri na shango la Cyprus na ḽa ḽichikotamba na shango la Libya nga tshetsho tshifhinga. Unori ichitoita kotara uri vha kha awara ya vhuṱahe. Rina mitambo okay. Bosnia Herzegovina ḽitamba na Poland. France ḽaombana na shango la Belgium. Italy ḽaombana na shango la Turkey nga nda izvo havha na shango la Montenegro na ḽa ḽichikotamba na shango la Armenia. Unori ḽa Northern Ireland ḽitamba na shango la Georgia nga hafhanoni ḽa Romania dalish kutamba na shango la Sweden. Unori rina shango la Ukraine ndela dali kutamba na shango la Hungary.
1: Okay, richibvela phanda na manwe ke ya rikosedza Bahrain Grand Prix ine hapa rikobona angengeno kha vhimo fume rikogonya Alvin Lindblank vaka Racing Bulls Lando Norris nga McLaren. Vhimo havu maro na Fernando Alonso nga Aston Martin ngeno uri bu mapsumbe Liam Lawson nga Racing Bulls ngeno bu mabrati Oscar Piastri nga McLaren Isaac Hadji andi kha Red Bull rena Charles Leclerc nga Ferrari Lewis Hamilton Ferrari Kimi Antonelli nga Mercedes Benz bu matoma hombo ditakura nga Msua na Max Verstappen ndiyene wa wanagundo la wa mtasona wa Bahrain Grand Prix Malaysia.
0: Mhm. Uva kuri nambere la bere senambere za mitambu ya vukanani ya doba hone mtechidisi shango la Egypt ndi shango lela doku ndi wanga shango la Afrika Shpembe shikoro shitihi ikakumba unuri shango la Morocco na shango la Mali otamburinga na shitinga ngei na shitinga ngei shango la Senegal na shango la DRC ya pano nindu bapa siya mingua ya fumbiri rarapo na shango la Senegal lishko pira ngazuraru kagumba la furana la Senegal otamba ndi bapa siya mingua ya fumnamaro otamburinga na shitinga ngei na shitinga ngei nganda ezo keili shango la Kyrgyzstan ndi lela dota na shango na Lebanon la Lebanon walikunda zuraru kachiti nganda izo Comoros walikunda shango la Senegal shikoro shitihi kagumba unori shango la Afrika Shpembe na shango la Algeria ndipa pasi ya mingwaha ya fumbiri raru botamburinga na shitinga ngei na shitinga ngei Denmark na USA bapasi ya mingwaha ya fumbiri botamburinga na zuraru ngei na zuraru ngei unori shango la Uzbekistan na Saudi Arabia ndi mashango adota ambapedze ya vashikotamba vapasi ya mingwaha ya fumbiri hapa noni ndiye batoma vashikotamba ulingana nga zubiri ngei na zubiri ngei pedzi hai Uzbekistan lapira nga zina kachiti hapa noni nga tauza miorani vapasi ya mingwaha ya fumi na maroka mashangwa tebera ho North Macedonia na Montenegro uboya abata ambapedze ya la Montenegro lapira nga shikorachiti hii kagumba Croatia na Turkey ndi mashangwa ya dota ambaba apasi ya mingwaha ya fumi thai pedzi ya Croatia lapira nga zukoro zubiri kagumba Germany na England bapasi ya mingwa ya fumi sumbe votamba jemeni lapira nga zukoro ziraru kachiti
1: okay ridena mbuzi sokani
0: aha
1: oh dango kombe ya mbezi ya Marktown ndi fila mtambu pio wa timu ya rushaka ya bole ya mirenji ya wafana wafana ani ya kaditamba za zino batesi lineva kudoli faba kama ungo teberao riri ndi fila mtambu pio wa timu ya rushaka ya bole ya mirenji ya wafana wafana ani ya kaditamba za zino lineva kudoli faba kama ungo uteberao mungo nunga itere the big jutuko
4: very much headed in the right direction you know the academies have been doing well over the past few years, you know, bringing players into the setup, you know, and I think, yeah, man, it's just a true reflection of South African football at the moment, and yeah, man, we can only go
1: Mapungokeo, batechilisi, Mapungokeo, makuapane, 072-897-8325, rorindelofa, vachiripa zipindulo zote yao, di machero, aonazimwe, abandi wo Paulo Njovu, but I wanna know your name. Semi.
0: Ay, nani nani na.
1: Angasube nao.
0: Ay.
1: Danko, wako fazi, zibu, I wanna know your name, ngashpinga chavo, Danko.

0: Amaranga Bundu, wali opo premier opo kira matuba katini na mubuso wa wakati wa uzwa mati katini na kutata chiri uneburu sikiza kumulene li baba vuzuri banga batu sanga mashiri ni aukono bera panda na hii kandera nga urutu wane sandi shaure bazirapo bakono wana mati zora rui wambori zuwane sasa zuneba paro uruba kote uruba zuite uruba wane mashiri ni aubera panda na hii kandera nduri majere maganda biso baranguri ba urane baviri baneba kupara bachiko kwa miaka niloni kungo bare heli kungwe banga kwa bali jira pasina ruti inga ure uiso wama zikaru shaka nzoni zandeme badu wako kwa tizuri kodi gana cho teka ure uwe na ukuni pazi wandisa zuwe madi mutorona nesa kitiriki cho techa vende na chadera ine uri kuchimbra zwa hudia chabani ine wa kwamburi diangu ina temeri water bank supply une aniku igo sumbe zotu ziko chimbra zwa hudia bari zungwa kujwe za wazwa hudia ndizo zuri hono wana ukuni pazi ya achimo cha madi uba ka percentage za kutahe kuraru tahe ya ka percentage za kuratiraru uba ka 69% ya ka 63% zineza vigo pindi blue drop uba uuse zo achimo cha madi uru zono kwini fazia na zineza paradende zono uba kwine kuma honi ya ndi furupera uri heli kungwe baduli sala mura unga muro nwane wito uba tuwa kono wana madi nga chupinga nga ukupa za ndi elo tanga
1: Okay, rotenda heli lido desa pandangalo na batechilisi Muso wa Gauteng hapa ngakha muranga phanda wa vundu lenelo muranga vundu wa Gauteng vho panyaza li sufi vakwamba zwauri uko do imiswa zwa u netshedza dzi license dza harwa hapa Gauteng muso do vaweima wo dzhia tshi ri vhoima rwa tshifhinga nyana u netshedzwa dzi license dza maharwa vho amba aya nga muramusi wa kamshumo wa Tabele Lushaka na mshumo wa chumudzo une mshumo hoyo waba wange Albert Civil Center nga sonda mangeno huri zwiko tochalana na zwiito zwine zwa kuitia zwisi zwavhuḓi hapa kana zwiwo zwo pambana zwine kuitia zwino kwa phadalala na umona na shango lothe la Afrika Tshipembe ro ḓisedza na ḽeḽi ḽa Gauteng ndi thandululo iyi rotenda
0: ri fulufhela uri zwi ḓo ralo itele ndi fulufhela uri i ḓo vha thandululo na hui hu na uri vhane vha khou ḓidzhenisa kha mabindu vha nga mbori vha khou a vha khou fariwa zwavhuḓi ngauri vha vha tshi khou ṱoḓa uri vha ite masheleni nga u kona u ḓitshidza kha musi na u kona u tshidza miṱa yavho mutoravhetho u thoma mabindu no nga sa haeno ni fhedze ndo humbula tanga na Terry na vhathetshelisi vhoṱhe vha Phalaphala FM na mubveledzi hanefho uri ho vha na u vhulawa ha vhathu vha tshi khou fumi malo kha uṅwe fhethu na vho ri wanelwa hala ri khou amba nga vhege dzo fhiraho dzi sigathi vhathu vha fumi malo ndi vhathu vhanzhi na una chuo cha itio pano Gauteng chuo cha itia Western Cape mafungo a harwa katina ubura wa watu wanji mukubanga na fetu uti ni mafungo wanera ngasi ya jene pasi na ruti sisi ya musiri chilabere sa mranga vundu wa Gauteng chinga kingi wa chiriba ya ika zwitui riadhi upa zunguzazo izi chiba na masi ya ndetu na vore diya vuti sisi karfuzelo na kavura mabini na mwe wena kumuru nyeda usiku yo shika zina pano dengari kumbu kumbu na kumbura spoto changa fano tata wanyeza kare dovha kuhumbula nga tsireledzo ya vhathu nga wangaredze nga nda zwiwo zwine zwa vha uri zwi hone zwa u tambudzwa ha vhathu zwi tshi bva kha mbeu hu dovha kuvha na zwiwo zwa u vhulawa ha vhathu mafungana a savhe avhuḓi ri fulufhela i ḓo vha thandululo tshi ri nga u pfhupi basi
2: zwezwi ro danda ni tshi khou amba nga mafhungo a zwiwo zwa u vhulawa ha vhathu kha ri dzhene na kha elinoni ḽa dzindindakhombo dza vhutshilo une ra khou ya ra wana zwiwo hezwo zwi tshi khou anda zwi tshiya vhathu vha tshi khou vhulawa hu mafhungo a uri vha vha vha tshi khou ṱoḓa uri vha wane dzitshelede havhanoni vhane vha khou bvisa hedzi ndindakhombo dza vhutshilo
0: ngo ya urenga iko vhona na iko dina tanga kha vhunzhi ha vhathu ndo zwi fana mafhungo ni hanefho u kwa bua nga muṅwe mulandu na kha dziya phanda fhedzi ya Association for Savings and Investments South Africa ASISA afha mbo ri tshi khou amba zwa zwino zwiwo zwa u vhulawa vhathu kha Afrika Tshipembe u itela matsheleni na vho ndi ya ndina khombo zwo gonya u bva kha 10 na u ya kha 3 malo u bva kha 14 ya kha 38 zwi amba ndizwo zwine zwo gonya nga tshiwo tshifhiraho kavhili u bva nga wagina wa gidi mbili kumbili mbili ya kha wagidi mbili kumbili raro kare ndiri ubva kha ṅwaha gidimbili kumbili raru uya kha ṅwaha gidimbili kumbili ina zwi amba uri hezwiwo zwo gonya kavhili fhedzi vha khou amba uri ṱhoḓisiso dzi khou tea uri dzi khwaṱhe vhukuma zwi tshi bva kha uri muthu a tshi ita mbilo ya masheleni zwi khou tea u khwaṱhisedza uri zwa vhukuma a hu na mulandu ane wo vulela wone na fhedzi ya tshihulwane tshita tshine vho Dennis Garfield vhane vha vhori ndi vhone murangaphanḓa musi ro sedza vha National Financial Ombuds Scheme vha khou amba zwori zwiwo hezwinoni zwi tshi khou gonya ngaurali zwi amba uri vha tea u khwinifhadza zwi tshi bva kha uri muthu hezwinoni a tshi pfhi u khou vha na ndindakhombo kha vhutshilo ha muthu hoyo muthu ane a khou vulela ndindakhombo khare a tshi zwi ḓivha uri mukene o vula ndindakhombo nga kha nṋe fhedzi nṋe ndi vhona u nga ri zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga itiwa ndi hezwiḽa zwine a nga vha uri muthu kha tou vha hone hafu usiku vuruwa ndina kombo kani ya uri riso kuna funa nga singo ndira kezo ndiko mwari tani na mbazi ndiko rube riso kuna funa nga rizu bazi zina masia ndiko wasi abdinga uri alaba ndida kombo wazwa wita mashirini mwana nduchi vuriwa ushiti vune wangase wana mashirini ala mashirini wana mbutu rune usara usi nano kufuku kunda kazu zote sisi ya reforcero mrayo utokwata
2: na zina Nganda zazwei, Rodan Daipan, hebaba la Irene wako sumbe sori, Street of Formosa, chinga dobachi necha vura, uvio shikera ziteme ndoro zote izi chishikeri liyo.
0: Adikongo nchuma ndoto pakari wakuri, dizili na petro riku ni faraani.
2: Asukuna za chimbira, shuruwa nesai, wajida wako goni safu utimani.
1: Wama wano vuzana rombo.
0: Liwatu wa mbele kaa nea kufunga rui, ya ama funga sori kwa Formosa, akure chana nene.
2: Aye.
0: Atini sini chote CGI Richi kwamba za zinwi Minister na Burundi na bakura Bekistana na mchaka na mamu machango Mohamed baga kalipa Kutiba zafura makungu Kone baga siki kumbele mrao sa chango la Iran Kauri mshikere Zitengwa zinego zita Kauri zishikere liwe Urihenu nindwe ikono ima Ndozo mbra zora sikari mpresidente wa United States of America Donald Trump baba kwamba nkeye UN General Assembly bashikamba zauri bone vha dot bya phanda no thatsira Iran uske Iran ichi vha tshelesa zwino Iran vha khou sumbedza zauri hala mafhungo a uri la America le vhele kho vha tshedza vha re tla tshifhinga tsho fhela zwa zwino I vhari vha dot thatsira nga ndira iṅwe na iṅwe ne vhanga kona u vhuya to swikela la America le tshiela thauri na vhone sa Iran bana u timisa sa shango vha dovha ku u bya phanda na hi na u sumbedza zauri vha ḓo dzhia maga maṅwe na maṅwe zwi si na ndavha zwa uri kha musi vhathu vha nga zwi vhonisa hani ngauri kha vhathu lwanesa ndi tsho uri vha ḓitsireledze vha ri vha khou tama u shinga vha na ruziki vha ri khou lwanesa hi zwiṅwe zwe vha zwi ita ndi zwezwo zwa uri la America kha litendo uri u ḓo vha na tshifhinga tshine ole ya ḓo kona u tshimbidziwa u ḓo kona u vha na tshifhinga tshine vhubindudzi ha ḓo kona u ya phanda fhedziha la America kha li dzhiele nṱha uri Iran naḽo ndi shango ḽa ndeme ḽine ḽa tea u vha na vhupfhiwa nga u fukadza ndi hayo ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga
1: Kati mpya si arti na kwa tiki risi watu yafara pana sen idova sibanda kwa kisa. Kuri kwa rotenda na nengi kalibe dwa la budi machironi abudi msumbu la budi na chuma begenza zabo di na ndo na kama Ramsey arikombo.

0: Kabandirani. TRT Kabandirani nga dinga upaka riani ria khapane. Shuka, shuka, shuka. Machero na shpinga menete ndi ya fumi. Yesumbe upaka wara ya bumaro Kabandirani. Di machero ni ya budi na kawote. Bono, jeno mishumo ni uneba shumao ni. Bacho kwa troma begensa kuyundi msumburu wo. Ubona no chinga white sauce wo msumburu wo mishumo ni. Bado jena kagere ya budi. Musi la machero ni shishika. Beno huri mapungo ndi yori France. Lo fara skoro sisika ho madana matano zinonga msumburu wanga ntani ya migwara bwene ya baone zikoro niezo migorobo ya machudeni machudeni bako tereka umanano la France lote uchiko fara skoro ezo zidawa zofari wazonga msumburu wa mapolisa na machudeni bako tereka ngeno huri ndi minister wa kazafu zonga ngeno kalafura bari kunzo zidawa zoe fungu ziwa kana zoe misi wala shpinga nyana ukati ya skoro za madana madana madana matano skoro itena sirelezo ya rushaka zota ala skoro hizi usika zino skoro za fumili ina ufala zoro zoe pisiwa hange yo France batichilesi ngena huri chikidi na chikidi za machidini kana bagudisha abo batiku ita mesumbe za batiku tereka kachimo cha funzo changa cha enengeyo kalafura ya migwara boyo tromo wabege pera hozino migwara boyo yono padare kwa padare la darabone ya fura na katimo darabozo ya ongo pabana darabone zinga hobo manchapaya darabo zinga hobo mase na unwe yo tangane sana hapo mahuri ma chidi nikana babude sababu wenda na ziko fosa na nashumi tozi yari kakati isekanya na machera na zote kamigwara boyo maragane richivu ya tena kaya
1: jidumi rilingeza witanga uniranga kone richitela bafuno basu musi richikati chila dingani risabasi na chirunzi chau ya oya clientele funeral plans ibadela masherini Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za matakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ivane ya mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayuni na tendolo ya ndinda kombo ya buchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabai disura nga CBC Rewards Pty Limited. Husi na nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
2: This is mukoni hanu sa chef na spa. Wana nguwa pure rurune roshika ka 80% kasi chumiso za Nutri Fresh za titini. Musi nitiranga zbredo za jinezo nga sa. 700ml all gold tomato sauce ni $32.99. Niburunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% first spread brick ni $26.99. Niburunga 10 rand nga rewards card. Ubanga zi 22 za September ushika nga zi 6 za October musi chitoko chikaduwa nala. Aspa fezi. Kuto shuma mira yuti wao.
0: No cha Wandirani Wandirani Kaparapara FM
3: Kezo mtichita za Parapara FM Mafumbiri wa mnezi rovana palaka wara Yabu maro vono dhibana rini Hapa nuni constable funzo ra mzuri Hapa nuni rikoseza pungo keli Li nilaburu iti hapa lani toya ndo Unera kutuba rishku ufa pala nikana Ndiri hapa lani kachumere ya chipori sa toya ndo Une unamra nduo vuri wao Hapa nuni unea kufaruri Hunu uchipu wa msiza nyana Hapa nuni wa minguwa mitanu Hapa lani bufuri pezia Vaho ni constable baduripu zaone ngabunji Kana ngabudaru Constable ndi macheron Hurin
4: Ndi
3: masina ya udi mukeri zimwa shina
4: para
3: na musi.
4: Dikuliko masina vatichiresi kendo ranga tiba la lockdown tibale la la vuvile la mwezi no wachimizi masina vatichiresi nga iri ya vurati nga mate kwana masina vatichiresi ane pala kala vufuri ndi unotuvura mlandu masina vatichiresi apa mlandu hui ukuvura nga mrao wa msi musi zanyana hui wa mingwa mikami pizi masina vatichiresi kutu sumbezi mfungu baba masina vatichiresi ndi hune wa bibi zao kutu raro mutora masina vatichiresi bachivira vile sa unia kufu baba wani masina vatichiresi diye batu seja bachivu mfirisi ravu ngiluni atini masina vatichiresi kuri ato wana tuso ya matoko teira une masina vatichiresi humbo diya havura mlandu waruma na hui ujipu wa masina vatichiresi zuchikola vile se yanga chimo chava akacho apu masina vatichiresi ndune tuziso tangalizi humbo tichoma sayo visera kakana masina vatichiresi uru msiganya na hui ore akuwia urenga zusimba apa mavengire ni atini kana apa jima usune jama haya ni masina vatichiresi ato tangana na mutanga adive yao masina vatichiresi ato seza achituwa na ya haya ni asuka amona na imbra wandu masina vatichiresi araro umu chipa apo mashina vati chiresa ndi uneto zisizi zisikovela panda zine zodo uwanuruse mashina vati chiresa remutanga uyu ndi wamengwaha ya inasezi mashina vati chiresa one hau zika zino mashina vati chiresa remutanga uyu hatu chivonga mapolisa uri ayepa lovonara na vashuwa wababo vano tushumana na mirandu mashina vati chiresa ineyo ituanga vatu wapase ya mengwaha ya fumi maro mashina vati chiresa ndi apa une ka uyu mulandu aya mafungo ayo zuzanywa nga kote ila inoto hatula na nabana mashina watu chereza wala vile swamura yono hatu labana une mashina watu chereza aufani na ii miwe mirandu ine radi ya pangawe nga matuwa mashina watu chereza besi haa kuwa lero ine ratuwa mwibisa kachichaba ngeyo nda yori mashina watu chereza ari sepanda nufunde zana haba wana vashu watu kumashina watu chereza uru zuito zupio azugo tindiri iwo uri wakudeva ke watu ndivona zvitova riko kwata murapo une wadova na vhudzindiri one wadiva zvine zvaitiwa kana zvivuya kha zvivi mashina vatitereresi
3: Mhm upedzi ai liko fara chote e constable rine richikuriwa nga manda vokono vana rine hapa noni namusi vari disera vutanzo vunoni
4: rikoribwa
3: nga manda mashina vatitereresi ah okay so nganda nezvezvo mutecheresi vazvideva ridzura richivaumbudza uri huna une vone vanga vawana une tuso richikuraveresa pungo helinoni ela uchipiwa vone vanga kwama nombro dza 021-447-9762 apo vanga wana une tuso nganda ezvo richitaveresa mamwe mapungo angawo mudzi kwa mumburo vanga kwama nombro dza 0800-121314 pungo lauto uriwa kana utambudzwa nga kuti raro vanga kwama nombro dza 086-1322-322 Pungula utodo dihatura uchiro Vanga kwa manumbro za 0800-567-567 Pizia kama nguma pungwa natu shara na nene ya mtichilis wa Parapara FM Hapalani University ya Limpopo Mapiruni ya vege hoya wana ra Nguana nyana kana retori chitumbu cha msidzana Orisia hanepo Suno kwere ni haba ichiko vaka bachimero ya chipulisa Aruna zunguzi nevo nevo zubo na mtichilis wa Parapara FM Kaba kwa ame va chumero ya chipulisa Nepala mangwe ngoro bako vera panda panoni Na utodurusa uri apa Ungava huchini chola omufu Pizia karwe batubo tsirele zao misi yote zhura nesa musirishitoba rishko chimbira na fsiku locha

0: Chiti cha upesera chine mta wababate ubilelanga chon. Ndi mashirini ya mburu ungu. Ndingazwa clientele funeral plans. Ichibadela mashirini uri ikonu tusa kainzu nza anyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raru. Kapula ninti. Naone, vana vararu bakatero usina nyingezezo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mburu ungu na musi. SMS ani parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimizo chire mrayone na tendore ya ndinda kombo ya buchiru. Mrayotu wao i online. Udo shuma mbadelo zo dhore yao.
1: MSA Wendezi na tsireledzo ya tshitshavha vhona kedi kakana. Vhato thomolo tsha ofisi mwedzi wa vhuendedzi wa tshimedzi wa vundu wa 2026. Ngala u vhilila rati tshimedzi 2026. Nga wa reta ya matavhelo ngei mudavhini wa mitambo wa Sanfa. Kha masipala wapo wa Vila Vila. U thomiwa ṅwaha uno. U fhasi ha ṱhoho ine ya ri. Progress in improving reliability, safety, sustainability and affordability of the transport system. Vhoṱhe vha kwameaho kha nḓowe tshumo ya vhuendi na vhathu vhoṱhe vha Vila Vila vha khou rambiwa u vha tshipiḓa tsha mushumo uyu. Uno mulaedza vha u ḓiselwa nga muhasho wa vhuendi na tsireledzo ya tshitshavha Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives. TRT, kha vha nḓilani.
2: TRT ndi hayani, hashtag kha vha ḓe naho muthetshelesi ri fhano ndi musi ro rumbela vhathetshelesi uri vha shele mulenzhe kha fhungo ḽa ndi matsheloni avhuḓi vhoṱhe vho rumelaho dzi voice notes ro dzi fara nahone ri khou dzi tamba a si dzi
3: fine.
4: Ana khou amba ndi rendanisi ya rori vhafhadzi mavhili tshibugu a itee kha vha ḓe nao ane ndi ra khou ḓa nao ndi mafhungo ane a itea hafhanoni kha mavhengele hainoni o rengisa zwiambaro. Ni vhone no dzhena mavhengeleni ni khou renga tshiambaro, hezwi ni to dzhena ni tshi khou ḓi monamona vho ni khou sedza sedza uri ni nga renga zwifhio, ni wane hola mushumo wonifho vhengeleni a tshi ni sala murahu ni tshi inga fa ni wana khoi, ni tshi inga fa ni wana khoi. Ni me vhonenge ni khou sedza sedza vho zwiṅwe vhenefho ni pfha tshiri vha khou ṱoḓa sedzi vhugai. Ei, ri ni haḽa maitele sa vharengi ya ri fari zwavhuḓi u renga ro saliwa nga murahu, ri vha ri khou renga ri songo tsha vhofholowa. Zwino ndi khwine vho riri tsha ra renga rine vhaṋe, arali hu na zwine a ri zwi pfhesesi ri ḓo ḓi vha vhidza vha ḓa vha ri thusa. Ndo livhuwa.
2: Loja
5: ter the big dude mugaze banga relocator. Hai kha heḽi ḽa ndindakhombo na ndo vhuya nda wana khombo havenda ndi na 10% ngola ono adacha a tshi cheka uri accident rate zwana havenda ndi 10% yori ndi nga kona u preventa yo khombo isite ha u bva tshetsho hai hai ndi ngo tsha do ndo ya nda rwa kwama ku golfo tshiawelo vha mbudza tshede nje nje nda ri ene anga thongo lugisa ngenda u bhaja tsho ni ya rapa ni tshibva ndi ḓiremisa ḓo a muṅwe na muṅwe a lugisa yawe a ri badele zwine vha vha vhobeba muṅwe na muṅwe a lugisa yawe dza kuḓa na muṅwe na muṅwe a lugisa yawe ni a tenda namba na ya nevo kasini na nekadzana dzi namba phone u bva hafhu muṅwe na muṅwe a lugisa yawe
3: A lera. Achapo narapetu kang.
6: Hashtag kala de nao.
3: Tweet tweet.
6: Locha TRT.
2: Nda.
6: Zwimuso zwina tshipesisi man. Ti ḓivha uri zwitova kha nṋe na kana ani.
2: Ko
6: zwivhona na dzhena gratini ya zwivhaswa. Ni kho shela. Ni swike ni wana huna goloi phanḓa. Ni ime tshifhinga tshilapfu. Ni tshi khou ri vha khou muthusa houḽa muthu. Ene o tho dzhena nga ngomu shophoni. A vhuya nga murahu ono fhela tshifhinga zwiḽa zwithu nṋe ndi pfhasiswa mpfari zwavhuḓi hetsho tshifhinga ni wana uri ni khou tea u rivesa nga hafha hu na iṅwe goloi nga murahu a TRT nṋe ndi vhona ungari zwi wela kha vhuaḓa zwithu zwo ralaho a zwi mpfhari zwavhuḓi. Cyril Tshivhase Midrand haya ndi mianzi ndao
2: Cyril Tshivhase Midrand
3: ya
2: hayani ndi ni ya
7: gazi ri vhaisalani na vhanda ri khou vhaisala gazi nṋe ndi na iṅwe thela hafha na murahu ndi 17 ha yo fhela mani vhone 17 yo fhela rone ndi tovha ri gule yanga i fhasi lune a i to tou vhonalesa muofisiri a nga nyimisa hafha ndi nga si ya tofisa ya kho drink hafha u ḓoro bva kofi dza vhuḓi bati ritani mara na vhana
3: Na dzi cappuccino dzi the big dude. Wo mo kadzidza. Yeah, bone.
2: Moja.
3: Ni dana one. Okay. Hey.

0: ende futhi owa akusumbedza apa siya zwikambi kusumbedza vho ndimelo muthu zwa dovha zwa ri vhudzi ra ḓi vhudzisa uri hune a khou bva hone usumbedza ṱhamusi anga vha khou shavha anga ḓi vha vhona muṅwe mulandu wavho ita huṅwe fhethu a tshi khou shavha ngori o tou fhira robot dzi redi a shaisekanya vhathu hei mafhungo a si avhuḓi tshi rt ndo livhuwa nga maanḓa nda
1: lotsha kweri ṱangana rilo ndi khou nyaga u amba ngezi dza khetho dza Brazil dzange dza vho da Silva vhane vho balelwa u kunda
2: vhululaka
1: shango hapfi dzi khou dovhululiwa
2: hei yandi mulingo
1: fhano ho balelwa u wina ḽihoro hapfi u khou itwa GNU ende GNU yoṱhe mahoro a re hone oṱhe a fandwa nga vho Rupete zwi amba zwori zwa zwino rine fhano Afrika Tshipembe ri vhuswa nga Rupete na ngauri ho balelwa ḽihoro u wina vhaya vhamba na vhurupete vha ri mavina u ṱula a hu vhuyeleliwi hezwi zwa GNU zwo uri mini ndi muhumbulo wa Rupete ndi ngazwo hu tshi khou iwa Amerika ho ṱuwa vhurupete na vhuramaphosa na lugwada lwavho zwi amba zwori ri khou vhuswa nga vhurupete shango ḽo balelwa vha phuresidennde mazwori ri vhuyelele vhurupete vha ri kho to ita GNU ngori hao mahoro othe ari kha GNU a fandwa nga nṋe u bva kha rabelani mukhada afha makuya fandana
2: ndavho mukhada
3: nṋe ri thoma u wana vhathu ya vhona good luck na muro na marundu na mafali ndi hone fhethu no ṱavhanya u wanala vhathu ende yani fhirele ni funa zwiḓivha zwori ha i ḓe ni rwesa bada yoṱhe locha locha ri hanefha maotshe ri khou ridza bere
2: kha u shumiwe kha yo bere kulila pipipi
4: matsheloni TRT matsheloni ofstek kha vhabe nao vhevhowe ro swika kha khalaṅwaha heiḽani ine mafhelo a vhege ni a wana ro ḓi navhela milenzhe manefa madamuni ono bambeliwa ri tshi khou bambela nani vhathu vha mudzimu vhathu kha vha litshe u bambela vho ambara madzhini vhathu kha vha litshe u bambela vho ambara dzi petticoat a si yo bambela ndi khou amba uri ri khou baleliwa vhathu vha khou nga vha sa ri fasha nga ngomu madzinyangi nga dzi petticoat dzavho dzi khou navha dzi nga dzi sa ri fasha mukulo vhathu kha vha renge zwiambaro zwo bambela kana arali zwi tshi khou tou bala tshoṱhe tshoṱhe vhoi a vha shumise thaithi ku amba uri ndo nga ndi sa hakiwa mikulu enoni mafhelo a vhege ya non TRT ya mangirasini ya juni ya a
2: mia juni
5: hau
2: danko
5: mishango
6: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo mulayo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
7: Kuḽele ku amba zwinzhi kha mutakalo wa muthu. Wa wana hu na vhathu vhane vha ḽa zwiḽiwa zwa mufuda muthihi fhedzi wa wana uri dziṅwe dza pfhushi dzi a ṱahela mivhilini yavho wa wana zwi tshi khou kwama na mutakalo wavho. Zwo rali mbekamushumo ya mutakalo na mupo i lavhelesa ndeme ya kuḽele kwo fanelaho hu itela u wana pfhushi dzo linganaho muvhilini ndi nga musumbuluwo vha ḽa ṱhanu tshimedzi nga hafu bva kha vha ra vhumalo madekwana vhana dokotela Wanda Junipa kha Phalaphala FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: TRT, how bandirani? Ndi zwone ndi matsheloni ya vhuḓi bandirani ndi mbekanyamushumo yeni musumbulo wa vhuḓi wa hu khou pisa nda
8: hu na makole
2: vha
8: tshe na dzhena nga madautsha
2: ini ya zwithu zwinzhi zwi a vha zwo no itea ngei nda nne ri ngeno
8: na zwino tshe nne nda dzhena ḽiṅwe ḓuvha kha musi hu vha ofisa
2: ni ni tshi kha ḓi ri ndi zwa makole na nga ngei nda lobva hai nne ri ḓo ni ndi zwone ndi matsheloni ya vhuḓi a hu na zwiṅwe na tshifhinga ni minete ya 10 fhedzi u gonya kha warai ya vhuṱahe tsho na tshifhinga tsha u pfha mufaro uri a khou tshimbilisani u gai ndi ro fhiwa na thengwe ngoyu ri na yenefa
8: kho livhuwa nga maanḓa fhedzi ri sathu ya kha mufaro ndi na mulaedza Terence wa vhathu wa vhathetshelesi
2: vha
8: khori vha khou mangala vhafunzi vha si tsha ḓisa thero ya thero heiḽa i no tou kha vhafumakadzi

0: Ecovado, heli ndi limaga linobveledza extra virgin avocado cooking oil. Yo lugelaho mbilu yavho. Na lupuse lwa thambo ya avocado, rune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho. Na vhulwadze ya marambo, na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala ṱhoho yanḓa u livhana na Astron Garage, tsini na Steak Village. Ri hone kha Take A Lot, ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oili ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015-962-0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
1: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Kha ri farane ri vhe ṅanda nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
3: Ri na nwi misi yoṱhe kha Phalaphala FM ya kovrasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, 15 minute olivha khawara ya vhufumi. Ndo vha ṋekedza luimbo nga John Otis na Daryl Hall about that you're every time you go away, you take a piece of me with you. Lenny Richie, that you don't, I don't want to lose you. Kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri na nwi misi yoṱhe. Ndi musi roḓa na madinga haya ri tshi khou livha hafha. Ri kha tshitenwa tsha ṱhuṱhuwedzo ya vhege, vhathelisi vha Phalaphala FM. Ṱhuṱhuwedzo ya vhege K ndi yo to ṱuṱuwedza uri vhone vha vhonele vha vhe na vhuthu, vha vhe na u vhona vhathu nga nḓila yavhuḓi. If you don't judge those who seem to have a little, for life can change in a moment. Vha singo hatula kana u vhonela fhasi vhathu vhane vhonala unga a vha na tshithu kana vha na zwituku, ngauri vhutshilo vhu nga shanduka nga u ṱangavhanya kana nga khathihi fhedzi. Bili ḽi nga mona nga khathihi fhedzi. Vha nga ḓivha vhone vha nṱha ṋamusi kana vha kha maimo a nṱha ṋamusi, fhedzi havha vhone vha no ṱoḓa thuso matshelo. Zwino kha vha vhonadze vhuthu kha muthu muṅwe na muṅwe, zwi si na ndavha uri ndi munzani, zwi si na ndavha uri ndi mungafhani, zwi si na ndavha uri u na mini. Kha vha sumbedze vhuthu, vha songo fara vhathu nga nḓila ine vha tshi khou vha vhonela fhasi tshifhinga tshoṱhe, ngauri vhili ḽi nga mona, zwi nga shanduka ṋamusi. Vhone vha vha fhaḽa he havhaḽa vhathu vha vha vha hone mulovha. A thi kholu uri vhone arali vhone vha hafho vha nga tama u fariwa nga nḓila ine vhone vha khou fara vhathu zwino ngayo. Na zwino vha singo hatula vhathu kana u fara vhathu nga nḓila ine vha vhonela fhasi kana vha vha dzhiela fhasi kana vha sa vha fare zwavhuḓi, ngauri vhutshilo ndi vhili, vhutshilo vhuya shanduka. Vhili ḽi ya mona, vhathelisi vha Phalaphala FM. Zwino ḓuvha liṅwe na liṅwe kha vha tshile vha tshi ḓivha zwo uri liṅwe ḓuvha hezwi zwi nga itea kha nṋe, ngauri a zwi ṱhonifhi muvhala, a zwi ṱhonifhi tshiimo. Zwithu zwi nga itea kha vhone, zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa nga itea kha vhaṅwe vhathu. 17 minute ḽi vha kha awara ya vhufumi. Ri na nwi misi yoṱhe, vha zwielelwe tshifhinga tshoṱhe vha tshi ṱoḓa u ita tshithu kha muṅwe muthu tshi si tshavhuḓi, uri ḽiṅwe ḓuvha hu nga vha vhone matshelo.
2: Thandululo kha mufaro.
3: Ri khou dzhena kha tshitengo tshashu tsha thandululo, vhathelesi vha Phalaphala FM hafha kha mufaro. Ri khou lavhelesa uri vha nga kunakisa hani pani yavho, hedzila pani dzavho dzine ra ri ndi dzi iron cast, vhathelesi vha Phalaphala FM, uri vha dzi kunakisa hani. Ndi mafhungo o shela bicarbonate of soda. Vha ḓo zwi khetshila tshibveledzwa tshine ndi dzulelo wavho, uri vha songo vhuya vha si natsho hetshi tshibveledzwa na ḓuvha na ḽithihi. Tshibveledzwa hetshi tsha bicarbonate of soda kana mukango ḽa one wa bikiwa ngawo muroho, vha songo vhuya vha si na khathihi, ngauri u shuma zwithu zwinzhi. Ndi u shela bicarbonate of soda kha madondo matsu a u swa kha pani yavho, vha shele viniga. Na ine ḽa viniga ndi a ḓi dzulela ndi tshi amba uri vha funa u dzula vha nayo hayani, viniga tshena heiḽa ine vhaṅwe vha ḓibika ngayo vhuswa, vha tshi ṱoḓa vhuswa ho u dunga. Zwenezwi vho shela ngoralo, hu ḓo bva bulo, vha kona u shela tshisibe tsha u ṱanzwa dzi pleti, vha zwiliche lwa awara dza rathi na u fhira vha kona u ṱanzwa yo pani yavho nga tshiponchi u swika pani i tshi bva. Vha khou zwi vhona uri vha khou ri vha dzhie tshikiripoto vha i hwaye ngori i ḓo tshinyala pani yavho. Ndi u shumisa bicarbonate of soda, vinegar na tshisibe tsha u ṱanzwa dzi pleti, vha zwi shela hafhaḽa kha madondo haaḽa lwa awara dzo vhalaho. Nga murahu ndi vha dzhia tshiḽa tshiponchi tshavho tshine vha ṱanzwa ngatsho, vha ṱanzwa pani yavho, vha ḓo wana yo naka nga maanḓa. Kotara uri vha kha awara ya pfumi ri na nwi misi yoṱhe, ri khou vhuya na ano na aḽa. Ano na aḽa ri khou lavhelesa hangei minyanyani hune vha pfhi hei vha songo foda, we vha songo foda, nahone arali vha foda vha songo posa izwi zwifanyiso kha zwililo zwa vhudavhidzani phanḓa musi vhane vha munyanya vha tshi posa. Vhone vha zwi vhona hani hezwo? Vha khou vhona avha vhane vha munyanya vha na mbuno na kana ri soko vha litsha vho ralo? Hone vha vhona u nga vha khou zwi itela mini? Kotara uri vha kha awara ya pfumi ri na nwi misi yoṱhe, kha musi na vhene vhane vha

0: Anepo ndio ndonona mafungo kuri azrimi mwemnyanya ikuitwa wachizumbeni ukuitira kuti na vhathu vasongo zwiwa na vhaya ni vhanwe vhone vha vha sa zwivhi no zwiwa.
1: Niko zwivona.
0: Hai ndi kaka drovwa ndo livhu.
1: Ndova na vhuḓi database. Ndo vha tanganedza locha.
2: Ndi machiro ni rupa ne tengwe.
1: Ah vhora vhambani.
2: Hai khava ndi dzine ka fungo. Wa amba ngone ndi khuvona hi. Hai havo vhathu vha na mbuno tshothe nga uri mushumo wavho u avha wo kuna u avhuḓi nga maanḓa rine ra ita zwezwo u foda zwa bva zwi tshiṅwe tsha naka u fana zwithu zwa vha zwi zwone
1: vo foda nga founu yavho i sa bvisi zwavhuḓi
2: zwo bva zwi tshiṅwe tsha naka na mivhala yavho i tshi tsha bva zwavhuḓi zwavhuḓi nga zwi ri vha ri no vhitisa minyanya ya vhaṅwe vhathu vha na mbuno vha khou amba ngoho vhone vhane ngauri tshi vha vhono thula kha musi na vhala vhathu vhaṅwe vho foda zwavhuḓi zwithu zwo kunaho ndi kona ri vha na mbuno hai ndi khou ima navho tshoṱhe
1: ndivha na vhuḓi vharavhambani ndo vha ṱanganedza locha
0: enda vho ri funa.
1: Ndi pfirofi wa nda vhatanganedza. Ndi a ḓivha uri vho lindela tshiko nga ngei vho mahuwa.
0: Ndi rama, nṋe ndi vhona usina mbuno hafha fhethu.
1: Nga mini mahuwa?
0: Maḓuvha ano social media dzo no ḓalesa mane ende arali vhana vha mutshato vha ri songo posta tshithu a thi vhoni uri zwi nga vha zwa itea because vhathu vha maḓuvha ane vha khou funesa nga maanḓa social media and u wana huna vhathu vhane vhori a vho ngo to attenda mutshato vha khou nyaga u ḓivha uri hu khou itea ndini nga mutshato hoyo so arali vhaṅwe vhathu vha funa nga maanḓa uri vha khou posta kha TikTok uri like uri vha gai so a thi vhoni huna mbuno ende a zwa nga tshifhinga tsha zwino hai nga sikona.
1: Zwi amba uri muthu muṅwe na muṅwe ane wa ḓivha u ḓo ḓi ita ramafhungo.
0: Obvious tshiṅwana tshitshinga itea zwino within a minute ri ḓovha ri khou tshi ḓivha ri u ḓo zwa uri South Africa khou itea mini kana fhethu ha sona so khou itea mini so ndi vhona usina mbuno kha zwithu
1: zwino vhane vha munyanya vha funa u to pfhesesa uri ri kha ḽifhasi ḽo raloho.
0: Vhone vhane vha to ita mutshato wa phuraivete vha to dzhia vhathu vha to dzula na vhathu vha uri okay hafhano ri khou ita wane mutshato wone a ri khou nyaga u zwinepe ndi khwine vha to ita mutshato wa phuraivete because arali mutshato wa to public ya zwi nga si ite hezwo.
1: O thi vha ho vhidzi wane vho to rambiwa hone hafho mahuwa kha one mutshato wavho.
0: Ee mara tshi ri na mutomi zwo vho rambiwaho vhavho vho ramba vhaḓana vhangani vhavho.
1: Zwo khakhee.
0: A ri ḓoitani rine a ri nga si pfala ri tshi fhiri kwa mutshato wavho.
1: Ai, ndi vhana vhuḓi mawa.
0: Na.
1: Ah, ndi vha ṱanganedza locha.
0: Na, ro vhuwa.
1: Ah, witani.
3: Nne ri yoni hafha zwibodoni thimbisa.
1: Ah, mutsipi.
3: Ah, nne ri yoni hafha posto.
1: Eh. Hofi ni songo posta lini?
3: Kha vhathu vhote oto vhudza nne ndo, ngori kwa zwi uri da fara founu a ti tangi na kamera.
1: Ai. Zwino, no vhudza uri ni songo posta na postela mini?
3: Nda ndi khou ḓivha reason yawe zwa uri ndi ifhio zwavhuḓi vhuḓi nda khou nyaga uri sezwezwo kho tshata ngori ende o vha shavha u mbudza mara nne ndi zwi ḓivha ngori o vha a thame anga ndo vha na reason anga naye o vha na reason yawe nyaga reason yawe ifhio
1: ee
3: o vha a sa ḓo ḓivha zwa uri vhathu vhe a vhe a khi tshwana vho kale zwa uri o mala
1: zwino inwi na vha ni khou tou mukonyolola.
3: Nda ri khou mukonyolola nda ri mafhungo a mbingano vha tshi a dzhena khawe vha tea vha khou ḓivha zwa uri vho bva kha hezwi vhathu zwi zwa uri ndi zwa shango.
1: Ni to vha mungana ḓe Mathina Khumbelo.
3: Ndi mungana wa vhuḓi nga maanḓesa, ndi funa zwithu zwavhuḓi kha vhangana vhanga ngori navho ndi a u ḓo ri vha funa zwavhuḓi kha nṋe. So zwino a ri ngo tea u dzumba mbingano ngori khaṅwe hu na muthu ane vha uri ri kha ḓi communicator naye. U tea u ḓa zwa uri heila u tea u decide u dzhia mufumakadzi ane a khou mu funa nga dzula naye. Uri vha ri khou ita uri vhaṅwe vhana vha vulele tshifhinga ngori hezwi zwo kona u tshata ri khou sokou ḓa zwa uri khaṅwe muthu u khou ḓivha na fulufhelo kha nṋe. Nawe ndi dzori khangwe ri vhona luthihi kana luvhili kha ṅwayo. Kha ḽa mbeto zwori havhaḽa muna vho vhinga zwi amba zwori na nṋe ndi khou tori ndi wane muṅwe muthu wa serious khaṅwe ane na nṋe a nga fhedza u wana mushumo une a vha uri u ḓo vha na dende.
1: Hai ḽo pfala Khumbelo.
3: Ee a zwo ntshana nga maanḓa mara zwino ri right nga maanḓa.
1: Hai ḓuvha ḽa vhuḓi.
3: Nda.
1: Ah ndo vha ṱanganedza locha.
0: Nda nda ro hudodan.
1: Ah mudulo wa 00.
0: Ro fhuwa nṋe ndi vhona vhathu vha na mbuno vhatati kana vhane vha munyanya. Ndi nga ndi tshi ralo ngori ro fhuwa na vhala vhathu vhane vha nyanda zwavho tshi vha private sa ḓivhi nga vhathu. Zwino vhe ndi vho swika haningei ndi tshi vho khamera zwinepe ndi tshi vho posta nahone uri na vhaṅwe vhathu vhane a vha khou ḓoḓa vha tshi zwi vhona hezwiḽa zwithu. Ndi nga zwa maḓuvhano ni tshi vhona vhathu vha tshi vho ita minyanya sa zwiḓivhi.
1: Vha khou shavha vhe wo no ḓo foda foda.
0: Ee vha zwona tsho mara tshi muthu ni tshi mudivha kana no muḓivha kana tsho mara tshi vhola muthu o tshara bedo fhelo mara o sala muthu na muthu o zwiḓivhaho. Tamuselo rambanyaho vhathu vha tsini tsini naye thaṅwe vha 20.
4: kana vati chena vala vatu ava vudzanzo ni songo posta ngoro vadzanzo ri vana tizviite hezvo zvivanga poste mara zvinono dzari neri songo rambo ro kuwana ro kuzoko jianga mafona chene yasa shimwe zvavo dzina vana rono kuzoko padalaza nawana kuno skona zvino to swika hone
1: hey ai lo fale sa mudi vanzo
4: ngono nga mwanda ro kuva la vatu nane ka kha vana ro fuwa hezvo doro vanga ino ndira
1: ani nga bidzi vanje
4: a ndi ene fhedzi na lizi ne vha vhomo vhathu tshini
1: ri do foda Duvala vhuda tero.
4: Duvala vhuda.
1: Ah, para para FM ya Kaprasi ya Kasho ya Afrika Tshipembe rinanwe misi yothe kha rimbo diliva mapungoni awara ya vhufumi nga violet mile da chere let it be rinapungo lashu la ndeme ane ri tshivhuya ri kholavhelesa u aluswa ha ṅwana wa musidzana nga khotsi yawe vha hone kha ndeme ya u aluswa ha ṅwana wa musidzana nga khotsi yawe na masiandoitwa a ṅwana a songo aluswa nga khotsi yawe vhatshilisi vha para para FM uri zwi mukwamahani nahone a tshi hula zwi mukwamahani ndi fhungo ḽashu ḽa ḓuvha kha ri mbo ḓi livha mafhungoni awara ya vhufumi ḓo ṱangana kha fhungo ḽashu ḽa ḓuvha.

0: Ndi fumbili minete uliwa kawara ya bufuna buti Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shipembe Rinanui misi yote Bruce Springsteen Streets of Philadelphia Ndi wandibandi kazina luimbo nga Harold Melvin and the Blue Notes with the cherry Don't leave me this way please 086-000-2503 Kachitango chashu chaba undi nabana Kole vile sapungo la musi Ngwana wa musizana asungwaru wa achukwaru shanga kutia we masianda itwa hone ndiye pio amusi achikwaruwa namusi zwenezwe ono aruwa huyaba na masianda itwa ndiye pio vachelesi vha Parapara FM 0860002503 ruamba na vhanna vhoshela mulenje nga maanḓa vhafumakadzi vho vha ri mini kha fhungo ḽeneḽi vha hone na khali dzo bikaho vhane vha khou rine ri vhafumakadzi kana ri vhathu vha tshifumakadzine a thongo aluwa ndi na khotsi zwo nkwama nga hei nḓila na hei nḓila na hei nḓila 086-000-2503 kana barumele email kana tengwe r@sabc.co.za na tengwe r@sabc.co.za bashira mlenje kapungola na mosi keba mtitelesi vhane vha khori hei ati ndi khombelo sa buliwa dzina ngauri na li bulai ndi ya rumelwa record ya musi ni tshi khou vhala upfiwa hanga ari ndi matsheloni muhashi heli fhungo lombo ḓi nkwashekanya lombo ḓi nkwashekanya heli fhungo vhatitshelesi vhari ari ngauri ndi na vhana vhavhili vha vhasidzana vhane vho mme avho vho fhambana ndi tshi khou amba zwino tanje ndo guma u amba naye nga July mme a mbo ḓi shela mukomana wa ṅwananga muya uri ndi tshi founa hi a si tsha fara founu o kwatela uri ndori ndo resaina hune ndo vha ndi tshi shuma hone naye hone a fhedza a gidimela khothe uri tshelede i engedziwe ndi tshi khou amba zwino kha uno ṅwedzi ndi khou ya khothe u pfha eneyo a u ṱoḓa u engedzelwa tshelede vhana vha vhasidzana vha funesa khotsi yavho nṋe ndo sedza havha vhanga masiandoitwa a u sa vha hone ha khotsi kha ṅwana ndi manzhi kha aya khakhisesa tshikoloni muhumbuloni u aluwa a na mbiti ndi to ḓivhudzisa uri nṋe ndi tshi wana muṅwe mushumo ndi ḓo dzula ndi tshi khou iswa khothe na dzi ex a dzi ṱoḓi u fhola na u ṱoḓa u vhona muṅwe o bvela phanḓa na vhutshilo u tou bvisa ṱhosa gani ni tea u senwa uri tshelede ndi livhuwa na uri khothe ano maḓuvha a vha dzhiisia vha ya kaidza uri na inwi wa mufumakadzi na inwi wa mufumakadzi imaimani na inwivo sa muṅwe sa mubebi wa ṅwana Parapara FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ni mutshieliso rumela mulaedza 086-000-2503 khoi muṅwe mutitshelesi ari ropiwai nne ndi mufumakadzi ndo no vha na miṅwaha ya 35 ari ndi khombelo sa buliwa dzina ari ndo aluwa ndi si na khotsi yanga tsini ndo vhuya nda vha ṱoḓa fhedzi vha nthudzela kule ndi ya vha ḓivha uri vha ngafhi fhedzi a vha ṱoḓi u vha na vhushaka na nṋe hezwi zwi khou ita uri ndi sa ṱoḓi u vha na vhushaka nga vhutshimbili ndi tshi vha na vhushaka u funana a vhutshimbili ngori ndi vha ndi tshi khou vhona ha uyo munna a tshi nga khotsi yanga na nṋe a tshi ḓo nṱamba vhutshiloni hawe ndi dzula ndi na mbiti ndo sinyuwa ngauri ndi pfha zwo khotsi yanga vha nyita zwone zwi tshi mbaisa nga maanḓa zwo shela mulenzhe nga maanḓa vhutshiloni yanga kha vhushaka hune nda vha naho a thi thu vhuya nda vha na mbingano a thi kholwi i ḓo vha hone hei mbingano ngauri ndi sokou pfha ndi na vengo ḽa vhathu vha vhanna ndo sedza khotsi yanga ndi mafhungo a si a vhuḓi na khathi hayo khoyo muṅwe mutshelesi ari nne ndi na miṅwe ya 4 na ṋamusi ndi kha ḓi ṱoḓa lufuno lwa khotsi yanga ndi ya vha founela ramba fhedzi ya khavho a si thaidzo zwa uri ndi khou humbela uri na nṋe vha ntsumbedze lufuno na ṋamusi ndi kha ḓi vhudzisa uri ndo to tshinyane vha si na ndavha na nṋe ngeno avho vhaṅwe vhana hi vha tshi kho ḓiphina na nga tsivhudzo u vha u bva kha khotsi yanga zwi a vhavha nga maanḓa hoyu muhashi ari ndi tshi si na dzina. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe 086 000 2503 ndi kota rauli vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Ri kha ḓivha kha fhungo ḽeneḽi ḽa vhaunḓi na vhana, ri khou lavhelesa masiandoitwa a u aluwa ha ṅwana wa musidzana a si na khotsi tsini, zwi mu ita mini a tshi khou aluwa, na musi yo no aluwa zwi mu ita mini. Vhathelesi vha Phalaphala FM dzi hone khali dzo bikaho khevha vha khou ḓisa mulaedza, na vhone vha nga founela kha 086 000 2503. Ndo vha ṱanganedza Locha. Ndi matshelo Phalaphala FM Locha. Ai, a huna muthu. Ndo vha ṱanganedza Locha.
1: Hello, ndi matsheloni.
0: Matsheloni ya vhuḓi.
1: Ndo vuwa.
0: Ndo vuwa, hu itani?
1: Ndi hone, hei ndi kha bika.
0: Kha ri pfe uri yo bikisani i khali.
1: Nṋe ndo aluwa na sefada.
0: Mhm.
1: Ndi tshi ḓo ḓa kha dziya tshikolo, ndi Taiwan.
0: Mhm.
1: Ndo no shuma khotsi yanga nda vha wala.
0: Mhm.
1: Ndi Taiwan. Vha ḓi dzhenisa kha mirage, ndi khou rupa musisi dzhenisa.
0: Mhm.
1: Ndi tshi ḓa nda tova na ṅwana musisi.
0: Mhm.
1: Nda ndavha ndi khou rejectiwa a namba a ndi tsha na ula ṅwana. Nda mbo ḓi ḓivhudza zwori ndo beba wa musidzana na nnyi.
0: Mhm.
1: Nda ḓivhudza zwori a nga vha a nne a ti ṅwana nga ha nga aluwude nae nda aluwa ngayo.
0: Mhm.
1: Ndi khou mu alusa, ndi tsindi mada, nda mu kumedzela mudzimoni.
0: Mhm.

0: Mbulungo, musi chipinga chichi swika, vasedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibambiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: U litsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U vapor zwi na khombo. Muvango wa u vapor a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe thimbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi, nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vapor, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho, kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaedza hoyu vha u ḓiselwa nga Muhasho wa Lushaka wa zwa Mutakalo.
2: Ri ima kha ḽithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo. Ri maipfi ashu kha pfale. Sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana, fhasi nga u tambudzana.
3: Ri sa phanḓa na ri fhasi nga u tambudzana fhasi. Minete ndi 12 bva kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Khoyu Edith Masako na ari ndi nwi ni notha ntakadzaho mbilu yanga. Mufhungwe mafhungo a vhuḓi tshoṱhe ri mbo ḓi livha kha lungano lwa vhomuṱuku, lungano lwafu 1 ubva hanefha ḓo lavhelesa milaedza vha rumela kha netengo rrsbc.co.za, netengo rrsbc.co.za. Ari kha lungano lwa vhomuṱuku, lungano lwafu 1.

0: Parapara FM na vavuani, kati na mvredzi makone, to wani ratara, vakumbela vabiburu vasongo hana musibana vachivabusa zvineva sizvidive. Ndizobudu vona vana vachivusa vabebi vavo uri, huna zvineva kutoda kudiva. Vomutuku avabudzise, vachikotecheresa rungano rwa namusi rune rwari, kubeva. Vondichi ndi mudedekadzi musekene vane vadzura kuambara mangirazi.
1: Kuitani vananga?
2: Rione.
1: Nane ndi hone. Shango lo dalesa zvithu zvinji zvine chimwe chipinga nitiyo tavanyana zvibona. Ndi zvipiyo zvimwe zvithu zvine na zvibona nichiko ya haya nichikoro choba. Nga matungu abada.
0: Avo ndi mudedekadzi vondicheni.
3: Nṋe ndo vhona vhana vha tshi khou tamba vha ambara zwiambaro zwavhuḓi.
0: Ano khou amba ngauralo ndi tshinetise.
3: Nṋe ndo vhona robotho vhathu vha tshi khou tshimbila zwoṱhe zwoṱhe na miri mihulu.
0: Wanga u khou ralo o lavhelesa mudedekadzi wavho matoni.
1: Ndi khou livhuwa vhana ngauri ni khou kona u vhona zwithu zwoṱhe zwine zwa vha hone u mona na vho iwe.
3: Ndi tshi khou ḓa tshikoloni ho ḓa fhira iṅwe goloi yavhuḓi ya vhunzhilinzhili.
4: Vhathu vha maḓuvhani vha khou ṋamela ini hu khou ṱoḓa uri na nṋe ri dzhene tshikolo uri ḓe ri kone u swikelela hune vha vha hone zwino.
0: Vho mutuku. Hupfi hune kuṅwe kubeva kwa kwa vha kwo eḓela nṱha ha mbete wako.
4: Ndi zwone zwo ri arali wa nga ḽa zwiḽiwa wa eḓela u songo tamba zwanḓa mbebo iya u luma zwanḓa.
3: Nṋe ndo pfa tshi pfi mbeba iluma i tshi fhodzisa. A si zwone zwo vho ndi tsheni.
1: Ndi sa tou ḓivha vho zwino vho fhedzi kale ho vho tshi pfi ralo.
0: Hu pfi musi kwo eḓela kwo vha kwu tshi khou mangadziwa nga u vhona ṅwedzi u nṱha tshikhalani.
3: Zwi amba uri ho vha lwa u thoma kwu tshi vhona ṅwedzi.
4: Na u lwa u thoma zwi nga zwi pfesesei ni khou tendelana na kubeba. Nṋe ndi dzo tikiwa nga mine ningei nṱha tshikhalani.
3: Zwiṅwe zwi ḓivhiwa nga ene muṋe mudzimu tshashu ndi u ṱanganedza zwine ra khou vhona.
1: Hezwo zwine na khou amba zwone zwi khou ṱoḓa vho itaho geography ndi vhone vhane vha nga ri bvisela khagala fhedzisa zwino kha ri sie phanḓa na lungano lwashu.
0: Vho mutuku hu pfi khombo ḓipfufhela fhasi kwa gidimela ha mme yako u ya u vha vhudza zwine kwa khou vhona. Mme yako a vho ngo ku dzhiela nṱha sa musi vho vha vhe mishumoni yavho.
4: Khamusi vhongo vhana ndavha na kongori wa vhonetsa nga mishumo yavho.
3: Kukwa itisa nga usaya tshikoloni na vhaṅwe.
4: Wondi cheni, masina wa bebi vhazunyala musi tshikolo tshi vala. Hupfi nere ya kwedza zwiḽiwa musi ri hayani tshikolo tsho vala.
1: Nṋe ndi kushe vho zwipa, ndo vha ndi sathu zwipfa.
3: Vhango khou amba ngoho, vhabebi vhanzhi vha ri fhelela mbilu musi tshikolo tsho vala, vha vhuya vha tou humbula tshikolo tshi vula lini.
1: Khamusi vheini ni khou dina vhabebi vha vheiwa nga u ṱoḓa zwino na zwiḽanisa fhedzi.
4: Nṋe mi anga tea thupfa vha khou zwi amba. Ndo pfha vhaṅwe vha tshi khou sema vhana vhaṅwe nga zwivha ri nahone tshikolo tshi fule.
1: Jo, a reti, a ri se phanḓa na lungano lwa ṋamusi.
0: U bva afho kubeva kumbo dzi gidima koyo vhidza kumange uri ku ḓe ku vhone ṅwedzi. Kumange nga hetsho tshifhinga hu pfi kuvha kwo lavhelesa mme yako vha tshi khou ita khekhe.
4: Nṋe ndi ḓivha uri tshimange na mbeva a si dzikhonani ndi masina.
1: Khezwo ṋamusi u pfhi zwa zwi khou amba zwoṱhe, kha musi zwo farelana.
4: A zwi tei u farelana ngauri mbeva i ḓo ri fhedzela zwiambaro zwo shanga u zwiḽa.
3: Kushumisi ya maola no ila chikete changa chuliwa nga mbeva. Ndo tovo ula keke.
4: Ungari chimenge chingari chichipedzo baka achari mwatera keke ni ya diba.
0: Kubeva kumbo zita ucheza chibjana na uri chita chivone mwezi. Na yeto chipinga chibjana na chova chichiko uvona TV.
4: Nendeko na uvona TV nga madewa na fezi.
0: Zote zo kubeva kwa zubiza. Azungo kufanga uri chibjana na chova chovulera volume ya TV.
3: Roba one, dadu zwiri changore ya zwifuni.
4: Kubeba kubona kushaya kuna mbilu ndapfu, kwa dovha kwa kona u tamba na zwiṅwe zwifuwo.
3: Unga wana tshimange na tshibiana na zwi tshi khou nyala kubeba.
0: Kubeba kwa rubona uri ahuna muthu ane khou ṱoḓa u thetshelesa. Kwa ita vhuṱali, kwa mbo ḓi ya kwa vhudza main switch ya mudagasi.
4: Kwa tshinyala thungo kuthu.
3: A kwa po tshekiwa nga mudagasi, hone kwa sumbedziwa nga nyuri main switch u isiwa gai.
4: Thamusi kwa zwi wana tshi khou lugisa mudagasi hako. Kana kono vhuya kwa rumu uri kuye kubvuse mudagasi ḽiṅwe ḓuvha wa wa hako.
0: Zwifuwo zwo tou pfi zwo mbo ḓi bvela nnḓa. He kubeba kwa vha kutshi khou zwi ṱoḓa hone uri zwi vhone ṅwedzi.
3: Zwi amba uri nga tshi kubeba kwa bebi wa kovha kusa tshi vhona ṅwedzi.
4: Thamusi kwa vha kusa u dzhieli nnḓa.
0: Hu pfi zwenezwo zwifuwo izwo zwo ima afha nnḓa zwi tshi khou tea u vhona ṅwedzi. Makole o mbo ḓi ḓa a u thivha.
3: Kwa bora kuvha kutshi vhonga tshidela ngori ṅwedzi a u tsha vhonala ngori wo thivhiwa nga makole.
4: Zwiri sa ngauri zwo lenga bvela nnḓa u tshi kha ḓivha na tshifhinga.
3: Zwi amba uri arali shango ḽo vha ḽi tshi khou fhela, kumange na tshibiana na zwa ḓo sala zwi tshifa zwi zwoṱhe kubeba kwa shavha.
1: Vhathu vhanzhi vha vhuya vha thoma u shuma mishumo yavho, a vha tshi ṱoḓa u thithisiwa nga muthu.
3: Ṱhamusi kumango kuvha kwu tshi khou ṱoḓa uri mayako vha bage vha tshi khou ṋea khekhe ku tshiḽa.
4: Hafhu ndara na yone na mavhevhele ayo, na ni ndavhe nda pfesa ndara a thi a pfesesa tshithu.
0: Hu pfi kubeba kwa mbo ḓi vhudzisa uri vhathu vha khou vhona mini. Zwiṅwe zwifuwo zwa mbo ḓi ri a zwi vhoni tshithu, zwi khou pfa zwi dzula, zwi ḓo khou lila fhedzi.
4: Arali vho nṋe nda ḓo shona, hezwi zwi khou bora musi wo ḓivhudza uri khou ṱoḓa sumbedza vhathu tshithu tshine ndi thomo tshi tshi vhona.
0: Zwifuwo zwo ri zwi tshi humela murahu makole a fhira, ṅwedzi wa sala u tshi bva wa sala u khagala.
3: Kazo kubeba kudoba kukwata.
4: Wako teko chivisa mdaka sikati. Uri wangu wabuni TV na wabaka wabere panda na wabaka sikeke za hako.
0: Rosika magumone alungari wadoba lana mwesi. Ardo wapuru tangani chikungani chidao. Pala michini ni rina tabero, Sharon Mudao.
2: Riringedzo itanga une ranga kona richitela vafuno vasho musi richikadzichira ndingani risavasina chirunzi chauya hoya clientele funeral plans ibadela mashereni vadova hapo vawana tshumelo dza u renga zwiliwa uendedza na u tibula tombo mbuyelo dza mathakheni na lopolelo lwa pasisa ndi zwavo clientele royalty iva neya mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala clientele funeral plan ndi mpho yavo ya u fhedzisela ya lufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i pulupedzeaho ine vha i ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayoti wau i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: TRT kha Parapara FM.
6: Nṋe ndo rali ndi tanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi ndi tshi kha ḓi tshila shangoni mara na ona na tshibugwana ndi si na hu sina na peni ye nda i sia hu sina dzimbetshelo dze nda dzivhea zwamba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbunge zwavhuḓi
7: ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
8: Vhatshena vha zwi konisa hani izwo zwa dzimbulungo dzisa dzinonga dzi to dina
6: vha tsikeledzani vha dzhia zwezwo
8: vha ita dzenedzila dzo nwa tie dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
9: avhana vhashumisani.
6: Baba basatu ba office hunwe ba
9: avhana mashaka
8: vho ranga zwithu vha tshi to
9: okay vho makuru vha sa kho dalofuni
8: vha pesa ini ai ya ya dziko okay vhathu vhane vha tshena vho dzikona ni dzavho dziga e
6: dza vha tshena dziko zwitsani
8: vha tshena vhathu vhana
9: etaka tshiri do kaidza vha tshena.
8: Ri 15 fhedzi i vha ri tshi dami kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wanani vhanzhi vhanzhi
9: afho vhatshela vho zwi pfa
5: bandirani 6 to 9 6 to 9 ndi rine TRT.

0: si apuru kama kama mtu vane vana mangwalo wa rena chivalo amarugana na maganda tiso neve kutuli vana nao amushumoni jana musing adhubala utanu kanguzi hui wachimizi umbo ditaku chizandili ya nguwalo wa utuma lewa line chizwa nga begi opera humusi vachi kutulushika hapa la koti jina jota kucheza jwa maga aneyo anda tiso raro dhili jena kaa luka kumbekanya mshumoni kubusa rojino nga ori arali basa ne wa baili ni msipa kaza kakumberu ya baili basa ne wa baili ay magadu chimbizi shahani hafi hayuna ndirazo yungo pamba na zine akuno chimbizwa na huwa banga hiningi arali mapunga baili basa ngu hawana aneru kwamba achiko chimbila zini
1: kachimbile banga ngu mundo vaseza ndo wadzulela la mapungo javudi nga mafero wabegi ndiko to vaseza na vune monori ama mtu wa ya mapungo achiko wambiwa aya amireza ya ngwana mungapa uchibala vile sana chupato udibuzi sa urimini baba bako urimini nga ngu mwa
0: vune vana ngwana ane upira na hula ndiko mbarula ngwana hula
1: ngwana chuba mudhuru wabo
0: za chukuti wana huna zitu zine zikoto dofi zibonali kena ziseziwe zichinga zotanganezea nduringa ndira ya honi mutambuziwa ufesira ene ane anga ukoto dosumbiwa nga munwe kena osoliwa kazo vererao zine azungo teye azungo fani lorishike ka zitu zine razuwa na ngandira yene
1: naruti pezi azungo zia farira vati chile sindi zupio rufuno
0: rena pungola zwine ri do fara nyambedzano ri kwasadzelene ba ligi ba fumakadzi ba ligoro la ANC ba kori haile shango la Afrika Tshipembe ara le tshikoto do kunda khandwa he ya tambudzwa vhathu vhase zwambeu na mabulayo likoti ri lela vhere senga huswa tshigwevo tsha thambo vari hu kuti ri huve na tshigwevo tshine tsha kwatha vhukuma tsha ntanta lingwe nyambedzano khulane na musikambeka na mushumo ndi
1: pa vhatshelesi vha vhathu vha kuto imana lof chote lifungo ndi kale na vhege
0: ndi kale
1: vhatshelesi vha ba kori heli fungo kha lise dzilusiwe
0: ndi kale nga manda ra vhuya ra kha dzinwe dza nyambedzano ra vhudzisa vhona vhaṅwe vha vha tshi khou sumbedza u bveledzwa nga zwene zwine zwa khou bvelela uri zwino fhedzi vha vha na mbudziso nnzhi dza uri zwino a si henefho na ra ḓo amba hu na vhaṅwe vho no ḓo ṋetshedzwa tshigwevho tshine tshi na ngeno vha songo ita vhukhakhi ono fhedzi vhathetshelesi ndi zwone ro fa ndi tshi amba navho vha vha vha tshi khou dovha hafhu u khwaṱhisedza fhungo ḽa uri ha itshi tshigwevho kha tshi vhuye fhedzi tshi ṋetshedzwe vhathu vhane zwi tou vha khagala uri o tshi ita sa milandu ini ya u tshipa sa milandu ini ya u vhulaha nga u tou ralo zwino ndi liṅwe na mafhungo mahulwane ri ḓo lavhelesa na tsengo ya malugana na bulayo ḽa aka na khonani yawe Tibelo Tips Mutswani yo takishedza na musefa la kote khulwane ya Durban ngeno ri tshi ḓo vha fhara lavhelesa na fhungo ḽa ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhadededzi hune vha madzangano ya nga u fhambana vha khou amba mafhungo uri hu khou tea uri heyi ndowetshumo i tsireledziwa ri ḓo sedza na fhungo ḽine ho vha na vha tshiimiswa tshisa tshishumeliho malamba vha khori vho vha na dzulo ḽo sedzaho kha u wana thandululo kha aneya mafhungo ro fhanga uri ndi ṅwaya khaedu khulwanesa zwa zwino ri khou amba fhano Afrika Tshipembe
1: ḽino khou vhaisesa ḽine ra khou dziedza mitengo ya zwivhaswa rifuno
0: mitengo ya zwivhaswa ro fhiwa songo dovha a yamba na luthithi ngauri zwino ri khou amba ḽithara ya peṱirolo i tshi ḓo vha i tshi khou fhira 30 randa zwino zwine zwa kona na u bveledza nga maanḓa maanḓa hafha ndi zwa uri zwi tonga na ṅwedzi u ḓa wa ḽara ri nga ḓi wana ri henefha fhedzi hono thoma u vha na mbilaelo dza uri hu na vhathu vhane vha khou rengisa peṱirolo kana zwivhaswa zwine a si zwone zwa ndeme ya vhukuma zwo ṱanganyisaho na zwiṅwe nga maanḓa maanḓa nga ngeno kha diesel fhedzi vha tshi khou badelisa vhathu masheleni wonoyu une wa vha hone khaedu i vha hafhaḽa ro no shela nga murahu goloi yau wa vha wana yo no vha na khakhathi wa vho tea u livhana no lugisa dzi insurance dzi ḓo badela na vha nga badeli kha nyimele dzo ralo
1: vha nga si badele ndi khakhathi ndi khakhathi khulwanesa fhedzi ḽi khou tou fara mikulo
0: a songo dovha ḽi amba ndi tshi khou lavhelesa mbekanyamushumo yanga yoṱhe ya hoyu ṅwedzi wa tshimedzi i ḓo nṱoḓa i ḓo nṱoḓa khuḓa nna dza shango
1: kato ri achi da mushimoni a de otoliva mushimoni a humele aya
0: ai ezwi zwiṅwe zwa mapelo ni a vhege mutshikelo ya gai na gai ndi to hana ndi ritinga swiki
1: arali a nayo peṱirolo khayo
0: hane thina
1: rufuno ndi khou livhuwa vhone nga thithesa mbeke ya mushumo ya mufaro ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone nga thithesa Phalaphala FM mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tsho tsha vha khathitshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine a huna no ḓivha zwoṱhe na na sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutingato u phaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka ri fhate murafho wavhuḓi wa matshelo wamba matshelo na mba phanḓa u funana nga tshashi kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini khou takuwa phanda vha sia mafhungoni. ne awara funa ubiru vane po hone funo chuba sene beke mshime chiko cha mapungo ndibo na butali ndine mani kartangane machero awara funa uska chidoro awara funa ubiru nga masiyari huno rinne na mvili zinchimanga zolizi mrovi kati na mzanyo mzika ndrabe masiyari rinana zama atu nga the gap band vachiri yearning for your love royal abikulu wafalanga heavy d ache alo bidza keep it coming dhuwa lavu udetari

0: Ndi minute ya tae zwa zwino ro bva kha ora ya vhufumi na vhuvhili ndi masiari a vhuḓi na musi nga musumbuluwo nga heḽi ḓuvha ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi wa tshimedzi ṅwani gidi mbili fumbili rathi ri khori ndi masiari a vhuḓi nga u tou rali ri khou vha ṱanganedza hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko ndi mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ri livhuwe nga maanḓa na mafhungo a ora ya vhufumi na vhuvhili mbekanyamushumo dzoṱhe hedzi ro ḓiphina nga maanḓa nga dzi mbekanyamushumo u tou bva tsha matsheloni hangei u vhuya u tou swika zwa zwino khezwi ri khou mbo ḓi ri ralo ro fhiwa khou ralo ṋekana na riṋe tshitanda hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko ndi khou fulufhela zwari ḓiphina nga maanḓa na nga mbekanyamushumo heyo ya mufaro yeropa nethengo avho irangaphanḓa a si yeṱhe ana mubveledzi tshimangadzo Lizzy Morovi ngauralo nṋe ri khori ndi masiri a vhuḓi ri khou vha ṱanganedza ndi nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase a thi ndoṱhe kha ino mbekanyamushumo ngauri u hone hafha mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingeras Canary ri tshi khori na ṋamusi ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa tshe vhone muthetshelisi vha dzhia ya uri ri ḓo vha roṱhe hafha kha mbekanyamushumo ri tshi khou tou dovha hafhu ra fulufhela zwa uri vho vha na mafhelo a vhege avhuḓi hoṱhe hafho he vha vha vhe hone hoṱhe he vha tshimbila hone vho vha vho tsireledzea ngauri ngani ngauri khezwi ri khou dovha hafhu ra ṱangana nṋe na vhone kha hino mbekanyamushumo ndi henefho ne ra ḓovha roṱhe u tou bva zwino hafha u swika fhaḽa nga vhora ya vhuraru vha zwi ḓivha zwauri musumbuluwo horari a vha a hone mafhungo a manzhi nga maanḓa ngauri ri sedza na haya e vha tshi khou ralo ita ṱhodza mafhungo mafheloni a vhege ra dovha fhura lavhelesa na haya e ra vuwa nga ona musenira khori kheya a khou iritela ṱhodza mafhungo zwino hei ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano ndi henefho nene na vhone muthetshelisi ri a amba fa ri khou lavhelesa oṱhe haya nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vhashumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za kana siaṱari lashu la tshiofisi la Facebook la Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe ndi musi ri khou lavhelesa oṱhe ayene ra khou rovuwa nga o ṋamusi ndi manzhi nga maanḓa mafhungo a yeno kuita ṱhodza mafhungo ngani ngauri ri khou amba na tsengo ya malugana na bulayo ḽa Canaan aka Forbes khathihi na khonani yawe Tibelo Tips Motswane yo mbo ḓi takutshedza ya Durban kutikulani ya Durban hei tsengo i khou ralo u takutshedza hezwi ndi nga murahu ha miṅwaha ine ya swika mina kana u ṱoḓa u swika mina havha vhavhili vho vhulawa nga u tou thunkha kha Florida Road hafhaḽa ḓoroboni ya Durban ndi miniti ya 15 hafhu zwa zwino ro bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili fhedzi vhathetshelesi arali hu na muṅwe muhungu one vha khou ita vha tshi upfa u songo tea uri u vhe u hafha kha he mbekanyamushumo zwa zwino kha vha ri farele nga maanḓa zwi to amba fhedzi uri hu na vhane vha khou shuma henefho ne vha khou shuma hone siani ḽa zwikwamo thekhiniki vha ri farele nga maanḓa ri ḓo ita zwoṱhe u vhona uri ri ya vha ḓivhadza uri hai zwine vha khou shuma zwone zwi khou ita zwi tshi ḓana nga ngeno muyani fhedzi ri khou ri vha ri farele nga maanḓa kha ḽenelo vha ri farele nga maanḓa ḽiṅwe kheḽi vhathetshelesi musi ro fhedza hedzi dzi vhege dzo fhelaho hedzi ri tshi khou amba nga zwiwo zwo bvelelaho vha ḓo zwi humbula na tshiwo tshila tsha u thuntshwa ha vhathu vhanzhi vhukuma tshipotoni ri khou amba zwa zwine vha muvhuso wa vundu hafhaḽa Gauteng vha tshi khou amba zwa uri vho ḓiimisela u lwa na zwiito zwenezwi zwa dzikhakhathi na mabulayo hafha zwipotoni vha ri nga u imisa zwa u ṋetshedza dzithanziela dza u rengisa halwa dzithanziela kana dzi ḽaisentse dza u tendela vhathu u rengisa halwa vha ri vha khou ṱoḓa uri vha vhone uri ndangulo ya zwipoto izwi i nga vha nga nḓilaḓe kani ya na zwino u khou tou ḓalesa zwipoto nga u tou ralo ndi maṅwe mahulwane ane a khou ita ṱhodza mafhungo ngeno hu ri maga a ndatiso hafhaḽa kha SAPS malugana na tshanḓa tsha khomishina wa lushaka wa mapholisa vho imiswa mushumoni vho Shadrack Sevilla vhane zwa zwino ri khou amba vho farelwa mulandu wa u tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya 18 khathihi na u pfhi ndi mulandu wa u gudisa zwa vhudzekani ṅwana wa miṅwaha ya 16 ṋamusi vha khou livhana na hayo maga a ndatiso mushumoni kha SAPS heḽi fhungo vha ḓo ḽumbula vhathetshelesa uri ro ambesa nga halo na vhege ene yo fhelaho hai mafhungo a zwivhaswa ndi a fulufhela zwo nṋe na vhone vhathetshelesa ri kha ḓi ḓo amba ngaho ngauri ndi mafhungo ane a ri fara ṱhaha nga maanḓa maanḓa ri tshi khou lavhelesana hafha zwikwamani zwashu uri zwi ḓo tendana zwine ra vha nazwo zwi ḓo tendana ri tshi khou sedzana kha ṅwedzi hoyu wa tshimedzi ngauri ndi khou amba mutengo wa peṱirolo lithara u kho ḓo fhira randa dza furaru lithara 30 rand ḓo vhentha 30 rand mutengo hoyo ane u tshi lavhelesa hezwo u wa zwi vhona zwori a si mafhungo avhuḓi na luthihi nga maanḓa maanḓa musi u tshi khou sedzana hafha tshikwamani tshau wa vhona uri hai hu nga hu na mabuli a hu na zwi nga ḓo tenda tshi lavhelesa migaganyagwama fhedzi musi ri khou amba ngauralo fhungo kheḽi vhathetshelesini nne na vhone kha ri ḓo amba ngalo na musi hafha kha heno mbekanyamushumo heḽi fhungo ḽine ra khou ḓo ḽi vhea fhatafula ndi fhungo ḽine nṋe na vhone ri khou amba nga halo fhedzi ḓo dovha farafara na nyambedzano u tou ḽi lavhelesa tshoṱhe tshoṱhe fhungo ḽeneḽi ri khou amba vhadzangano ḽa vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC ANC Women's League vha khou ri arali shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi tshi khou ṱoḓa u kunda kha nndwa ya u lwa na zwiito hezwi zwa u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu khathihi na mabulayo a vhathu vhane vha vha kha vhushaka ha u funana GBVF vha ri heḽi shango ḽi khou tea u lavhelesa nga huswa tshigwevho tsha thambo zwino nṋe na vhone kha ri ḓo amba muthetshelisi nga fhungo ḽeneḽi uri vhone vha ri mini nga fhungo ḽeneḽi ri lavhelesa vhona zwa uri vhaṅwe vhatambudzi na vhavhulayi vha vhana na vhafumakadzi vha fhedzisela vho ḓivhulaya vhone vhaṋe zwino u fa ndi thaidzo ndi thaidzo na ufa kana ufa asi thaidzo ngauri ri kho wana uri vhaṅwe vha ite vhazwo hezwi zwithu vha ḓipedzisela vha tshi kho to ḓivhulaya vhone vhane. Ndi kho ḽi amba heḽi ndi tshi kho dzhiela nṱha vhukuma kuma uri vhunzhi ha vhathetshelesa hafha ri tshiamba kha mbekanyamushumo ndi lunzhi asi luthihi asi luvhili ndi lunzhi vha tshi kho dzidzela luamba uri hai nahone zwavhuḓi vhuḓi tshigwevho itshi tsha thambo kha tshivhuye. Zwino khezwi ri khou amba ḽi kho bva na nga ngei kha ligi ya vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC ri sedze vhona zwori ngauri vhaṅwe vha hone vha ite hezwi zwithu vha ḓifhedzisela vho to ḓi dzhia vhutshilo vhone vhane vha ḓivhulaha kani u fasi thaidzo. Hone ufa ndi thaidzo na I nga vha yone thandululo na ri tshi kho lavhelesa kha khaedu dzi ra livhana nazwo 0860002503 rothe kha mbekanyamushumo ya Tshiko.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopfhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Ndikotara na hafu zwa zwino rova kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri rothe kha hino mbekanyamushumo. Ndi masiari ndo vha ṱanganedza uri
2: ndi hone uri ne
0: nṋe ndi hone
2: ndi khou livhuwa ndi ne tshifhongweni Oriel.
0: Ah, Oriel
2: ndi khori ndi ambe kha ḽi ḽa thambo mani ndi fungo ḽine ne tikima nalo zwavhuḓi uri thambo i vhuye. Ndo sedza zwithu zwine zwi kho ḓi itea hanefha ḓuvha na ḓuvha. Ri na vhathu vhanzhi vhane ṋamusi vha dzhele vha singo ita zwo tambudza mufumakadzi mara ho to lukiwa. Ndi na sivara wanga ane na ene zwo to lukiwa then houḽa muthu ambo ḓi vha na luvalo luhulwane nga maanḓa a si ye court houḽa mulandu wavho wa fhedza wo thuthiwa. Then ndi muthu ane arali u tshi pfhi houḽa ṅwana o vha singo vha na luvalo o vha o tea o a dzhele ṋamusi ri tshi khou amba mara hu si na tshine o khakha tshone.
0: Vha kho Oriel ni kho ḽi amba kha sia ḽa uri hu na miṅwe milandu ine ya pfhi kana ya vhigiwa ngeno hu ri asi zwone zwo bvelelaho.
2: Zwi siho zwo bvelelaho i khou lukiwa.
0: Khaṅwe kha ri ḽisedze vhona kha vhenevho vhane vha vula milandu a ri fhesa tsumbo sa yeneyi ine muthu a ḓo ri o tshipiwa. Ra wana zwi siho zwi songo itea khaṅwe nga murahu muthu a sala a tshi khou hambululwa ra ane haḽa mafhungo ndo vha ndo to kombetshedziwa kana ndo to ṱuṱuwedziwa nga vho mugede uri ndi ite ngo ralo hu tea u itiwa mini kha sia ḽa vhukando ho dzhiela vhathu vhenevho.
2: Ngo ndi uri vhunzhi ha vhanna vhane vha khou kombetshedziwa hezwo zwithu zwi songo itea a vhashanduli vha vula mulandu vha vulela havho vhasidzana mulandu vha mbo ḓi pfha vho ponyoka vha mbo ḓi namba vha ṱuwa vha si tsha funa no vhuyelela khothe. Fhedzi ngo ndi ya uri hu na vhathu vhane hu na vhafumakadzi vhane zwithu zwo tambudzwa vhafumakadzi vha khou zwi shumisa sa mushumo wo pfhuma kana wo wana tshelede zwi si na ndavha uri hu na vhathu vhane vha khou tambudzwa zwa vhukuma vhane vhathu vha tea u fariwa mara kha vhaṅwe vha vhafumakadzi vhathu vha tshifumakadzini a zwi vha vhaisi khavho ndi mutambo ndi vho wana tshikhala tsho ita tshelede zwi si na ndavha uri muthu ḓo fariwa goyi wa 15 years zwi si ngoho.
0: Kani ya Oriel fhungo ḽi ndi ḽine ri nga tea u ḽi sedza uri arali hu tshi khou fisa tsumbo muthu khoyu u khou vhiga mulandu kho ri o tshipiwa muthu a fariwa kani ya a vha a tshi sala tsho phumulisa mulandu a tshi ri a zwo ngo bvelela nga u tou ralo tshiḽa tshe tsha vha tshi tshi nga vha tshigwevho tsha tshi ḓo tshi tsho livhana na uyo fariswaho zwi to zwi itisani tshi tea u humela kha uyu ono kho ri ndo vha ndo to rumiwa.
2: Ndi ngoyo to fhelaho onoyo ane a khou thuthisa mulandu ende milandu zwa zwino be a i ngo tshalelwa uri vha u thuthise ho mulandu u wa fhiriselwa phanḓa fhedzi onoyo ane a khou gwevhiwa we a pota zwi si zwone ndi vhona u nga ri zwi khwine uri arali ola muno vha tshi ḓo gwevhiwa 15 years kha humele kha ono mufumakadzi a gwevhiwe 15 years then u itela uri na zwezwi zwine ra khorwa ngazwo zwori vhanna ndi vhanzhi vhane vha dzhele zwi vha singo ita tshithu na zwone zwi fhungudzeye.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa
2: zwino ri tshi khou amba
0: Oriel ndi u livhuwa ni ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi. ndi kho livhuwa nga maanḓa kha ḽo fhungo vhathetshelesi ndi fhungo ḽine ra ri ḓisa ro ḽi vhea ṱafulani ri tshi khou ri vhafumakadzi khevha vha ḽige vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC vha khou ri arali hoyu muvhuso wo ḓiimisela zwa vhukuma kuma u ṱoḓa u kunda kha nndwa heyi ya zwiito zwa u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu u khou tea uri u lavhelese nga huswa tshigwevo tshine tsha vha tsha nṱhesa kha milandu yo raloho hafha vha tshi khou amba nga maanḓa uri kha u ḓo tou lavheleswa zwavhuḓi tshigwevo hetshi tsha thambo zwino ndi khou ri kha ri ḓo amba nga haḽo u fandi thaidzo na hone lufu i tshi nga vha yone thandululona kha vhane vha nga pfhi vha khou waniwa mulandu kha vhutshinyi ho raloho ri kha ḓuvha roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshiko 086 000 2503.
3: Kha vhaendanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwi vhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha milayo yo leluwa vha songo nwa vha reila vha songo nwa vha pepelekela magondo ndoni arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa
4: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho
1: na lufuno tshivhase.

0: Makadhiwa batishiri sambikenya mshumo ya shikucha mafungo ndibo na butali 086-0025-03 na wende batishiri kwamba hapa rikona barisa ote nga manda manda na pungu lene ilarata kuangalonga roto mfafizi bufuwa hamtichiri si muti kiriduwa mbandere wende batishiri si rishkwa seza hili pungu lene li hili lene rikona vakenya mbeza no kalo ni masiari
1: mpuno jubashi
0: hurini
1: honori
0: nendi honi
1: ndiko vipfazuno zvakwambiwa tambo zvakukuma kaivuye vana vavabona vafuma kadzisa zvifuona ndivarufuna rune zvino tambo arali angavuya ndivona ngari dzosol vana ruvaro kavatu vavana rudzo vaona rufuna
0: vana vakona vafuma kadzisa zvifuo sa zvifuo vachikosedza nongo dzine vana vavana dzo vachidzikala zvichimapi zvana dzavafuma kadzi
1: ende una une kamusi vhangu vana vo zvine zvanga diva drone kamini mini zvakonda rufuno azvikona dzendi munna murwane sa kuskipa ndorai ndavanda ndo chipa mwana wavo 3 years 4 years ndino mala zvinyakatambo rufuno solve zvimwe zvazvito zvine zvakaiti ngori arali nacheka uchipo vo pambana unochipa musi muto wamfuma kadzoroba munna achikonya kacherebe unochipa musi uchikochipwa mwana mutoko rufuno zvipisa kutongo zvamwana mutoko zvatosimbedzori Kandi manda ane vanna vakatodzijera one na zvine vakuplanisa zvone vachikochira rufuno.
0: Ndikuribonga manda avoskipa. Zvambori voskipa papa kwambori mene. Vakwambori ka melandu yo radio ya uchipi wa havana. Lesongovela lato alikosengwa no sengwa lito zvira likagara. Udo disengwa ne ya vaurwana.
1: Sengiwa. Alinga dino sengiwa tambo kaibuye. Isolve kavano toma. Kamusi kavaurwana ndi ono nezvanga sengiwa. Mara kavana. Tambo kaibuye ngori mwana akono chena boxing asenga zvaitiwa. Ukono amba zvaitiwa pedi. Rufuno
0: ndikolivwa voskipa vadava na dvala vuti
1: ndandona
0: ndikolivwa nga manda ndi masere ndavatangana zorini
2: da rufuno utoichani
0: nne ndione ndombera nge
2: ndio na mandia message person ndi nyaribonga ni mighty bravo na
0: ah mighty bravo
2: kasi zvinotonga uchipiwa ngori muthu ene mune uva kuzvidiva zvori uchipiwa ngani tambo yafanira kuri ije vukanga mara havana hafala hune na wana uri ndo vienda nitela tsumbo kha mulandu we wa vhuya wa ita kha munwe vhathu vho vhulaya vhathu vhathu vho vhulaya muthu vha tshi kho tova tshi kho mu posta mwedzi ni ngori la muthu o vha tshi kho dzula tshine na mwedzi wala muthu a tshi kho bva a tshi kho ya nduni thuku a vha kho vhona vhala vhathu havala vhathu vha vha kho shava vha vho ḓisa mulandu kha hola muthu vha founela mapholisa vha ri rori ri tshi kho pfuka nga tshitarata ra wana muthu a tshi kho bva na muthu nga ngomu nduni o vhulaya muthu zwino ari u vhona rine houla muthu ari amusi ya khoroni a humela nga ngomu nduni houla muthu a fhesera a tshi kho fariwa nga zwithu zwine zwa vhori a si zwone a dzula vho ma 18 years ende a vhori like enough zwa sala zwi tshi wanulusa ya havala vhathu vha vhalova ho sala muthu muthihi hoyo
0: kha vha fara
2: Beni zvino zvino zvino zvoitwa nga vhorine hola muthu a kono suwa state mara life yawe i vha i khou fhelela gai arali ri kuamba ngo vhuya ha thambo ya da ya mukhathola ula muthu nga zwithu zwisi zwone zwino
0: a ri bravo ndi lene le ra vha ri kuamba lone hafha na muyeni wa shwe ndi fhungo ri ḓo tshimbila na lona mbekanya mushumo yo thio swika ri tshone sana hangei nga uri vha hone vhathu tshisima ri khou nonga vha kha ḓi ṱoḓa u nyanyuwa nga manda nga fhungo ndi mighty bravo ndo vha na ḓuvha la vhuḓi
2: tambo ichi kho vhuya a ita me ite tsedzuluso ine ya vhori ndi ya vhukuma nangu ri i ḓo khathola na vhathu vha si vhone
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa mighty bravo vha kha ḓo vha tshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhutali ndi minute ya fumi ina zwa zwino ri kho livha kha wara ya u thoma heḽi fhungo ndi zwi ḓo zwo ndi lunzhi nṋe na vhone vha tshelesa ri tshi amba nga halo zwino na musika heḽi ro livha tafulani ri kho ri kha ri ḓo amba nga halo fhedzi na zwo raloi kha ri ambe nga halo ri tshi sielisano ri pfhe vhori mihumbulo ndi ifhio hu na vhane vha khou tendelana naḽo ha vhana vhane a vha khou tou tendelana naḽo tshoṱhe ha ḓi vhana vhane vha khou ri hayo zwi tshi tou vha khagala tshigwevo tshone kha tshi tou vha tsho tou raloho fhedzi vho zwifha kha nyambedzano tshi rata kuwa nayo hafha vha tshi khou ri hu khou ṱoḓea therisano nyambedzano khanedzano na vhaḓivhi vhane vha nga ri thusa uri ḽi nga thusa nga nḓilaḓe ndi tshi khou amba ngaurali ndo no vha na vho muyeni wanga hafha ndi musaukanyi muḓivhi wa mafhungo a zwa polotiki uri ri sedze uri siani ḽa polotiki khevha ndi navho hafha muyeni wanga hune ra khou amba nga ṱhoḓisiso dza kukhethele dze dza itwa nga vha News 24 dzenedzi dzine dza kusumbedza zwori ili hora la Democratic Alliance li vhona li tshi nga kunda kha khetho dza mimasipala mihulwane hafha ḽa rosi dza masipala mihulwane wa ḓorobo ya Johannesburg na hafha ḽa Cape Town ngeno kha Watswane ṱhoḓiso hedzi dzi tshi ri li horo ḽa Action SA li nga kandela phanḓa ngeno MK Party li tshi nga dzhia hafha ḽa kha masipala mihulwane wa eThekwini keba mnyeni wangandi na bozo jino hapa ndibo Brutus Malada uva ka Brutus Malada Institute ura batu se usaukanya pungo leneli ndi maserevo Malada roba tangana za kachiko urini
3: ndi maserevo di mahashi ndi maserevo di nabatichile
0: ndi maseri ya budi karuta mehapa ete kwini hune MK party lifili nga kundanga 44% ngeno ANC lich nga wana 11% habo kundalo vusuru za maspala na hui mulwane wa ete kwini ibo Cyril Kava
3: zangano la MKP ka hezi ziketo na ziketo zosirao ndova a major disruptor zino base za kabu KZN politiki ya KZN ndi politiki ine is rooted in traditionalism and ya dova ya wauri ito da macho politics jino una shortage ya figa ye ya wa ihone before nga uri vase za murawa angeni rido wana dominance ya IFP yova independent ka the personality of the figure ya leader ya IFP. So, as you know,

0: MCO vhuendedzi na tsireledzo ya tshitshavha vho Nakedikakana vha ḓo thoma lwa tshiofisi ṅwedzi wa vhuendedzi wa Tshimedzi wa vundu wa 2026 nga ḽa vhuvhili ḽa rathi Tshimedzi 2026 nga awara ya ṱahe ya maṱavhelo ngei mudavhini wa mitambo wa Sanfa kha masipala wapo wa Vilavila. U thomiwa ṅwaha uno u fhasi ya ṱhoho ine ya ri Progress in Improving Reliability, Safety, Sustainability and Affordability of the Transport System. Vhoṱhe vha kwameaho kha nḓowetshumo ya vhuendi na vhathu vhoṱhe vha Vilavila vha khou rambiwaho vha tshipiḓa tsha mushumo uyu. Houno mulaedza vha u ḓiselwa nga muhasho wa vhuendi na tsireledzo ya tshitshavha Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.
1: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na hoi ra.
2: Kuḽele ku amba zwinzhi kha mutakalo wa muthu. Wa wana wana vhathu vhane vha ḽa zwiḽiwa zwa mufuda muthihi, fhedzi wa wana uri dziṅwe dza pfhushi dzi a ṱahela mivhilini yavho, wa wana zwi tshi khou kwama na mutakalo wavho. Zwo rali, mbekamushumo ya mutakalo na mupo i lavhelesa ndeme ya kuḽele kwo fanelaho hu itela u wana pfhushi dzo linganaho muvhilini. Ndi nga musumbuluwo vha ḽa ṱhanu Tshimedzi nga hafhu bva kha vha Ravhumalo madekwana vha na dokotela Wanda Junipa kha Phalaphala FM.
3: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Phalaphala FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha phalaphala fm at sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Phalaphala FM. Kha ri farane ri vhe nga nda nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 Rinanwi. Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso R at sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Chico, Chico, na Lufuno Tshivhase.
4: Ndi miniti ya 10 zwa zwino ro bva kha wara ya u thoma. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo ari o thoma ya vhavhalelwa nga Aluimelwi Alex Nechapasha. Zwa to amba fhedzi uri ro mbo ḓi swika kha tshila tshifhinga tsha uri nṋe ndi vha ṋetshedze tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yeneyi, ri tshi khou amba ṋamusi ḽi ḓuvha ḽa vhuṱanu kha ṅwedzi hoyu wa Tshimedzi ṅwaha ndi 2023. Zwino vha ḓiphine nga maanḓa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yeneyi.
5: Na u papadza ndi mini? Ndi yone mini yeneyi. Ndi tshipiḓa tsha 2023 kha Phalaphala FM ya koporasi ya Khasho Afrika Tshipembe yo vha farela zwifeshwa nga vhasendele.

0: Ndiminiti ya fumbi sumbe na hafu za zino rova kawara ya utoma. Niko fumbi na zorubo dhipi nanga manda kashpida chana musicha sopi. Ya shu ndiyo ni minini zoto mbapizuru macharunga la bubili. Kaini mbeka nya mshimo ya chiko. Ndidoma niko ndoma puralo uba neche za chingwa chpida chiswa cha hii sopi ya shu. Rishko manga otu rali zino zino hapa. Ishtu rafu vaka wara ya utoma. Rizaru kutangana za toza mapungu awara ya bubili. Pwizu zino karisi zilipu ngola kote majista rata ya chula psiku. Unena msione ya bili. Me anea kuhumbliro ubraha abana bawe ba bili nga utu vashira mlimo hapa la buponi hamadabani kwa mga bothelma sipugu wa mingo ya fumbiri sumbe bane bako dot endi wa usengabe ndar kwa mna ramapungo wa limpopo mira dinabokiza nengovela limasia rupa nengovela rupatanganeza kachiko hurini
1: limasia rurufu no limasia rupele itikanari matichisi wa pala pala chesu
0: ndi masiari ya budi koti irindingani beili yote yori inewe haba mfumagazi wa mingwa ya fumbiri sumbe na hone rukwa mbabashu konewa beili ya bugai
1: rufuno vatijiri siva pala pala isa imadu zumbura mwusi richpeza uwa mba hapa rawa richko amba anga kumbelo ya beili ye koti yone yone yone yone ndaela mutodurisi wa mula andu urikawa ya nge kanda matabani vashkiva ande na vajula ya poka na vande na msanda wani nge uri arali huyu muhumbulero ane vamewa wana arali achinganewa beila heyo na utodurula utula afona nikitozi umulero amra hamusi wava na kundele yotema ye hava uri makazi wawe wewa vashkiva unela mea butazi vachiri vwaneva kwenyaga achivanga beilo uri utodadzula nge ama tamtititi uchisika unewa nevane basika unewa chanduji samu umbulo hoyo wabo na mramu siguri wakwa mana wa msanda bapo wa msanda bapo basika unewa one baba subezi za uri hapa nene arari uri wane achinga dazula hapo ara kichawa chasko unechawa vuchele kana chafisa mudu wabona basika unewa chincha mumbulo nubari wano fa hezo ze wa msanda wababa chivo amba hezo wane vari bako umisa chewe wabo ya uri hoyo mumbule wana wani haba na haba waziri angaski dovala bili niwezo urufuno na walikizu wa pala pala FM zino kala na musi wabana zingizu wandu wa omusi chuzi mko dursa mrandu wari wewe aji madabani bachi yama na wajola kwa musi wati kwa wala azidaziti ya no vaa aningi ikala madabani mwosike wane ya subeti so ufi wani makori hoyo ara mechuzi wa bela bela udo uya ada dola madabani ya hapo une avaone mwosike une amela bela ine ya wewe zgidi zibili ilufuno na waliki suwa pala pala ya fwe
0: randa za zgidi zibili saene bili niko mila bafara ngotu lalo bende ngovena rikono tangani za toza mapunga wa reyabu bili nikubia rishimfela pandana heno nyambeza na chipi wandi masiyari
2: SABC News yudimi saonga yote na one isa GCA iba tisera toza mapungo kapara para FM
3: Dimasiari LGT kote krania Pretoria yotuzera tungo kumbero ya chihadu ya ramabindu wa Morgan Maumera na bachikwa macha MHR Maumera Family Trust. Machudeni bachifuma kazini wa University ya Limpopo na bazirapo wa Mangkwing nda hapu lukwane baru uwanarahashtumbu cha mchudeni tina kampasi jukubabila izabu kuuma. Koro ya uende za mashirini yotasero ya tutubishwa ulibabada ni ya Millward buponi hama Raceburg bukobida ha Johannesburg kartanganenga waraya bubiri ufama pungo ngabutaro.
0: Ndiminiti ya fumbirita hezo zino rechukuliba kawara ya bubili. Rukuliba nga manda toza mapungo awara ya bubili. Aneba doa disironga chipi wa mbezi. Rukatibaka nyambeza no hapa na bokeza nengo vera uvaka limpopo mira. Rukulabili sahili pungo la haba mfumakazi vane bufarula melandu ya bulayo. Laba na babo babili hune okofi voto vashelela molimo. Rukwa mbabo na chizwa bili randa za shugidi jubili. Bwende nengo vera rukuliba nga manda revele panda na hili pungo. Murauni hangi hova kwa mbwana mapungo atirelezo. Musu chukwa sezo mapungo lini lila ori baya arali banga puwa bili badu zulanga api. Chuna upesira hote nduwa kali ni lila ori badu tuwa baya badu zula hini ngei madabani. Lia pungo la atirelezo. Lingaba li pungo la dobapu la takuwa na kana la fala. Hone lila ori mwana weba weba di warangaye. Na ene udoba asongo atireleze ya. Ufi miningalo.
1: Rufuno na waliki sima pala pala yesen. Wabu chuchisi. Wababa chiku haya na peila heyo. Lachiri wone, baku furi, nangwana onoya, anego duwara ngaye, haba mumbule wei, baku furi, hango tirelezea. Musi ichiko wea kane ze, na kane zano ya mchuchisi, na vuma jistaratai. Oske unebo nevane, magister vha dzhia tsheo vha tshi ri huna zwithu zwinzhi zwe vha zwi sedza vha sumisa na zwenezwo zwa uri o ḓihwala na yone i vha i mbuno ha vha na mbuno nnzhi dzo newaho hanefha kothe dzine dzone dzi vha dzi tshi khou sumbedzisa uri hoyo mufumakadzi arali ene oswa hune anea mbuno dzenedzo dzawe dzine a vha a tshi khou ita ngayo khumbelo ya beile uri a nga swika hune a ḓo bvela nnḓa ngori vo madzhisitirata vho sikou sala vho sumbedzisa zwithu zwinzhi zwi vha ri vhone mulayo a u vha tendeli nga murahu musi vhone vha tshi khou wana musi vha tshi khou wana uri hoyo mulandu ndi wa schedule 6 vho sumbedzisa zwithu zwinzhi uri arali a tshi khou ḓo vha a nnḓa nga beila na musi a tshi ḓo vhuya nga ḽa fumalo ḽa ṅwedzi uḓahoyi vhone vha tea u vha vha tshi khou tevhedza maga oṱhe u sa thithisa dzithanzi na zwithu zwinzhi zwo buliwa hanefha khothe lufuno na vhalitshisi vhapalapala fm
0: kha ri sedze nga nnḓa ha khothe vha vha hone na vhadzulapo vhe u fariwani havha vha mufumakadzi ri kha ḓi tou zwumula uri vhunzhi ha vhadzulapo vha vho ima kha fhungo ḽa uri havha mufumakadzi na beili vha songo ya vha ṋewa na luthihi zwino ri khou amba vhone wa beili randa dza zwigidi zwivhili
1: Lufuno ni ḓo zwihumbula khothe tshi thoma ha tshi vho ho ḓala vhukuma ri tshi wana vhafumakadzana vhana vha kha ḓivha vhuṱuku vhukuma vha tshi vho vha u fara aḽa mabambiri kana dziplakads vhone vha tshi ita khuyelo ya ri a songo ṋewa beila musi zwi tshinga arali ndi khou humbula ndo swika ni nga zwi ḓidafha musi vhone vhaṋe vho swika hune thamusi vha tshutshisi vho swika hune vha sumbedzisa uri musi vho ramilayo vhawe vhane vha vha legal aid vha tshi khou ita heyo khumbelo ya beili vha sumbedzisa uri u vhuya vha swika vha tshi ri vha khou nyaga vha tshi hana khumbelo ya beili na lo thoma musi a tshi khou ri u khou tea u ita khumbelo ya ene u khou thutshela zwa ita khumbelo ya beili vho vha vha khou shumisa matalia avho uri vhathu vha swika hune vha neta ngauri musi arali uri beila yo no pfukiselwa phanḓa vhathu vha ḓo vha vha si tshena mbiti hedzo dza uri vha ḓo ḓiwana vha tshi ḓa hafho kothe zwo vha labela ene Lufuno vhatikisi vha palapala fm uri zwo vha a u tshena vhadzulapo havhaḽani vhe ra vha ri tshi khou vha vhona vhane vha vha vha hone kothe Lufuno vhane vha vha hone ndi mashaka a muhumbulelwa hoyo Lufuno na vhalitshisi vha palapala fm
0: ri mbo ḓi ḽi khunyeledza ngo sedza uri ene muṋe uyu mufumakadzi o vha khou vhonala nga nḓila ḓi hafho khothe na musi hu tshi ḓivha zwa mafhungo uri u khou tendelwa hei khumbelo yawe ya beili u khou i ṋewa
1: ndi tshi vha ndi sumbedzisa Lufuno ḽa uri khothe heyi yo thoma ya dzhena nga matsheloni ndi hafho he mutodzi wa mulandu vha vha vha tshi khou ṋea hovho vhuṱanzi kana na u vhala heḽo ḽiṅwalo ḽine ḽa bva hangei kha vhadzulapo vha madabani ḽene ḽa uri u a tendeli uri a vhuye a nga ḓa a dzula hangei yo dzhiiswa hune ya dzhia tshifhinga tshilapfhu ine nga swika awara mbili na hafu ya swika hune ya miswa ya humisiwa musi hu tshi khou vha na khaladze ya vhatshutshisi na vho madzhisitirata hu tshi swika ya dovha vhuya dza senga miṅwe milandu musi i tshi yo dzhena vho vha vha i khou tou sumbedzisa zwenezwo zwa uri hangeni madabani ene u tea uri a vhuye o vha a khou vhonala sa muthu ane a vha uri o dzika vhukuma Lufuno na vhalitshisi vha palapala fm zwino u vha a tshi khou zwi itisa a tshi khou zwi ita musi a tshi khou swika hune ni nga wana uri a tshi i ḓa fhalani bogisini u vha o dzika nga nḓila eneyo Lufuno na vhalitshisi vha palapala fm ri tshi ngwangwa zwa uri heyi khothe yo vha yo fanela yo dzhena nga ḽavhutanu nga ḽavhutanu ro ri tshi swika nge khothe a swika na sumbedzisiwa futhi lwa vhuvhili zwa uri mutshutshisi vha managa a vha khou vuwa zwavhuḓi ndi hafho ye a fukiselwa kha ḓuvha ḽa ṋamusi Lufuno na vhalitshisi vha
0: ri khou livhuwa nga maanḓa vhone ngovhela vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa ndi vhukheza na ngovhela havha ndi mafhungo wa Limpopo Mira vha tshi khou tevhela heḽi fhungo vha ḓo zwumula vha tshilesa na tshifhingani tsho fhira ro ḓo vha ri khou amba navho vhone ngovhela vha tshi khou dodombedzela vha vhone maṱo ashu na nḓevhe dzashu hangei khothe malugana na mulandu hoyu wa havha mufumakadzi khezwo ri khou amba na zwino vhone wa beili ya randa dza zwigidi zwivhili nahone vha khou ḓo dovha fha vhuyela khothe nga ḽa fumimalo ḽa ṅwedzi u ḓaho wa ḽara kha unono ṅwaha ndi malugana na mulandu hula wa une vha khou holelwa wone wa u vhulaha vhana vhawe vhavhili nga u tou vha shelela mulimo hafhaḽa vhuponi ha madabani kha ḓuvha roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshiko zwene zwino ndi tshi to vhuya fhedzi hafha ndi ḓo vha ndi naye mubveledzi ndi tshililo Donald the Bingi Raskanari ri fori o vha farela zwifhio kha kwama zwa mitambo na musinga musumbuluwo
4: Venda Joburg Taxi Association. Ro fatilo cha vhanameli vha Mamelodi vha tshiya Venda na humela vha Mamelodi.
5: Ri na ri funiwa ri na mezwa hei ra tsitswa na mabege kha ri dzhene kha hei.
4: Ro ḓa na thandululo. Ro vha thomela nḓila ntswa ine vha ṋamela Mamelodi swika Venda twii. Vha songo tsitsiwa nḓilani hafi vha dzhene kha iṅwe. Zwa ralo na musi vha tshi huma. Vha ṋamela sibasa kana Thohoyandou. Vha dzhena Mamelodi yo fhira Hammanskraal. Zwinzhi kha vha founela 076 545 882. Venda Joburg Taxi Association.
6: Kha Clientele Liga, vhanga isa phanḓa na vhutshilo havho vha tshi ḓivha zwauri vho tsireledzea. Pulane dza shu dzi a farea, nahone dzi katela phambano dza vharengi, u tambudzwa zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u fara zwi siho mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Chico, Chico, na Lufuno Tshivhase.

0: farane ri vhanganda nthi ri ambe nga ipfili thila uri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kha ri ambe nga hashu kha ri ambe nga tshashu kha ri ambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati hashtag 60 ri na nwi
1: Kulele kwa amba zwinzhi kha mutakalo wa muthu. Wa wana wana vhathu vhane vha ḽa zwiḽiwa zwa mufuda muthihi. Fhedzi wa wana uri dziṅwe dza pfushi dzi a ṱahela mivhilini yavho. Wa wana zwi tshi khou kwama na mutakalo wavho. Zwo rali mbekanyamushumo ya mutakalo na mupo i lavhelesa ndeme ya kulele kwo fanelaho hu itela u wana pfushi dzo linganaho muvhilini. Ndi nga musumbuluwo vha ḽa ṱhanu tshimedzi nga hafu bva kha vhara vho malo madekwana vha na dokotela Wanda Junipa kha Phalaphala FM.
2: ABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Chico, Chico, Narufuno Chivase.

0: dor vha vhe na tshelede vha vhe na ipfi vha tshi amba nge nda lushakani na mitani yavho
1: mwashi zwine ra khou ḓo ita zwone kha Men Solution Foundation zwo angalala ndi zwinzhi ri khou ḓo ḓisa solution kha munna kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe nori vha sa shumi ri ḓo vha ṱuṱuwedza uri vha thome mabindu vhane vho dzhena zwikolo ri ḓo amba na vhe ra partnera navho uri vha vha fhe mishumo vhaṅwe vha tou creator mishumo ri vha thuse zwezwo ngauri solution ya munna vhanna vhanzhi vha khou itiswa zwithu ngori a vhashumi a vha na tshelede ri nga si sokou ḓisa solution yo amba muthu a si na tshelede a si na tshithu zwi amba uri funo ḓa na nḓila nnzhi no ku amba na vha mamaga vha ḓe vha vule mamaga ngeno vhanna vha kona u shuma ngori thaidzo ine ya vha hone ino khou ḓisa khakhathi dza miṱani ndi uri vhanna vhanzhi a vha khou shuma ende hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vhene hezwi ro patela navho u shuma navho u nga wana vhanna vha tshi thusalea vhanna vha na thaidzo nnzhi dzo fhambananaho dzino khou ita uri vha ite khakhathi dza miṱani mara zwe ra zwi diskavara ndi zwori hedzi thaidzo a dzi khou atendiwa vha khou tou blamiwa zwino rine ri khou ṱoḓa u ḓisa solushini kha munna ndi ngazwo ro vhidza vha SARS ra vhidza vho ramabindu ra vhidza mahosi ra vhidza na vhayunivesithi na dzi editi ra vhidza vhathu vhoṱhe ra kuvhangana navho nga mugivhela ra vha fha vishini ya Men Solution Foundation uri ri khou ṱoḓa u ḓisa solushini thandululo kha vhanna uri hei gender based violence i fhele ri sa khou tou ima ngo tou vha blama fhedzi mwashi
0: vho vha vho no kwama na fhungo ḽa uri ndi ngazwo vho vula ofisi hafha ḽa bindu ḽa vhathu Thohoyandou vha kwamiwa hani na uri edzo ofisi dzi khou shuma nga tshifhinga tshifhio na tshifhio u itela havho vhane vha ḓo vha vha tshi khou ṱoḓa uri vha ḓe vha wane thuso heyi ine ya khou ṋetshedzwa nga tshiimiswa
1: ri khou lima mashi vha nga ri kwama kha 078-349-8115 ofisi dzashu dzi vula nga 8:30 nga matsheloni ra vala nga 5 nga hetsho tshifhinga muṅwe na muṅwe uya tendelwa u ḓa kha vha zumbule muhashi uri a huna na mbadelo vhone vha khou sokou ḓa vhanna vhoṱhe ri khou ita bembe ḽa shango ḽoṱhe vhanna ni re na thaidzo ni songo fa rine ri hone mafhungo a vheiwe ri ḓo a fara zwavhuḓi a vha nga ḓisi mafhungo avho ra tshimbila ri tshi amba na vhathu ra ri vhone vho ḓisa mafhungo avho ri ḓo a fara zwavhuḓi sa tshiphiri ngauri ri khou tea uri ri vha thuse so vhanna vhoṱhe vho no khou mpfa hoṱhe hoṱhe vha na thaidzo kha vhaḓe arali zwi tshi ṱoḓa ma-social worker ro partnera navho vha department of social development vha vha hone arali zwi tshi ṱoḓa zwifhio na zwifhio ri ḓo kwama hanevho zwine ri nga ri zwi konisa Men Solution Foundation that is why ri khou kwama na dzi-professional zwino ṱoḓa maloyara ri ḓo kwama maloyara uri a vha thuse munna a sa tsha ita zwozwi zwine zwa sala zwi khou shonisa sa vhanna kha shango ḽoṱhe ende ra ita ngoralo ri a zwi vhona zwori hei gender based violence kha area yashu eyi ya vhembe i no kona u shonisa uri nthanta i ḓo tsa ye uya fhasi ha si tshavha na gender based violence mwashi
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vho dokotela vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi
1: ri khou livhuwa nga maanḓa mwashi ndi ripite founu 078-349-8115 vha ri kwame hanefho kana vha ite WhatsApp vha sokou rumela WhatsApp vha ri nṋe ndi thaidzo ya so na so a thusanipo ra vha tenda
0: ri khou livhuwa nga maanḓa khezwo ndi musi ri khou amba na mabishopo dokotela vho Edwin Mbadi ri khou lavhelesa Men Solution Forum uri vhanna kha vha ye vho wana thuso ri livhane ri kone u kundana hedzi khaedu dzine ro livhana nadzo sa shango nga u tou rali nṋe ndi konesana na vhone nga u tou rali namusi kha mbekanyamushumo ya Tshiko nṋe ndi LGT ndi na mubveledzi hafha ndi Shilo Donald the Bingiras Canary ri tshi khou ri vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi masiari avhuḓi ndi tshi takuwa fhedzi hafha ndi mafhungo a vhuraya vhuraru u bva hafho dzi a orowa masiari avhuḓi
2: SABC News, yo diimisaho nga yoṱhe.

Ovani na loputu. Umlu. Okay. Na bana prasam konula. Matsu suyam soft. Dage. Kare. Kosho. Lela ma. Funa funa kulela we. Bona ungayivula umunye we. Ngekho umunye uvulela we. Funa kulela we. Ayivula kulela man. Ubana umunye uvula we. Ageko

Thengwe, Niani, Chamurungi, Mwanedi. Parapara FM 88.6. Variwana na ka app ya SABC.

0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza gold kana farmer's choice nga 199.99 nthihi, na 2 liter ya excella sunflower oil na 74.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
2: Ke la mini chat ndo ya fomeli u fara phala kha ora ya vhuna ri kha luta lwa vhuvhili wa mbekanya mushumo ya dzi Europa. Poko la shila ḓuvha ri nalo ri kha hono ṅwedzi wa vhuindi.
3: Yeah, ri khou sedza uri vhone vha ri vhudze nga khakhathi dza magondoni dzine khaṅwe vha nga vhono ḓi ṱangana nadzo. Vha ri vhudze tshenzhemo yavho uri ho vha itea mini zwavhuḓi vhuḓi, vha gai, vha na nyi. Ya, u rumela dzi voice note na ngoho vho fulufhedzea vho namba vha rumela. Kha ri fhe vha rumela uri vha khou ri mini.
4: DJ na Tikoli Party road range ndiwe sithabutunga ngamanda cha uthoma ri koluza vhathu kana vhathu vha koluza matshilo avho nga ngwambo wa u drive sana u vhava ndori ndi force lorasi ndi tshi khou driver kha sekele nda dzhena nga phanda muṅwe munna wa goloi ya ranger hezwi ndi tshi dzhena nga phanda goloi ya munna wa ranger nda zwi vhona zwori ndo mu khakhisa ngori o vha tshi khou ḓa nga luvhilo a tshi vho ntsumba nga mino o ḓa a wana ndo ita nga ri ndi khou rabela ndi tshi khou mu humbela pfarelo hula munna a vhuya fhasi nga iṅwe nḓila ari ha ndo vha ndi tshi ri u khou lwa ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u thulutsha mara ngori ndi khou humbela pfarelo ndo wana wo vhea zwanḓa zwo sumbedza u humbela pfarelo hai mpho na nṋe ndi sori. So as zwiito zwavhuḓi road range a yo ngo luga na luthihi sanga misi ḽo ṱangana na evangelist muliwa ubva mulima lambani ndaunduna
5: zero aba ndikani tsikhotilish mbulidza kho murahu mutshinini lupenya roklas na romondo lion col ndi mukopane ngo shambila haine yanga ndi hafhaḽa maku ya dota nṋe ndo ṱangana nayo hafha sekelini hafha mukopane ye muṅwe wa vhafumakadzi ova asathu tova na tshenzhemo tshoṱhe ya goloi ya swika ya tsima hanefhaḽa hambo ḓi tsa muṅwe muthanga wa thekhisi a swika a fara havhaḽa mufumakadzi ende vha tshi vho tetemela vha si tsha kona tshithu nda ḓo ḓo to swika ra tola muro u sumbedza uri no goloi yavha muthu yo ina ele nga hafha musi u sumbedza uri havha muthu a ri tei u to pikisana navho musi vha badani ri fanela vha fha tshifhinga ri fanela vha fha tshikhala. Zwino zwo vha fara ngo rali ni kho dovha na vhatshuwisa ende ni vhana vha khakhela ngauri uyo ya khakha rine ri vhona uini wena vhane kho vhandekana na vhotshoṱhe avha mufumakadzi vha vhotea vha songo vhuya vha lala vhuvuwa vha sendedziwa tsini naye uda sendela tsini navho nga u to rali. So zwa sia heiḽa ndo ri tshi kho i dzivhela na vhaṅwe vha vhathu vha tshi vhoima na vhaḽa mufumakadzi fhedzi vha vhono tshuwesa mara ndwa yo ya fhedza yo dzivhelea vhathu vha tshi khou njinjowedza uyu wa thekhisi o tselaho havhaḽa mufumakadzi tata.
6: Nda ndi masiari DJ na Tiko kha fhungo la ḓuvha a ne ro no ṱangana nazwo ro khou ḓi tshimbila ha vha hu na two way so muṅwe ambo ḓi dzhena ka oncoming a tshi dzhena ra vha ri khou humbula u vulelwa nḓila hola muthu a vha khou ita zwa khani. So rari ri tshi tsa goloini ri tshi ya khaye ri khou humbela ri a ri bulele nḓila ei hola muthu a thoma u lwa a tshi lwa hanefho ai rine ra vhona zwori a ri na pulane ra humela murao ri tshi humela murao ba record ri comes to the reverse rikotolwa yene yoto ya maipfi ai omwe mtanga we avakaguri he ave phandanga ambuti dovatsa aya khaye ori achi khoya khaye achi kho zama uri u amba na ye aba ba vha si tshandana nepo vha tshi vho thoma sema hoyu we avha kho tshimbila na o vha kho tshimbila na muthu wa mufumakadzi ola muthu ola we avha kho tshimbila naye wa mufumakadzi ambuti bvisa tshigidi achi bvisa tshigidi ambuti bridge avha kho ṱoḓa thuntsha hoyu ano kho lwisa driver achi thuntsha holani mathina o vhono zwivhona tsha tshigidi tsha mboḓi thuntsha tshitshi thuntsha rine ra mboḓi thomomela murahu ri tshi humela murahu havha uri hoyu wa driver uya tsa zwino a tshi tsa u khou tsa ono fara pepper spray a tshi kho ḓo u ṱoḓa u fafadzela vhathu a ra zwivhona ra ḓi humela murahu ri uri a songo ri fafadzela nga pepper spray hezwi ḽa vhathu vha tshi vho thoma u zwi vhona zwo ri hola muthu u khou ita mini ndi hezwi vhathu vha tshi vho thoma u ḓo uri supporta zwino hanefho vha tshi vho thoma u ḓa hanefho nga matombo vha tshi vho thoma u ṱoḓa kwashe ḽa goli mathina avhaḽa vhathu vha vha mapholisa ndi mapholisa avhaḽa vhathu vha na khou ita hezwi ḽa zwithu ende zwi kho itwa ngori vho vho kambiwa kanzhisa fhethu hunzhi mapholisa na vhana vha wana vho kambiwa vha ṱoḓo dzhia ndango na fhethu hu si hone vha ṱoḓo ita zwithu na fhethu hu si hone nga nṱhani uri vhone vha mapholisa a huna muthu ane a nga amba na vha huna muthu ane a nga vha pikisa zwino vha fanela u bva khao a mafhungo ndaa
7: locha locha locha vhashi vhanga nṋe ro no ḓiṱangana nazwo tshilwelwa badani hovho mafhungo ene a dzi road range kana u ṱangana ha vhuendi musi dzi roboto dzi sa shumi ri tshi tea u to sielana nḓila uri ndi dzhene muṅwe a dzhene nga murahu hanga ndi dzhene zwino thi vha zwiḓivha zwori fhano Gauteng ndi fhethu ni avha na dzi thekhisi vhathu vha thekhisi ndi vhathu vha sa thetshelesi vhaṅwe khuḓano yo thoma musi ndi tshi khou dzhena muṅwe a dzhena nga phanḓa a nthivhelela and then ndi tshi hutha ndi hone a bvuwa dzikhakhathi hanefho lwe wa driver ya khumbi a ḓa a lwa ndi si responde murahu mara ha fhedza ho no vha na u pfhuḓelana ha maipfhi zwa ri swikisa kha mafhungo ṱoḓa u farana nga zwanḓa
2: yeah. Ndi dzi bada.
8: Ndi kho livhuwa ṱanganedzi wa thikho na shandu na mubveledzi hanefho kha dzi orowa. Ya kha nṋe zwo iteaho ndi zwithu zwa zwino zwino ndi khou bva bolani musi u khou tamba fainala kha tournament ya ABC hu tshi khou tamba Mailula na Tshimuthe FC. Ndo ḓo ri ndi khou bva stadium nda imiswa nga muṅwe wa mukomana wanga ndo no bva Nugget ndi tshi tou ima muṅwe a mbo ḓi ndzhena nga murahu. A tshi ndzhena nga murahu houḽa munna a tsa na nda tsa na ene a tsa a tshi tsa houḽa munna nda wana a khou sarenda tshoṱhe a khou humbela pfarelo nahone a khou sumbedza o kambiwa vhukuma zwe nda to takalela zwone ndi zwori vho u khou sarenda naho o kambiwa wa kuwo ḓa zwa dzikhakhathi nda ri ndi tshi sedza vhogoli yanga nahone nda wana uri a i ngo to vhaisalesa nda vho mu pfhesesa nda mu farela nda tenda uri ni a ri ye phanḓa na vhutshilo. Na no ṱangana ndo humbela ni rowenu bva tshipaka kha ḽa vhone mavhora nda
2: ri livhuwa ya zwino itea magoloni ndi zwinzhi tshihulwane mara thihani uri ri nga sokoto vha na khani roṱhe zwino vhavhesa ndi zwori vha sa ḓivhi zwori vho fara mini u guma gai u ḽa ri ngange o fara mini a si khwine arali hu si na tsho iteaho vha tenda uri o ṱoḓa u nthula kana ndo ṱoḓa u mthula zwi fhirela
3: kha ri bve khazwo ndi uri nono yo khakha wa tshi to zwi ḓivha kha humbele pfarelo vhathu vhashu vhutshilo vhuye phanḓa
2: ha nangwa sa humbela zwo luga tenda a songo nthula ndi songo muthula fhedzi uri ndi lingedze u imedzana naye ndi sa ḓivhi uri o khokha nga mini o fara mini zwi nga ri tambudza nyana kana ri tshi vho sokou amba mafhungo ane a ri a ḓivhi nga zwithu zwiṱukuṱuku vhathu vhashu ri kha ṅwedzi wa vhuindi ri a tea u tsivhudzana kha haya mafhungo ndi ya ndeme nga maanḓa omalay so so phalaphala FM 28 minutes after 4. Tonzama pungo shara hafu uvari pala kawara. Yabu nakambika na mshumo ya Dzioro.

0: News, yo dimi saonga yote na onesa GC ya. Iba tisela toza mapungo, Kaparapara FM.
1: Ndolivhuwa vhadzangano ḽine ḽa lavhelesa tshumelo ya zwa vhulamukanyi vha ri vha khou vhiledzwa nga uri khetho dza mimasipala dzi khou sendela hu tshi kha ḓivha na zwikhala zwi si na vhathu khothe ya zwa khetho. Vha tshimiswa tsha ṱhoḓisiso dza zwa vhutshinyi IDEC vha ri vho phumula lwa tshifhinganyana milandu ya zwiito zwa vhuaḓa na vhufhura ine ya khou weswa mukomishinara wa kale wa mapholisa wa lushaka we a shuma wo tou farela khathihi na vhahumbulelwa ngavho. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine mitengo ya zwivhaswa i ḓo gonya vhusiku kati ṋamusi. Hanya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara vhuṱanu.
2: Hoyo ndi tsiko ḽiphadze
3: ndi nṋe shandukani velo lukhwareni
2: kha ri vhe roṱhe musumbulo swika ḽavhutanu awara ya vhuraru swikela awara ya vhuraru kha mbekanyamushumo ya dziyoroa.

0: fresh, fresh.
1: Afrika Tshipembe, kara seledze, vhana vhashu thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaulambilu a nyimele iyi. Iri ndi ni vhudzise vhana vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito, kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓizwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaula ni ngeḓani, i bva ni mulomo zwivhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
2: Ndivho ya luambo, kha ri ḓihudze nga luambo lwashu kha dzia orowa.
3: Nga ya ṱahe fhedzi mini to gonyisa u livhana fhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Ndivho ya luambo kha yeneyo mbekanyamushumo ya dzia orowa, musumbuluska ḽa vhuṋa, shiri ya fumi mini to livhana fhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Ndi tshiṅwe tshashu tshine ra vha ri tshi khou tshimbila natsho fhedzi. Mueletshedzi washu kha tshiṅwe tshenetsho tsha ndivho ya luambo ndi vho Philemon Libago, vhane vha vha mudededzi wa luambo lwa Tshivenḓa hafha ḽa sekondari ya nṱha ya Dimani.
4: Okay, na musi ri na mbudziso, yeah. Namusi ri khou ḓo ḓivha kana ri khou sedza libula zwithihi, ri khou sedza libula zwithihi, ne ri khou ḓo ri vhone vha ri vhudze libula zwithihi ha ipfi Swenda.

0: SABC News yo di misaonga yote na one sa GC ya. Iba disa na toa zama pungo. Kapara para FM.
1: Ndalibuwa muhatuli kwa chukurani Eastern Cape wa Gerald Blue mubari hutea usasezi wa mingwaha musi uchitoli wa muhatuli kote ya katululo. Muradu wa koro kurani ya Lihorla African National Congress doko telebonko sasa na Dlamini Zuma na mwali limuhurani wa Lihoro bofikile mbalula bari bako tanganeza katulu ya kote kurani ya Johannesburg. Vado itano mfanga junema polisa bali mpopo bofara bakumbula irabo wanaraba na zututubi bachiko enda uva Johannesburg boli banjelele nga guri ya uba. Haya na mungu manjizwe ni zinonga awarebo rati. Pezi za zino ndibasi ya kambe kanya mshume ndibe tinu. Farinde zepio zine bangalia velu ufazwe ni nga awarebo rati.
2: Ndoli wara chedana na musibe kanya mshume ndibe tini. Bado fala todea ya utabangisa upasi suwa mula yotibe waketi yao. Unawizwa special appropriation bill. Waseza wakazubashwa. Lingwandila kaidu zine za koshela mwene nje kauru huwe na usale la mrao hamila andru mapolisani. Badufala kote kuruwa nene yaba Pretoria ya tuzela kule kumbiru ya Rama Bindu Bomogen Maumela na ba MHR Maumela Family Trust ya uri huimiswe zwa tengiswe ya guru yawe ya Ferrari. Namusi irudamana bali horola aljama rosi za spikuwa sabo za keto uliwa keto ni za mibuso ya po za nangwa. Kabali ndele miniti mitano uvakawa rafuta na uti. Da.
3: Chiti cha upesira chine mta wababate ubile rengacho ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans ichipadela mashirini uri ikonu tusa kainzunza anyu. Ridoba apura kavara batu bashika ofumi raro kapulani nti. Naone vanabararo baka terosi na nyinge zazo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS-a ni parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimizo chiri mrayone na tendori ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo duo i online udo shuma mbadelo zodore yao.
4: Nda zina langa ni Firas Kanli mana na Chandra ni ramuzika shumano na zingoma za muzika hara yellow yellow what it is sambe kanyo mshumo ya zero wa 3 to 6 vana DJ Chikolipad ni nanu ni siyo para FM.
5: Katano za mdechele sindi kumbela utambiru wa big nasi limboloto marufi serious limbora ndi inazo limbora bura ndi stingray limbora buna ndi ntombe nte limbora ndi lingo ndezo dine na ngata mbere zone tikona shambi

0: Le gorola al jama le lengwe la mahoro ane a kojina na kheto dza mibuso yapo tshitrikini tsha vembe kana na tshitrikini tsha vembe na le gorola ne lo kale le hone pedzia lo dibalo lo thoma u jena na kheto dza mibuso yapo kha miṅwe masipala tshi kukatlwa na nge tshitrikini tsha vembe pedzia u diba zwinji na nga vha funga zwipiko zwa le gore heli la al jama ri khamba na vho Jeffrey Magwira u bva kha le gorola ne lila al jama ndi madekwana ri khamba tangane dza vho Magwira ndi madekwana vha kokona mpfa
1: Tidi cha vende masia kazi wadi zote rodo disa chumero samu sivati kwa rudivari dikari rea kwa niko bidi mangazati keto
0: nga mwendi labako jene la hezi keto mimasa pala niyote mina hangi vende
1: nizone kwa jene la yote mina yote mimasa pala yote
0: Musibose za kushimele kwa lihoro libusi mimasipalani, uhungaba mabusele kana ndaulo kana ndisezi ya chumelo, babona zochimila hani kami mwa hamitanu yope lao?
1: Kami mwa hamitanu yote yope lao, aliko vona na mzelele zwabu vika mvusu unewa kuchibija mimasipala. Ndingazo rineba aljama, rolo jikwine rudisele batu chumelo zembe ya vude.
0: Ndi ngapi heba wana rusa kwa chimila wane shawudi?
1: Rase za shawudi kuitere kwa mashumere amu husu wazino asikone. Kandaba lauri rase za uchenelela azitu za dikontraka kachika disere hachumere kabadu. Mutu uba ose za zitu zineza koto disera ene umachero ahangaluchati. Rine va aljama riri vatu ndavo ini rukoni disela chumero yote yao kamutu mungwe na mungwe zende
0: vanje va diamba uri hama pungo a chumero a dangandela ya uongorowa sazune va kofzambi sazune vachibona taizo imini maluga na uongorowa hohu handisezo ya chumero
1: va seza zavu divakwana uvona uri no chumero haiku kona usika zavu divakwana uri vatu kuchidivano chono andesa nga manda chono doelea kamu buso huyu napo shuma nga hapa vende ene zisi zone nga urine mtu otea uri awani chingona chingo chine chotea kadisero nga mbuso wono unewa vayene saburine va aljama ririko shuma na chichava cha vende zavudi
0: tikezo ya lihoro la aljama apa chitirikini cha vende vako ibona hani
1: rine riko disa chumero chabudi nga manda ara vanga riseza wote masia wote a South Africa rine rea dikoda rea shuma na vatu deni zende rire avari lingeje vari vonorne rine rea shuma motu panda
0: mdako dakale ne lauri lihorola aljama liko dena zipio zishwa zipio zingwa za zipi kwa zwabo za ndeme zine vato zirangisa panda
1: rine kase zidiliva rukonya kuri mutu awane chumero ya madi gandira yuko nao implementi ya udisa chumero kha vatu ya empowerment mutu ote ya ure a empoweriwe arali achiko kona chikene rine ri akona kutusana na mutu risina chiti chine rako chinyanga kare
0: chibalo cha mahoro ane ako jana na keto cho engedzea unei vaketi vavoto nanga lihoro rine vapfori vako ḽitakalela vanga khethaloni vanga vhudza mini vakhethe uri vha salevo vha na dzangalelo ḽa unga khetha aljama
1: aljama ndi nga dzhia tsumbo sa vhalimi ndi vhathu vhene ro vha sedza unga maga uri ne vha dise zwiḽiwa vhathuni ro tea uri ne ri vha kunguwedze vhafuwi vote vha wane tshumelo yo kunaho usini dzavho dzote zwine a jama zwinera fulufhela uri ne kha vhathu ri khou disa zwone nga maanḓa uri zwiḽiwa zwi ḓe vhathu.
0: Uri vhonkhetheni vhavho vho ima nga nḓila ḓe hafha kha mimasipala yoṱhe heine vha khou dzhenela hone khetho, ndi khou ambiswa ngauri huṅwe vha ḓo wana tshivhalo kha musi tsha vhafumakadzi, tshivhalo tsha vhanna nga u ralo nga u ralo. Vhonkhetheni vhavho vho ima nga nḓila ḓe hafha tshiṱirikini tsha Vhembe.
1: Kha tshiṱiriki tsha Vhembe rine mbalo yo yaho nthesa nga maanḓa ndi ya vhafumakadzi, ngauri vhafumakadzi na vhone vho tea uri vha fhiwe tshifhinga tsha u kona u guda u langula shango.
0: Vho Magwira, ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshe ra kona u amba nga mafhungo a kwama zwipikwa zwavho sa ḽihoro ḽa Al Jamaa angeo masipalani wa Vhembe musi vha tshi khou dzhenela khetho dza mivhuso yapo. Ri tshi khou ḽi khunyeledza nga u tou rali, ṱhamusi arali ndo sia zwiṅwe zwe vha vha tshi khou ḓo zwi ṱahisa zwi kwama ḽihoro ḽeneḽi.
1: Ndi zwine zwa uri rine ri khou tikedza vhathu kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou tshi ṱoḓa kha ḽihoro ḽa vhoriṋe. Vha songo tata u ḓa kha dzi ofisi dza vhoriṋe, vha ḓa vha humbela thuso ine vha khou nyaga yone. Rine ro lindela u thusa vhathu uri shango ḽashu ḽi bvele phanḓa na Vhembe district i bvele phanḓa, ri kone u vhonala sa dzi district dziṅwe.
0: Kha musi vha sari ṱuwa Vho Magwira, ndo vha ndi tshi ḓo sia ndo hangwa heḽi fhungo ḽine ḽa kwama nga maanḓa vhaswa, uri kha sia ḽa vhaswa vha ḓo wana uri kha musi vhaswa vha khou tou dzhenela mafhungo a khetho nga u tou ralo ano maḓuvha, vha ṱuṱuwedza hani vhaswa uri na vhonevho vha kone u bva vha tshi ya dzikhethoni, na uri iḽi ḽihoro ḽavho vhonevho kha sia ḽa vhaswa ḽo ḓo ima ngafhi?
1: Sa kha Al Jamaa ri na vhaswa vhane vha khou ima sa vhunkhetheni vhane vha khou lingana 12, vhane ra khou vha ṱuṱuwedza uri vha kone u ḓivha uri vhuleme vha dzikhetho ndi mini. Vhaswa vho tou laṱela thaula nga ndafha ḽa ndango ya muvhuso une wa khou vhusa zwino, vha vhona uri a hu na tshumelo. Zwino ri khou vha ṱuṱuwedza vhaswa uri vhaswa a vha ḓe nga vhunzhi, ri ḓe ri vha empower, ri ḓo vha isa na zwikoloni, ri ḓo vha isa gai gai hoṱhe hune ṅwana a khou nyaga u dzhia buḓo. Al Jamaa yo ḓo thusana na vhoine vhaswa, ri khou ni kunguwedza uri iyani ni yo ṅwalisa, iyani ni yo vouta. Arali vho ine na sa vouta, shango ndi hone ḽi tshi khou ngwandamela. Iyani yo bvisa vhuḓipfhiwi ha vhoini nga u vouta. Ndaa.
0: Ro livhuwa Vho Magwira, a vha madekwana vhoṱhe.
1: Ndaa.
0: Ndi zwone, ra ri khou sedza ḽeni ḽa zwipikwa zwa khetho. Musi zwino ri khou livha ḽihoroni, ri khou livha khethoni dza mivhuso yapo, ri tshi khou amba na vha ḽihoro ḽa Al Jamaa, ro vha ri tshi khou amba na Vho Jeffrey Magwira. Ri khou sedza uri sa ḽihoro heḽi ḽa Al Jamaa ndi ḽiṅwe ḽa mahoro ane a khou dzhenela khetho hedzi dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara, na hangei tshiṱirikini tsha Vhembe ḽi khou dzhenela khetho dza mivhuso yapo sa zwe vha pfha vho khou amba zwone. Zwino naho zwo ralo, ḽihoro ḽeneḽi hu kale ḽi hone, fhedzi lu ḓo vha lwo thoma ḽi tshi khou dzhenela khetho dza mivhuso yapo kha miṅwe mimasipala, hu tshi khou katelwa na tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri mbo ḓi fhira hafha.

0: kovhela. Ah, vhathu vho. Bala bala la kovhela.
1: A ti jeje.
0: Ah, wei.
1: Hey, wa jana di beno karanga ntsho pare ichi ni ikolo.
0: Ya ndiwa basamba na baby wavo zwinga si ite.
1: Na ndira wata zwanga ndava dza mini. Ndori nga laptop nda mutalo chi dzani ari. Bo pito ara vha chi kompani. Ava ndi go chinta goalkeeper ola rode vha mu venga tuno. Ava na modo nga muramba zwori he he ko charo dza zwina funa. Ndari ha, hi vha. Kuzi wana zwe zwaita.
0: Bone vho vona mini? Bone vho vona mini?
1: Ndo vhona uri fesi hafu iyi vho khou fara chana. Chana ti fara iyi. Vha vha sathu fisa vha vhathu kana vha gipitani. Vha vhathu kana vho fara uvhu vhuya nga second half. Vhona kwetse kwetse o zwipa. O tiba. Hezwi na bora dza dzi tiba bili. Rovo ino vha tshuka spare. Ndi kutu wa mangoro. Rovo ino vha tshuka.
0: Nga kara dzinganyi.
1: Nga kara dzinganyi. Rovo ino vha tshuka banga chitwane. Rovo ino vha tshuka nga bili matita kichi.
0: Oh.
1: Kutu wa mangoro kichi bili. O zwipa na zori.
0: Ricardo Goss. Bye bye.
2: I'm going to go to the house. I don't know. Tukotamba zavudi. Ndi dove ndi sa hangwe mulinda uno Goss. Kwamba ngo ai ova o dimisela o shuma nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. Ndi tshi tori hana kha vhafana vhafana kha zwiralo kha mutambo u tevhelaho i kho tea u kunda Billy ave madekwana a vhuḓi henefho na ntakana na tshikiswa mawenyo. Vani pa chalo kume pasi ya makete nda
0: ndali bua chakuma loko bele
3: chezo bili matidza tangana na tshipepe awet ha chikwati ndo chibona vhone vha tukanai hai vho dimisela problem defender defending ina ni asione vai wasa itori vha defender nga bola 1-2-1-2-1-2-1-2 defender zwavhuḓi hezwo. Ndi dzozo defender ndo tsho tou kuvanga na murahu timu yo the end game murahu. Ho vha na mistake phela nga zwa zwithu. Na mara vho tamba.
0: Mhm.
3: Vho tamba. Na dzozo ri vha to gidimela kha mutambi ono vha na bola a zone. Ho fana vho ita man to man tele game ya mulovha ina.
4: Dimadekwana phasichezo Billy Matiza mutangana wo ne phawe ntshaveni uvangele xitori tsha fhasi na ndi dzhene kha mutambo uyu wa mulovha wa fanafana mani hai vekululedza u tamba zwavhuḓi mani mugudisi vha khou ntakadza futhi vha khou dovha vha panga na sipo tshaino uri vha mufhe chance hai vho ntakadza nga maanḓa mugudisi ndi ri hai a vha ite ngoralo. Vha vhone uri hai vhatambi avha vha khou tambisa vha tshentshe zwa sikulu dzula vha khou panga tshikimu tshithihi ha zwo ntakadza maanḓa mula vha tshi thomisa sipo tshaine na mutambo phatshezo Billy Matiza ndaa.
0: Ndi khou livhuwa ndi muṅwe milaedza ene ro kona u i ṱanganedza ngeno ndi khou vhona vho Mashamba DA Captain. Ndi vhane vho rumela mulaedza vha hu rudzani ndi ubva mushulumbi block G vha sumbedza uri vho tielela vha ri fhedziha vha khou koḓa kutambele kwa thimu ya lushaka Bafana i khou raha zwa khwinesa u tshi vhambedza na kurayela kwa vhatambi vhe vha vha vho nangiwa nga mugudisi

0: mulwadze vhu agoita ndinopfa chiti uva kushota nga maanḓa muno vhathu vhane vha vhulwala mara ndi tshino sedzai ndi khou vhona no dzhiela uri ezwo zwithu zwi a yelana
1: Denis na ḓivha wa ndi tshini takalela ini ndi takalela no ṅwala ni a ṅwala man maṅwe mashango ni khou vhona gai no dzula ni vha ni tshimbilini maṅwe mashango ni khou vhona gai
0: mashango ari kwamo kaka Facebook kha zota vhathu vho vhona chava iṅwe ya ngo ḽa no wana u
1: na tshine dokotela mbisa ke ndi vhori dokotela nda vhomugere mbisa ke
2: zwo kha ri ri kapa vha khamba nga mafhungo a dzino wana mini ri a zwa zwori mashango o fhambanana o vha na zwithu zwo fhambananaho zwa dzino wai a zwi ngo tou vha zwithu zwashu ngeno khamusi kha maṅwe mashango anengei a ndi zwori muthetshelesi kha musi a kona u zwi zama na u pfha zwori vhana vha nga ḽa mashango vha khou ṱangana zwiyo mara
1: a vha khou ṱoḓa ndi tenda uri vha khou vhudzisa vha khou nyaga u pfhesa nga maanḓa kha mafhungo a fushi uri yo ralo nowa a i na fushi na
2: hai yo ralo yo nowa ito fushi ni a vha one ndi yone protein
1: i na protein
2: ndi yone protein yeneyo yo fata muvhili kha vhane vha i ḽa fushi nowa nga yama ndi
1: yeneyo a ri khou vha ṱuṱuwedza ri vha ḽe nowa mdi
2: uri amengeno ari khou dzhia sa tshiniwa mu
1: no ndi tshelese vhitani
2: vha tshanḓana nayo uri nga sikuwa thivhela uri vha songo ḽa
1: ndi na so tshelese ri rothe uita ni mtshelese
3: ndi kwa mba ndi
2: mba ndi tshiswa apo
3: ndi funa ma
1: kokisi bom gere aba imenya ndi na vho shimone mone apa vho shimone mone bari mini
3: ndi funa sa ma kokisi mani bon ndi na ma tshani na ndi kwa kwa mba nga ma danga mba che kwa nga mini zote ndi funa sa ma kokisi ndi funa sa ma dipana zo ndi mara zo ngo ndi funa sa ma kokisi ona zo zina nga ngita mobili ni na ari kwa mba nga na ma kokisi
1: makokisi asi flower makokisi ndi flower ari do fore bare min dokotela dokotela
2: zwa makokisi ndi kho zwi pfesa muthetshelesi ngori vha tshi khou ḽa makokisi vhone vha vha khou ḽa mufuda muthihi wa zwiḽiwa ende vha ḓo wana uri kha musi hanefho kha makokisi vhone vha na mafhungo a mapfura na mini zwoṱhe so vha ḓo wana uri vha vho dzhia mapfura manzhi manzhi so ri ṱuṱuwedza uri muthetshelesi vha songo tou vha muthu wo ḽa makokisi fhedzi vha songo ḽa makokisi fhedzi makokisi vha nga dzi aḽavho nga zwiṅwe zwifhinga mara kha vha vhone zwori vha khou ḽa zwiḽiwa zwa vhukuma
1: na mitshelo mitshelo
2: na mitshelo na miroho yeneyi na zwiḽiwa zwe zwine zwa na pfhushi vha shumisa zwone madzoni a makokisi
1: muṅwe khebaba mtshelese ndi navho itani
4: makovhela muhashi
1: nda
4: hafho kho ṱangana na vho munyanyi u bva tshivhulana zone 5
1: nda vho munyanyi
4: ee nda kumela kudzisa vha kamwe nṋe ndi muthu ane nda funesa nga maanḓa dzindu humane hedzi dzo kadzingiwa dza shelwa mune dzo omisiwa na hedzi dza dzo bikiwaho nga maḓi so ndi kumela u ḓivha uri difference ya hone ndi ni phambano ya hone ndi mini phambano ya hone ndi ifhio kha dzo omisiwaho
1: vha khou funa nḓuhu no lima fhedzi vha bva pa lima fhedzi nḓuhu vha khou dzi funa nga maanḓa
4: ndi lima nga maanḓa
1: nda zwilivhuwa hezwo mbusa si omugere
2: kha nḓuhu phambano ivha isi tuvha hone khori kana dzo tou bikiwana kana dzo tou kadzingiwana nḓuhu ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi zwithu zwine zwa na pfhushi dzavhuḓi badi lune muthetshelesi ndi nga vha ṱuṱuwedza kha mafhungo a dzinḓuhu ngori dzine ya mutakalo wavhuḓi phambano kha musi nga tou vha kha mafhungo ane a mimuno ngori dzo kadzingiwa tshiṅwe tshifhinga vha wana vho shela mimuno na zwoṱhe so ndi nga eletshedza uri mimuno i fhungudziwe mara a hu tuvha na phambano khulwane u ḓo tou vha phambano ya tasti ya uri ka kudivhele kwa hone
1: vhomugere maipfhi mavhili o fhedzisela
2: maipfhi ane nda nga amba one ndi uri vhathetshelesi kha ri ḽe zwiḽiwa zwa mutakalo wavhuḓi kha ri ḽe mitshelo kha ri ḽe miroho kha ri ḽe zwiḽiwa ri fhungudze mapfhura mimuno enei na zwoṱhe zwine zwa si kone u ṋea pfhushi dzavhuḓi
1: aratshila
2: mimuno kha ivhe ine ya vha na dzi ayone fhungudza mafhungo a ayodini mafhungudza mafhungo a dzi goitshi rilivhuwa
1: nda mutshilisi mbekanyamushumo ya tshifhela ngo rali ndi mbekanyamushumo ya mutakalo na mupo kha vha ri zwa zwino ri ye mafhungoni awara ya vhuṱanu na vhuṋa u bva po mutshilisi ndi mbekanyamushumo ya ri ya dzedza na Blue Monkey madekwana vhuḓi nda
5: heino mbekanyamushumo wawe ḓiselwa nga SABC Education SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Eraj.
1: Da.
0: Orini.
1: Ndiyana ndivuza vone.
0: Eh?
1: Ndiyana ndivuza vone vokhavu.
0: Ni ya vona ndikato mukhakisa zvino. Erine ndiyana ndivuza ini. Vone yale mera nyana ii.
1: Ndiko ano alwa.
0: Atukano.
1: Ya ndiyana yafuna dzivani mwana. Ni mura ni ma
0: ni ya diva mara
1: ni kwa tiri soko zwari kore kavu mara ya nifese ai aredi dormi ningo
0: ni namreza ya nwa kofili ni puti sayon
1: Ngo dita zampo. Okay, ari.
0: Amba. Ni andi wewe ni ale baba. Ai.
1: Ah, utana mazina asati ndo pfi one.
0: Eh, niko zwone.
1: Eh, ngavelo mpo.
0: Mpo ni komba bona fare.
1: Ah, ai, yendo diva bona fare bezi. Ndo diva ndo ri mpo ne no fani kwamba zwone fare.
0: Ala ndi diva bona fare bezi mpo.
1: Oh, hi. I'm Ben Zemlitz. This is Rwanda. Rwanda, which I saw soon. When do the people do go to it? At least it was one.
0: Do
1: go to Rwanda. Rwanda.
0: Or a Niganaman or one a cat here, one of the big dude.
1: Ah,
0: another torture, eh?
1: Ndimo zvino kwose zvirini kunyaga rekodori ngavero
0: kana ndiriboneka vonevo kanari ndikamba kanari atitori ai ine Donald ai kana kuri vone
1: ndise kunyaga ndisana chiriro
0: no ne vane nevashava
1: hadi kuti mushava hadi kuti vamurisa kunyaga ndisana chiriro ndivafunze avo lamupiri funo vathonifa ndivafunzi ndisangonyagondwise nane ndikokhaka ndiri chiriro sangonyagondwisa navafunzi avachabve chiriro vasi vafunzi achabve chiriro
0: Pastor GGK
1: ndani namire
0: ukofini nubusori atini yawana lozori ni wana rorope yopinela niyangana inzi zvino apa repetuti nadhifa chife hai awadwina rototangana
1: ee
0: Na wana ndo ni pika lungwa ngecho chifinga. Na ya nataka na nindro boni. Kana nipo nataka na nini hone. Nina mea vana. Ni iteri inambe itakuwa nipo kana ndiri ndere. Duwala ndere nwana ni note. Una mea vana ndiri iche. Ndimele zere vapa ka. Kava nyai ndili noni.
1: Ara unde ne ni azdivuri ndi atwinkela tu babsi ndani. Ni nyambudza. Rara umwe mtu vo. Hai, atangana ndi na mia vana uva kodelela.
0: Oh, una mia vana ndi ichi.
1: Hai, ndi na mia vana. Ape mia vana vadivori ndi arwa ndi. Ndore mia vana na vana vadivori ini ni arwa anikundiwe. Zvino mtu ningasi murwa na mia vana. Ndi Ndela zvine uvodo jenambiti ni anita society womuthu. Anivani kokaka ningasi rure muthu ana mia vana.
0: Oh.
1: Ndikwene nito muvona nito musumba nga munwe niri. Hela ula munwe ofi arari badanda dorba shop. Kuti nisumba nga munwe pezi. Mara aningasi rure muthu ana mia vana. Udani tazvi society womuthu.
0: Uko nisumba nga munwe anisumbedza face kana kuti nisumba nga munwe anirija.
1: Ah zvimwe na zvimwe mara mia vana vasongo zvivona.
0: Zvino ara chini subanga nendira mia vana vazvone ndiko shava asuni jenzera madana zvezo
1: ndi dhura kusumba ne tiri dhoroboni ndi dhodiro utorairi namusi zvitonga zvokeremere usumba vacho
0: vazvokerema
1: ndi chishuma ne ndi dhiri namushumo nirono mudowera usokosumba sumba
0: utoraro
1: utoraro mara nisinga ndiro ndina mia vana ni vani hai
0: mara zvaudhi up there paraji nana riyane pa zvino na paraji vori ha risongo tangana
1: Hai ndi vugozi yezvi navo yana risongo tangana ninoshava
0: ndingana tambira ipedzane pungwe riyane pepetuti road
1: ndina mia vana
0: Ah, ndo khamba hanefo era isuka hone rivavii.
1: Eh, hanefo ya thoma hone kharilo zwifhele mara ni songo rutangana na muthu ana mia vana. Zwifano nyagorwa muthu phanda vana vawe. Ni khamba uri mini nai. Ah.
0: Ndine wanenge judge finger. Ayani yange indi ndau ya bomba.
1: Ai, mumwe na mumwe kana ulukana ndi nkoto mubona uri onyadze andro class. Ayani ndi ndau abala mtu. Na rotlasi ayani ndi ndau. Nikufumona.
0: Isino sicho vya ka rotlasi zvino. Hey, niyabiva.
1: Nikoto netsu umbori mtu am second sa rotlasi. Niko dhi mubona na zoko pfori. Hada madumbu nifuno ita tiva. Ayani ndi ndau. Zvifeseseni. Mtu mwana mwa mudini wawe ndi muhuru. Hai, ani ri mtu ana mufumakadzi kana ana vana.
0: Uyi na madumbu ni sho.
1: Elchani ezo. Babo. Ayani ndi ndawa vala mtu. Vari hey. Vari hey. Mwana adzula fasi.
0: Ani ko denya barisa hey hey ni.
1: Eh?
0: Ani ko denya barisa.
1: Ah. Ya rodlazi. Oh, eh, rodlazi una ingu. Eh, rodlazi. Eh, rodlazi una ingu. Una, eh, kusi radio nando, rodlazi una voice. Oh, eh, ndinyi mtu anuamba sa arina voice, nunga rodlazi yao. No, mfanga sonda.
0: Hai, atuzi nazi, hey, yezo ziyako mando nukwamba na nyi.
1: Ah, mara, bawa mchacheleso nubusa umubuze nuru, mtu natangana nae. Mm. Ana mea vana kana ana vana. Ivani kazi. Kwa tani kazi tuzaiti umutu.
0: Namsi ya gosi mtoni pei. Wea pera bu gosi nguru na vana na mea vana pala.
1: Wea pera. Oh, nivani kuhu.
0: Dono zumbura zoto njensela mato. Ayana richea mbacho. Richea mato kufi. Ha? Bawa ni mbora cheda na bazu kon.
1: Nikozibona. Niwani kwa delele. Mutu doni tafu saiti wa mutu. Nisongoba naita mulingo ori mutu ni muwana na miyaba na ninya goli feza. Aya, eh. Niwani kwa mnya zisa. Zwa kutibuti no mnya zisa.
0: Nito musumanga munde na mulichu.
1: Atanu namani musumbenga munwe fezi. Nito nsumba ndito dira. Auto ralu. Zito kere moso kusumba batu. And namzi ndiko zuba nabu ya nafandichi nabu ya kana na dinribo mpamu nafandichi rinoto wanandi na miya vana zufese seni nisongo disawa uwiri shabuku umandiwa nisongo disawa uwiri na disa ini
0: chukirari ini chumbura zuba uudhi
1: hai nwani indwa ya mini na yuwa doni ya zwa zindwa pa tuntua mpuma fungu indwa za mini.
0: Yani taka za batari hili.
1: Ay, are na mangoro melekora na bubudi. Sharp.
2: Riringedzo itanga une ranga kona richitela vhafuno vhashu musi richika the chila. Ndingani risava si na chirunzi chauya hoya. Clientele funeral plans ibadela mashereni. Vhadova hapo vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, uendedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lofhelelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele funeral plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso. Fhedzani. Dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS at your service.
4: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
5: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzi bannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
6: Muhasho wa zwa muno ri disa tshirunzi kha vhothe.
7: Na vhono vhuya vha ḓi vhudzisa uri muvhuso u shumisa hani tshelede ya tshitshavha ine ya vha tshelede yavho. Kha vhege dzi si gathi dzi ḓaho, ri ḓo ri tshi khou amba na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe, tshiimiswa tsha chapter 9 tsho thomwaho u tikedza demokirasi ya shango kha uno ṅwaha. Tshiimiswa hetshi tsha ndeme tshi pembela miṅwaha ya ḓana fumi ṱhanu ya u tolamuvhalelano na u ṋetshedza tshedza tshi ḓisaho nḓivho u itela Afrika Tshipembe ḽa khwine. Ri ṱanga lwendo lwa ita uri vha pfhesese mushumo wa mutolamuvhalelano na zwa uri u kwama hani vhone sa mudzulapo. Songo vhuya vha ṱahela zwipiḓa hezwino u ita uri vha kone u ḓiphina nga u ka nḓivho nnzhi. Mbekamushumo iyi vha tshi khou i ḓiselwa nga SABC Education vho farana na mutolamuvhalelano Afrika Tshipembe AGSA. U tolamuvhalelano u itela u fhaṱa fulufhelo kha vhadzulapo. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Yeah!

0: Hey, umtsinda.
1: Ndiyakholwa kodwa mangara. Ndiyakholwa kodwa mangadza
2: vukoma uri namusinga ndira yena ndani serious ngayo tiri. Hayi, nibonana nina mafungo.
0: Umtsinda. Hey, ana matali anga. Matali afela. Nṋe ndi khou takalela uri vhone vha hone sa mme mubibiti vha ḓo ḓi ntsivhudza vho fhaḽa na fhaḽa.
2: Hai, ni to zwi ḓivha na zwifhedza uri ni nga si vhuya na vuwa na u ḓa na ḓuvha na ḽithina na thaidzo ya ṱuwe songo tandululwa.
0: Hafha kha ḽa edini ḽoṱhe nṋe ndo themba vhone. Muthu ane nda pfha uri nda amba naye mafhungo angai a vha o vhulungea, nda dovha nda wana thandululo yawe mafhungo, ndi vhone vha vhoṱhe.
2: Haa, ndi khou livhuesa ṅwananga. Ni a ḓivha na u tou fulufheliwa, ndi zwithu zwihulwane
0: nga maanḓa.
2: Ngauri ano maḓuvha zwi a konḓa u tou wana muthu ane a nga tori nṋe havhaḽa ndi khou vha fulufhela.
0: Vho mutsinda, hafha kha ḽa identity wa tou ri u khou vhudza muthu mafhungo, u khou nyaga vho ngeletshedzo. U ḓo pfha shango ḽoṱhe ḽi khou bvuma a tshi khou ḓivhiwa gay. U tshi tshimbila ngafha vha khou sea, u tshi ri ngafha vha khou sea. Zwino ndi a ḓo zwe ndo ḓafha khavho ti nṋe mafhungo angai a vha o vhulungea badi nga maanḓa, nga maanḓa.
2: I ḓani yanaho zwino.
0: Nṋe ndi khou nyaga ngeletshedzo vha ḓivha a vha ḓo mbudza zwo tendeliwana uri are ndo reipiwa ti. U tshipiwa. Nda fhedza vhege kana miṅwedzi zwi a tendeliwa uri ndi vule mulandu.
2: Namusi kana ho no fhela miṅwaha mivhili ni ya vula. Hone mara ḓa ntumbudza zwavhuḓi. Inwi ni khou amba u tshipiwa honoho, u tou tshipiwa ha vhukuma. Kana ni khou amba u tshipiwa honoho ha vhananyana na vhafumakadzi vha ano maḓuvha vhane vha khou tambudza vhanna ngaho. Vhane vha zwifhela vhana vha vhathu vha tshi ri ro tshipya vha tshi khou itela uri vha kone u wana dzi tshelede, u vha homboka tshelede.
0: Hai, nṋe ndi khou amba honoho u tshipiwa ho lula vhafumakadzi na vhananyana. Vha tshi khou pfha ndi khou zwi ambisa izwi. Ndi ngauri, bomutsinda thi ḓivha zwo ndi zwi thomise hani.

0: Ah, monggo cha sarama duba mangana uri rewana rurindeirwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rina zote ropeza. Rivendeza uva Thohoyandou, Rietfontein, na Polokwane. Majaro haya atwa mazi 15 October, kusikera zi 25 October. Ndikalwa ndo holo, unata nameta zote, zibisi, mapupo, rainganga chikaembe. Yesi ndi ukruza. Randani muna uzi uri, arali huna mbudziso imwe. Ndi hone vatu. Yo, rendi, ihone mbudziso tike. Zote ngeri wana uri, zenezi richi kukruza. Ndi di mwalisere, kaba rwendo kwa mwakanina. Hoi, da.
1: Karifarane ribe ngandanti. Riambe nga ifili teila uri. Ringa felisa utambu zwabana na wafuma kazi. Iye ndi ndwa kuri ya ulo na zikakatiza mitani. Karifarane, rikono ukunda ka ulo na utambu zwa mtu mwana mwe. Kariambe nga hasho. Kariambe nga chashu. Kariambe na konani, mashaka, kanava divi. Uri rikono ukunda nga uri. Ezu zitoda mutingati. Hashtag 60. Rinanwi.
2: Mutu mumwe na mumwe otowanga wabo otirelete yao, muse chishumisa bada. Gauri magondoni, baendanga nayo, bareli na banameli, wote ndi bandeme. Karu tirelete, muse rinyendoni zaoliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kabamba rejuyamba rejuwa na rao, muse wachichimila busiku. Rote, muendanga nayo na mureli, nifana na utebe za chwayo za badani. Mureli ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo, asongo fana la unwa chimbila tini na bada. Gauri mwezi wachimezi, karibu ringe magondoni. Para Para FM.
3: Maramba, Njerere, Mandara, Dobeni. Para Para FM 99.5. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: kha vaendanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Kha ri farane ri vhe nga nda nthihi. Ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo dzingani ya ndapfu na pfhupi,
2: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
1: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
2: vha mukhaladi
1: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
3: Maramba, Nderele, Mandala, Dopeni, Parapara FM 99.5, Variwana na ka app ya SABC Plus.

Arno kwino nyambu zwanga zwa thethamu dzine dzinga vadzi yone khalo lifhasi na rokochera khalo ofirisoni bona nechikova kuchironi hanga ndichibona bona nga iseri na loya na mafana bona munwe nga zwanda afoni chipovudze ndo ni mufuna nga manda hezo hi zwingamba isesa nga manda ofirisori ndito khererwa nanga mato anga ndito swinga ndi tshavona ofirisoni ni bone nechipoisela maluva kha munwe nga nge ini kana ono ni bona no ambara tumecheni nai tingala vdinga mandela mtijesa wa Parapara FM over kene mwune makazi Ruby tena rather go blind kenbu ya mshuma area zeza Parapara FM kuprasi ya kachu ndingala naka kalom wadha lumbrori mwadu walo ndibwa nabwa nabwa Ellington Jordan na wa Billy Foster wea tomole record ndibwa nabwa nabwa Ira James angini mrawa ngeini Ruby tena vya nalo kolo mwa wakirida thefu mwadora tefetina na musi ndika dhibwa na mungu mdifu vdinga mandela ilo dhingelo wasoto fangari lo fanyana bomba mwadu fanyana ne papa nilunga la madinga kare nga manda pezi nungu nungu yona itendu feira line na jino msilo kora loto rari wadi zeta feba zulo neno yonge ndu wabo vanga wachiko zili tambo sobo hapo ufunga na makandila sobo kenu begi nyamshimi yari ya seza na zistro berifa langa tungo nyana pachita wachila fisa na chanda wachichi sangangini kayo yonge ndu wabo tandere ya honi newa luwana kayo him itu wa women hold up of the sky diana tandere ya choma choma ya makazi uvangikala Britain obe kwa ngangika la Jamaica ngangini ndia na mwune makazi Ruby tena dinga love dinga manda lelo tandiri ya mkuma na kele na diwe sa Ruby tena live at Glastonbury kolongo wa gita taifu marorati yore chivapa lini balaba all music but hai tandiri ya ngandira shimu wangayo ngandira na difangayo hii narezi taru na hafu tiangaru za ifanera ngandira ya diwane kwa reitu wangayo zwa zino mtijeles ndichipu ya pa hii ndikubia na vieni wanga ndibo musiwaro Cedric Ramalisa na mfuno wabo ndi mkeguru wabo afadinga lambiri yavo ndibo jini mushai maziva what are the blonde arinanga afa afunyu funyu nari nerufuno ye ariyaro diva ariyai maimisana naro afa zwa chimbira zwito idane rine vodzorna arizipika ngandira de kana rizita ngandira de tandiko dane fo waramalisa varibudze zwinji nga mandor na kone watukona kona nga ningafo heye mingwa ya furaru nti asitanga ya mwana zinu wazwi furai suko chimbira zito uya hone hii uwana fa ndikandorobona baba honi ya fa mkara wani wani wukulio Iglesias gadinga la vdinga manda fa wani ni mune Willie Nelson to all the girls I've loved before ndi mzini njiko buzo wa mafunga vini ya pori noto mpeze la jifi inga mani vini nga ngori wena ndiko to dhene za zino koyu ndo muwana chibi ya hundi kubia na mienu wanga kana nabayini wanga tila chipita cha chipiri cha rufu

0: ABC Sport. For the love of the game.
1: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshire mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Alfa ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno, ri tshi pandela matsivha a ḓuvha, ri tshi enda na vhare magondoni, ra shuma na vhare mushumoni.
2: Zwazwino Keila ya tendepezo ita fumita imine gonyisa uya kha wari ya shuja fumi na vhuthihi. Roger na ngeni dzhalela ngeni hafhala ndi funyufunyu hafhalani muṱani wavho Aramalira. Khara vhuya fha fhungoni vho Aramalira, ri ḓi hafha musi vha tshi ri vhutshiwa vho vhurifikana holo luṅwalo lu tshiwa he lo vhaliwa ngeini thabeloni ngeni nga matsheloni ya ngeini. Hovho lwone lwo thoma lu tshi khou ya lwo lukisa mafhungo kana lwo vha lu lwa vhuvhili na lwo khwaṱhisedza uri hai khuvhani uri zwezwo nda zwi amba u thomani nehi ndo ima hanefhaḽa. Zwino uyo we a wisa ulo luṅwe kani wa sathu wana itsho tshiṱanu na vhoramalira mathada. Kha ri ḓi hafha ḓuvha ḽa thoma vhoramalira vha tshi vhona vho dzhini uri na tshine vha nga ri tsho vha kunga vha vhona uri ha ndi ya to ndi tshi kangeni yanga yani ndi dzhie ballpen yanga na bambiri ḽanga ndi thoma u talataza luṅwalo lwo to thoma ndi wane na tshiṱanu hetsho ndi tshife hoyo muthu a ngiselele onolo luṅwalo lwo vha vho vhona mini vha kunguwa nga mini vha tshi vhona vho dzhini hangeni murahu wa tshikoloni vho ramalira.
3: Vho muthu vha ḓivha vhana ndo vhona muṅwe muthu nda sokoto vhona muthu wa ḓisa wa nthesa kha nṋe a tshi ḓivha vhukati havho vhathu vhangene vhawe. Zwi tshi thoma nda soko thoma ndi sokoto mukhapha a tshi ya nda babadrani hu tshi pfi kho rumu yawe zila kho rumu adisoka nda dziva khonani nga ḓi mufelekedza soko nda bashisa zwa vha to soko toka vhangalela vhangane tshi tara fhasi.
2: Hono vha na mulindi vha tsireledzwa hafho zwino na namusi vhaka ḓivha rwa ding dong. Lufuno lu fara lwo nako lwo ḓifhanga lu tshi ḓifha nga maanḓa. Kha ri ḓi hafha kha vho dzhini, vho dzhini khoro luṅwalo lwo thoma lwo swika ngeini lu tshi swika vha tshi lu ṱanganedza luṅwalo lwo ndi afhiyani vha nga ri hei the blue one haya maipfi ndo ri wa vhala hi ndi tshi khou vhudza hone hai nda vhona madatswo ya mbilu ndi tshi vhona muthanga wa hone hone hi zwa to nana ndo nda to fhela.
4: Rosa thoma thoma zama nda konzanyana ndi tshi khou ofa. Ndi tshe mutuku. Nda tshe mutuku nga ndi tshe mwayani. Hezwo mara tshe mutuku nda tshe vhona zwore. Ah, nne ndi kola to vhuya pa re ndi kho na kau.
2: Vara mine vho jini.
4: Vara u tsago vha ke. A tshi dera nga SL.
2: Hey.
4: Na ifo vhere chamba rato zwora zwora o ko bva u tshaya ndi afa.
2: Yo dzula.
4: Ene na bendi tshe vhusa ndi kwa secondary. Ai ai o chama vha nhambi.
2: Vara ai hoyi ndi wana ai hoyi ndi wanga hoyu ndi sedi wanga.
4: Na ba dipindura.
2: Pindura yo me iko ri mini.
4: Na nne ndi anfona.
2: Hey. Yebo Cedric.
3: Nda.
2: Elo dvale ya vya pinduleyo. Dzovya za farakofena.
3: Ah, wone da kuya da liyo go, ro na takalisi.
2: Mm.
3: Ga buma.
2: ungari ndi avavona ndori vachifanga ri lekwalenga u chandi muvoneke ni chikoloni chive ndi mupherechedze
3: eh ai ngozo puma
2: kare ndi afa minwake ndi fora runthi vho Cedric zotuma vacha chikoloni yange ine une thamusi vho dipedza nepo chikoloni nepo cha nthaba ditua vadi yana ningi magudizini anta pedza vadi daba vadi yana vho farerana nepo nana muzikei zvoita minwe fora runthi vachiko chira na dingala mbiru yavo vho jini chipirindi chipiyo afa mutani wa ramalira pone nana muzira ko wana lufuno luka diduka rero vathoma murau ra wange ni chikoloni yange ine une vhanwe vashu hi nazoro dobe rafi ro ya chikoloni ndasati vera zumbura no zumbura vho ramalira
3: Ai go va di bazulona sanga manda manda kondelana. Kondelana no toni bono vudza nango. Eh ande u savena chipiri u savena chidzinda cha ndambudini. Ande va vudza ava ndi ndambudira va vudza kuti ku zwe bara dio ni vadzoko zwipa. Ti divu duwana va kutsengisa zwa ndara dzwa reti ya vhashu. Ande ti divu vudza zwipa ro tsisa ndadi.
2: Ho zwa nda zwiguma nda ngeini.
3: Na zwibona kuti zwibona kana kuti zwipfa kuti zwipfa ndi zwikoro chilangora ri bavi. Ava ne bato vha jino ndi bava ji. Ba ri bona sakara dzina kana dzi.
2: And about
3: ofi vha dzivela ra dzilone afu ndi vha kuti dzina sakara dzina kana dzi.
2: And ofi vha fana musi vha vha sedza.
3: Ndi mukuma. Ndi mukuma.
2: Vho jini kharu de kheli funga la jipiri cha lufuno afho. Mutani wa Ramali ra lufuno lwa vho jini na vho Cedric uri na Vachi tasaka lomba nga mukara fona ni vhone vha khori riko zwikona hani he minwa ya furaru nthi the blonde right mari tshikoloni yange ni na umwe wa dipasa e phanda dia ne poya hone fetra dia na ro farana minwe ya furaru nthi vha khou ikona ni vho jini
5: ndo kondelela no u dzena ngo ana tshipiri pa na foni ya dza kona dzi fara nga muna mu and the dova for number rufuna asichirede
2: Rufunaro vambiron. Mm. Eh. Vambane lengwe funga fa vho Cedric afu vho jini uri arathu yara tarko sengisana zvikatambura zwo vandangeni afa mudini washu redzura nga mulalo. Hapo hunje una wadiwana kho bana vafunga nayo firi ko sengisana na mini na mini. Hungwe zwazwo vane pa kha vhathu vandaro kutshira tsini navo kha vhutshira ḓuvha na ḓuvha. Dzikonani ridze fatela no lubondo afa uri vha ḓi uri vha guma ngafhi avha avha fukeli ngafhi une vha ḓo ḓi wana vha tshi khou fhedza vha tshi khou ḓisa thamusi mafhungani a rube na dzi pfudzungwe kana no sanda napo na mashaka ne ya tsini tsini afha ri tshila na vhahani afha vho dzhini vha sikho dzhenelela kha lufuno lwashu afha uri ri kone u fhata lufuno lwavhuḓi
5: ngoho ndi ya uri a ri tevheleli zwithu and a thupi vhuya nda vhasengisa madona thupi vhuya nda fotshisi ho itea mini na mashaka vha tou ḓivha zwori ha vha na musi ra dzhena nga fhio na fhio na dzikhonani vha tou ḓivha zwori vha nga wini and hu na nda vhe ra senga and na musi ri tshi bva tshina mungana na mungana wanga ndi yeneyo
2: vho guma ngono lowa tshi ḓisa marifhi yanga ni tshikoloni yange ine
5: ee mungana wanga ndi yeneyo ndo na musi ndi tshi bva zwi ita zwi tou vhuswala nga vhathu vhone Mungano wavho ndi a thina mungani vha zwiḓivha a fhe a tsara wana vhana mana mukara wavho vhana mthu wavho ri vha vhona vha vhoti vha vhoti mmm ari tsha tsha tobi khonani
2: ya dina ya lutanya
5: ene rune na David vhere na dzikhonani ya rodza a ḓo ndi siwa vho
2: mmm
5: na da ndi siwa
2: kardia pa ka vho Cedric ya fa vho Cedric
3: Dada
2: akara ravha sendira ine samunna ndi tiyo difana ndi ko di faranga yo ndi mune no go findi ndo no vhambinga no kandi khalufuno ndi ko tshila nayo muthu anga ngauri vhana vhana musi vhunji yashu he ri tenda khalori zwezwo zwa zwitwa na muronya nange no ri utero pfiwa hoyo muna yethe ndi ye namba dzi fendi ano dzhia tshondi no ita zwothe zwothe ngeno vhanwe zwi ri tshinga ngari ri ya linga zwo tshatsi na vhafumakadzi vhashu wa difandro tshiambo wa mafhungo manje manje ngeni ndo ra hola a shimsoro mbolo shitara tane fa u baiza nga mandola nsoko mona so u pfanga vhanda nga musadzi ndi tiya tshila hani vho Cedric sa muthu wa munna ane ndi ko tshila ndi na mufuno wanga hapo tsini hapo
3: ande vha divha le tshile vhale mbadi li funa mbadi ne
2: dile fi
3: leri u fi u pfabadi nga mufuna kadzi ne ndi zwikoda badi ndi zwikoda lu ngwe ndi teo pfabada vha ka manda manda vha muthu mufuna kadzi ndi ndi vhane vha kona mpata ndi kona u ḓithonisa
2: mm Hangi ni muramu sa chitomo wabona na wabona wafuna. Chacha dona ni sarufuna wabu kaba jini musi nichi watomo chilano te hapo. Chana ni sore nemi nguaya furaronti sangu ya fara. Nichi pia cheba chivona wachifuna sangu manangabu jini musi nono watomo chilano te evo ramalir.
3: Kandiba, ala biya kuna dimu mutaneti kono pesa na kasi. Dimu mutaneti kono tikono wabu na buku wata, tibiba chiku wata. Ndiri di mutane kama sa chivu dinyala ya banka dine ya zino. Ndiro utokona nyana gafo di chibibu hako wako nisa chaya.
2: Chenanda chifuna saka wangu na wa ambango ende wa na rufuno. Ndapo tikona na uchira ndo vienda kusona ngavamu vhone vha kono kwata na ndandi afuna zvigudha mara kuti kumbare izo thumbs zvozo vhojini ndizona vha kono kwata ndizone fedzi uyasvika ane havana chipinga chine thumbs vha vasongo kufukisana zvavo dia form na namukara ni zvikona nga ndira the utandura thaizo nga ndiri nezva siya zvoko kwama na rufuno uri namusi vachisa zamukara iva vakadivona muthu ane Karibu ya paka zimbi ngano kana kaa awushaka ufuna nukune abone na musim une wadhiwa na ori awushaka wana uchabu ya fipuka ya tambo sazuna wakomba zune wajinuri ya alikuatu ya zwa ya tambo une awushaka wana ya na musim uto pereda nyana na ipapa azuko ya jana mini namsi ya fipatu wano wapatu chizo wima panda wafunzi kana wabinga na ngandarina wabinga na ngayo ya maitele na ya asi ya rara azu inga hafi urna abose zandi ngapi une tamusi Ariko poiza honi kana ruko feira honi kana ruko polika honi rene evana musi zvitaka pfungwa ya mbingano ne atiko svika paka mimwe ya fura rontine ra kwamba ngayo ya bo bone bo ramalira na bo na bo mushaina musi ariko ruko polika ngapi bo ramalira Hey, what do you have something, Amanda? What's in?

0: muthu anga ndo vhona zwithu zwa 1, 2, 3. Zwi amba zwori vhathu vha kho tea u dzula fhasi vhone vhane vha saukana uri nahetsho tshi kho tea vha vhone uri hu songo to bveliwa nnḓa. And na hayo mafhungo uri thini vho ndi ḽuḽi kho to ambiwa nga vhathu ḽa uri foni ya munna na ya musadzi a dzi fariwi. Nṋe ndi vhona unga na zwithu zwi aliswa vhathu uri arali vhathu vho fulufhedzea kha tshithu tshithihi a vha sina thaidzo, vhunzhi ha vhathu vha khou lwa kha dzi founu. Ee, vhathu vhanzhi vha khou lwa nga dzi founu. Na u sa fushea, na u sa amba ngoho.
1: Ya kona, ya ḓura ngoho.
0: Ngoho iya ḓura, ngoho iya ḓura. Ende a vha uri muthu u khou shuma, muthu a khou shuma, mufumakadzi na wa munna ri khou shuma roṱhe. Hone zwiḽa zwori thuluvheledze muthu. Havha ukho tshilo, nṋe ndi tshilanga vhutshilo, wa munna na ene ari na nṋe ndi tshilanga vhutshilo. Ende lufu lwa rongo ita ngauralo. Hu avha na ṱhonifho kha lufuno.
1: Hei, vho amba fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa, hu avha na ṱhonifho kha lufuno. A zwi gumi kha uri ndi nafuna fhedzi zwa fhela nefhe, zwi tea u vha na ṱhonifho. Kha ri ḓe kha mafhungo haya a vhudavhidzani hafha kha mbingano hafha, kana kha mafhungo ane a vhushaka vhuno vho wafunana hafha. Vhudavhidzani vho vha vhu ha ndeme nga nḓila ḓi, ngori vha ḓo ḓi pfha muṅwe a tshi ra ndi uri o ṱuwa yanga fhi a songo mbudza, muṅwe ari ndi uri a si renge mina songo mbudza, a ita zwifhi a songo mbudza. Vhudavhidzani vho vha vhu ha ndeme nga nḓila ḓe kha u fhaṱa mbingano ine nga khayo roṱhe ri nga ḓiphina ngayo.
0: Vhudavhidzani kha mbingano ndi ya u vhudzana ngoho, arali ndi tshi khou vhona ndi khou bva ndi khou ya gai muthu wanga, a ḓi ntendela kana a ḓi tou dzula fhasi a ḓi amba. Arali hu nori wo tou dzhumea u bva hone wa ḓi founa uri muthu wanga ndi ya gai, u ḓo kona u pfhesesa. Ende na uri muthu a sokou dzhia tsheo a songo thoma pfhuri arali oyo muthu arali o bva a songo mbudza a vha a khou ita mini. Vha to thoma vha dzhia tsheo, vha thoma vha vhudzisa uri no bva ni khou bva afho hune ni khou bva hone ni khou bva ita mini, ngori vho rali vha nga sokou fhela mbilu. Matiko ola muthu u khou ita zwithu zwa u fhaṱa muḓivha wawe. Ndi vhone vha sokou fhela mbilu uri o bva a songo mbudza.
1: Hei, u humbulela ndi hu khou dina nga maanḓa hafha. Kha ri vhuya hafha kha tshithu tshithihi tshine zwezwi vha tshi khou ḓi tshila vhoṱhe vho Cedric vha khou tshila navho Jean, tshi vhuya tsha itea tshine na ṋamusi he vha tshi humbula mbilu yavho ya rula vha takala uri hei ro vhuya ra fhira hafho raliho na dinga ḽa mbilu yanga vho Jean, ndi tshifhio?
2: Hei, ndi zwinzhisa manwe, ndi zwinzhisa. Ndi kha ḓi tou humbula zwizwila zwa murauni tshifhinga ita zwa showground nyana ya zwa mbo kibana showground hafha Rabadi a makidi afha ra tshi ḓipfhano ya bari na vha tshi ḓiya nangi hezwa ḓivha na vhugurupugurupu nyana vhathanga hu tshi pfhi zwigurupu, tshigurupu ndi tsha Rabadi, tshigurupu ndi tsha Ralphasa, vha Ralphasa vha ndinga ke a Rabalini. Hoyo mungane wa mia wana nda muamba a tshi tshimbila navho vhatukana vha Rabadi vha tshi khou hula vha tshi ngori athi ndi vhutshiloni vha vhathangana na vhaerukatazaorokana ri showground ro tou pfha ndo ḓi dzulela nnḓa showground ndo tou mangala vha khou vhuya ugidima a ḓabomutukana mungana wanga ri muthu ane khou panda midziwa nga vhala vhathanga vha kana kifasi ei ngoho ndi hafho ra thomulo na vha muthu ane nda dzula na muto tou vha lwela vhukati ya vharo sikari hezwina vho tshipfi ndi khou baleliwa hu tshipfi ri songo pfhuka mukana wo ḓaga ke nda u pfhuka ndi khou vha tevhelela zwaguma hezwo zwo to thulwa ya vhukuma tshi tshi fhaḓana nga hafha rali pasa vho to ḓovha gurupu mara ndi sa nete
1: vho ḓi vhudza
2: ngoho zwakuma ndi sa nete
1: vho Jini wana ndi tshifhio tshithu tshithihi tshine vha khou ri hetsho vhuya tsha itea vhulumanki ndi khou tshila na vha muthu wanga na vhathetshezi wa Phalaphala FM tshinana na musi ndo dzula ndi ndoṱhe hi nda tshi humbula hi ndi ya tatanyea ndi ndoṱhe mani mbilu yanga i khana nga dakalo ḽa lufuno ndi tshifhio.
0: Ndo tou humbula ndi mesiva vha khou vhuya vho mpfarela ringile vekeleisi ri khou maga a zwino itifui dani muthu wanga ndi khou ḓani khou ḓi hlazi vho mpfara ringi na nekeleisi ndi nga thezo ti kona uri vho nda zino dzi wonde ndi vhidze ndi a ri kona u vhidza nori vho wamba ngo ya chizi ende wamba ngo zwi khou konda uri vho mara nda fhari ya vhidzina uri vho mara kha rine vha nda ri kona uri tshi kona uri vho na ri vhe zwine zwi zwithu fulisa zwo to zwo wana gai arash na vhidzina ya basi na vhidzina ya basi.

0: sabc.co.za hu ḓo tendelwa a thoma o rumela sa izwi tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino hai, vha songo isa mbilu kule ngauri Sondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori 15 u ya hanefhaḽa kha awara ya 5 nga madautsha, ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa, vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.
1: Yeah, yeah. Again and again and again. Listen and learn. Listen and learn.